0: isang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa schools at ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
0: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo,
8: sibon,
10: at trangkaso.
8: Pero huwag mag-alala,
10: dahil andito ang Mighty.
8: Palaban mo,
10: Mighty C.
8: Na may superpowers, nalakas tensya,
10: at matalinaw.
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya,
10: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C,
10: the Mighty Power of C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
16: Extend
15: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso!
21: Foro de los Pueblos,
22: Roldan Besana Villarreal,
21: para sa Foro de los Pueblos,
22: Foro de los Pueblos.
23: 9 minutos sa nagaligad sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Uy, may nga aga lang kay Nung Junjun, ha? Dira sa may Barangay 10, no? Kilala, tagi si nung Junjun, no? Junjun Rosalie. Dira sa may Barangay 10 ga pamati sa K5 News FM. No, permi na siya daga standby sa may Barangay 10 kag sa gasolinahan sa Lawaan. May agal na salamat gid sa pag-monitor aman kay Sir Darnell Sarabia. Sir Darnell Sarabia dira sa may Barangay 10 ga pamati na salamat gid. Kay Ma'am Evelyn Rivera, Ma'am Evelyn Rivera, salamat gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Salamat gid sa aton sining mga suki nga mga ka-K5. Garagatutok na diri sa aton sining nga pag-pangalagad. Sa liwata sa mga ka-K5 naton, kung may mga messages kamo, nga luigi palabot diri sa K5 News FM, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa ta ang inyong sining nga mga mensahe, mga ka-K5. Standby K5 Rodney. Kay Ma'am Roda Donato Amago, dira sa may Barangay Dinginan. Gapamati naman, salamat gid Ma'am Roda Donato Amago. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning Tristan, salamat sa pagpamati. Kay Sir Reynaldo Carbonell, sa mga amigo tang mga tricycle drivers. Ma'am Ashley Borbon Bahada, maing aga. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagatutok naman, madamo gid gid salamat. Kay Dorin Diocena Artates, Artates Diocena Dorado kag Diocera family sa Tabok Norte, Panitan. Oy sa mga kasimanwa tada sa Panitan, salamat gid sa pag-monitor nyo ha. Ilabi na da sa mga taga Tabok Norte nga nagapinamati sa K5 News FM, kag sa mga taga poblasyon da, kag sa mga taga merkado, no, sa may Panitan nga nagapamati sa K5 News FM. Kay Dorin Diocena Artates, salamat gid ma'am. Kay Nong Imlot Dorado, thank you gid Nong Imlot sa pag-monitor. Carmelo Villaruel, good morning. Kay Rosalyn Hermo, nagapamati naman sa Esperanza Hamindan. Thank you gid Rosalyn Hermo sa pag-tutok diri sa K5 News FM. And of course, kay kuno, maing aga sa aton sini nga amigo, no, dugay tanani nga amigo, pero balaan ko on and off lang ni siya. Oh, good morning da, nagapamati si Sir Joanne Belvis. Joanne Toto Belvis sa may Banwasang Pontevedra, nagamonitor da sa Facebook Live ta kag saya sini nga speaker, oh, nagapamati sa K5 News FM. Madamo gid salamat. Ang iya gididi nga kilala nga kwan sa Pontevedra, ang iya da batsuyan sang una diran na sa may Malagit, no, sa may Unhan katulay mga ka K5, pero nagsailo ni siya before na sa may Tulay Stubang landa sa isa ka hotel sa may Banwasang Pontevedra, no, naga anon da takas. Oh, thank you gid sa pagpamati da kay kay Toto Joan Belvis. Ang tagline sini sa iya nga batsuyan, do impierno kainit pero do langit sa kanamit. May aga lang da. And of course, sa mga ka-K5 naton, before man kamo mamahaw or after nyo mamahaw, hindi nyo gid pagkalipatan ang inyong sini pang adlaw-adlaw nga suplemento. Kopod naton, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Dapat nakatumar gid kita sa aton sini nga suplemento para adlaw-adlaw may protection kita. Batok sa nagkalain-lain nga mga balatian, subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Kaupod naton, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kay Rakis Molo, nagamonitor man, good morning, salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Nagligad gadlaw isa ka delivery rider ginpatay dira sa may Barangay Sibagwan. Ang Roa City PNP wala pa sang matudlo nga suspect mga ka-K5 kag ongoing subong ang ginapatigayon nga investigasyon. Agod kahit papano matumod man lang ang mga suspect nga responsable sa pagtiro kag pagpatay sa sining delivery rider nga si Chester mga ka-K5. Ang pamilya subong nagasinggitan sa ustisya para sa ila sining himata. Mati nagapangaboy sa insakto, amo pa yang ginpatay mga ka-K5. Balontang detalye sa balita, may detalye si K5 Rodney Dalanon. K5 News FM Live
1: Report. Nagapanawagan sa subong sang hustisya ang pamilya sang biktima, ka-K5 Roldan, na may kaangtanan ini, no, sa paglutang patay kay Chief Alagon na sa Barangay Sibagwan, Roa City, sa itong tinalikdan nga adlaw sang Martes, Hulyo 28, kakifebrol danda. Kaya sunod rin sa amay mismo ni Chester, sa aton ining na-interview si Ruel Azorquen, iya dirigin na pangayo sa subong ang bulig sang publiko, agod nga mapadasig ang among nga investigasyon, no? So sa publiko nga may ara sang ihibalo nga mga impormasyon kag base pa lang man na makabulig amugid ang iya nga ginahingyo sa subong nga makigya-koordinar sa mga kapulisan para nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya siniman nga anak. Kag sunod pa diri sa iya ka Kita Roldan na tumanggid nga pagpangasubo subong ang ilaman nga nabatsyagan. Bangod sa ito nga adlaw, wala gid sila nagadahom-dahom nga matabo ang pagpanglutang patay kay Chester. Kay sunod sa iya, kaangay normal lang man ang among adlaw. Wala man lang sangkunano nga sinyalis o konpatimaan nga madula nagali ang ilas ni nga anak ka kay Five Roldan. Kag sa tuman nga time, sunod sa iya, hapon to, mga inuras, antes nga natabo ang krimen, nagpahuway ini siya sa ilang nga balay kag daw medyo mabugat man ko na iya pamatsyag kag nagduhong ini, no? Kag sa tuman nga nagaduhong ini sa adito kakita Roldan nga may pinamangkot na sa ila ano kuno ang tuktok nga bayo ni Chester kay may na tokiban na nga dito may nalutangan na sa may barangay si Baguan. So dito kag nagapinamangkotanay at nga ang iya mismo ikaduha nga bata ang nagkumpirma naman nga si Chester ang nagakaya na sa amotong nga kalsada sa Maya Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan. Dito nila ginpadulungan mandason ka kay Roldan kag gintumod nga ilagid anak ang among biktima sang pagpanglutang patay. Kag yun sa Simon Sinis ang amay ka kay Roldan sang ato din siya nga ginpakigangutan kung anong sahi sang bata si Chester. So na sa iya, kumpiyansa siya nga wala niya sang kaaway nga kung sino kag wala sang may atraso kay sino man ang iya sini nga anak bangod nga sa iya mabuot gid ang iya nga bata, no? Nagatinguha, nagabakas kag ang obra malimpyo, wala gid siya sang abal nga na involved ini sa kung ano nga kalainan. So sa amay ang kwan man lang sinay ang bisyo man lang sa iyang bata turo tagay gamay tapos pauli da sona sa kay Roldan pag feeling nga daw hindi nagid kaya sa so, amo ini kag ini si Chester sa atong sing pagkahibalo subang ini siya nga bata ka kay Roldan sa so, atagon ka lang kay tungod ang base matingala atong mga tagpalamati asorkin ang amay pero alagon ang apelyido ni Chester. Ang alagon iya ini sang Iloy. So amo ini ang ginadala nga apelyido ni Chester, no? So kasi Five Roldan na. Amo na dito ang pagpaasagman sang pamilya sang aton ini nga napakigangutan. Kag sa subong kasi Five Roldan na ati ang ginapangayo gid sang pamilya hustisya, no? Sa amo gid ang panawagan nila. Hustisya para sa ilas ni Mana nga nagtaliwan nga pinalangga. Kaga natalana ini ang bangkay ni Sister nga ipauli na subong sa ilas ni Man nga balay. Kag diri ang haya Mana sang among nga bangkay sang biktima ka K5 Roldan. No? So yari ang kabahin sang nangin pahayag ni Ruel Asorken ang amay sang biktima sang aton ini nga na interview.
4: Abo, pinasaway mo na sa isang na ginabatoan dito sa amin. Huwag ko na siya gabato. Mahalin na siya gano'n siya si Apo. Mapuloy na nabihay. Hapon na, mag-ilit na gano'n siya na iya panyagay. Ay, mabalik naman na sa dayo naman pang dulong. Mapuloy na sa di, gabi na.
7: Ano oras siya abigahalin dito?
4: Alas din ko siya, mga alas maybe na. Kaya ko siya, gatulog pa na siya. Why, namo ko na siya ginapakawa kung nalang oras mo siya gusto yung mag-duty.
7: Ah, okay. Tapos, pilain ni sila ka mag-utod, sir?
4: Tatlo na sila.
7: Pang pilain ni siya?
4: Subang na siya.
7: Tapos, dari sa palibot, sir, kamusta? May mga nakakontra na ina siya?
4: Ay, ginasadya kontra sa amon. Puro na niya nadaya mga kamiguhan ang kaidad-idad niya. Mugin na nadaya. Drag lang na siya man niya mainom-inom. Isa gani, hindi na sa gani ka upot siya mga barkada. Kaya ito na siya siya trabaho na. Maabot na nasa di. Mahiga na mula na gani doon siya katrek. Ang silpon na lang siya niya ito bangon.
7: Kaya eskwela pa ini siya?
4: Why? Muna gani nagtrabaho man siya. Kay guti makas man siya makagamit siya.
7: Okay.
4: Yun ang motor gaya na ako eh. Nakanaman mga connection na kay siya sila dapat yung makaibig na timakasan yung makabayad eh ano na kayo nabugtuan ko sa ginawa sa obra sa mga wide paninguha klase tao eh kung ang tao na paninguha mo ito ilayo din bantayan
7: Pero sa itong adlaw, sir, may kamusang daw nabatsagan ba lang nga daw sinyalis nga ti last day niya na gali?
4: Way mo kami adi nagtita sang aga sa to kay aga po yan naglakat siya tulog pa na sa way,
7: oh, pero si mama niya istorya.
4: Si mama niya yari man niya yan kaluyo
7: ay daw wala
4: man wala man na sila ni mama niya biga na singagid na galuyo kaya sa sunod balay namon kay diren sa salga tinor kami sabay payapayag namon
7: do normal lang ang daw magkira sa inyo
4: maligo na lang saya mailis man lang na yakag malalakat kaya man lang saya nga singa niya be, hindi ko ano subong magpauli malaong na lang siya nga hindi siya magpuli kung off na niya nga siya ubra nga makadyo siya sa panay
7: Pero may nabatian ka mo sir nga abi kung waay siya diriya kaaway base bala sa iban
4: waay gina kaaway
7: waay gin so ikaw confident kaya nga imo bata iya wala sa mong
4: kaya na waay gina di kaaway sa mong
7: wala atraso okay kaga sa to nga time sir diin ikaw sang nahibaloan mo nga siya adto ang gindutang
4: karin ako di sa balay waay na ganin ko sa toya kaya ubra das ako sa siyapo gapo waay ko sa duyan daw ga maluya mo ko lalo dahil mo na din
7: so ikaw nagpaluya ka before mo nahibalaan nga nalutangan sa
4: why magani ko kaintindi nga nalutangan sa basta ara ko sa duyan ga hinigda mo lang daw nakibot lang ko sa mga kaistorya sa mga pag-aisahan ko nga nakyakita sila sa simple nga kung nabay nilutang rider
7: oo si mama niya diin
4: ari mo kami ari kami din nga duwa
7: ara kamo din hey, iya mga kauturan abi sir
4: ari man
7: kamo natanan ari diri so wala gid kami yung kagadahong dahon
4: why gid
7: so sang naibalaan mo na nga ti
4: muto na sir batian na naman nga gaga kaistorya na din mga pag-aisahan naman kung anong bayo ni sister nga gamit nga gisok-sok subong nga daw. Kaya huwag mo ko kakita sa iya ang nakahibalo sa iya nga siya gida mag-amanghod man niya. Si kuya ginaya ko na lumakad kami dito. Gingkatoan naman to sa dito sa Natabuan. Ay, siya
7: okay. Kaga sa tong time gid sir nga nakita mo nga naghahandusay na tong imong bata sir sa kaysaga sir.
4: Ay, klaro gidya nga siya. Ay, kaso hindi mo kami pagpakatuon sa hindi mo kami pagpapalapiton to sa iya.
7: Oo. Pero kamusta bilang amay ikaw ang isa?
4: Sakit niya din. Lagi niya mo sa anak na muna. Gabulit kaya sa amon. Nga man din tudas din nila. Yan, anong sala sa tanong sa bata na mo sa ilang muna yung lagi niya mo.
7: Pero kung ikaw maglantaw, ano ang motibo abi sa isang suspect para sa imo ya sir?
4: Sa akin lang mag-surrender naman sa tani kung ginsalaan mo lang niya mong bata kaya huwag ka makindindi kung ano nila pagdumo sa mong bata kung nasalaan nila kung ginado planuhan naman nila ang hold up po na mong bata huwag ko intindi pa pero kung ano din man niya mag-surrender lang siya para may banibanan man niya sala.
7: Okay. Kaga sa subong sir diin ang imo nga bata.
4: Ay ato pa to sa pinunarya. Buwas pa siya dito na makapagali sa amin.
7: So dari siya dalo siya dari buwas. Dari. Dari man siya ihaya.
4: Oo.
7: Okay. Kaga base sir may kwan kapag luyag pagida nga ipanawagan man may kang tanan sa singkap golpe nga kuha matayo sa bata nimo.
4: Ano lang tayo kami nga mga bulig-buligan mga misa mga pulis na nga madakpan yun sa nga mga persona kay kaluluwa yung damang bata ya may ginaya ka sa lasala sila ipinuhubi pa na saya kung
7: kung sir kabigon ta nga si Chester Buhi pa ano ang imo nga ihambal sa iyo
4: amo man ang lagi na mo sa ginatang kung ano nga maghimo sa isang kalainan dahil ginaya ano pwede na siya gimo sa kalainan buot-buot mga bata wala gintra sa mga bisyo ya kuna lang ka kusaga siyat-siyat malalaya mapuli malalaya kung nakatama sa siyat-siyat
7: Anang ditan sir ma-identify kag magkaladakpan ini ang mga suspect sa likod sa ning pagkamatay sa imong bata anong plano mo?
4: Mas maayo tanong yung madakpan yung sila
7: pero anong plano mo da sir sinig?
4: Matagaan mo justisya mong bata
7: okay justisya gid
4: makaluluwa yung damang bata itinguha ito yan wala tayo pangita away sa ila itinguha ito yan para makabulig masasamo sayang gusto sa mayanahan doon yes.
1: Nabatean ka kay Fabuldan ang kabahin sa naging pahayag ni Ruel Asorken ang amay sang biktima nga delivery rider. Kaya amo na no, kakitabul dan sa tiyak na bahin ang pila ka mga ebidensya nga nagkalakuha dito sa lugar sa gihapon under investigation sang aton siniman ng mga otoridad agod nga matumod na no, kag basi makatagsang bid sa ila agod nga magkaladakpan ang mga suspetsyado sa likod sang natabo nga pagpanglutang kay Chester Alagon.
23: Okay, okay, K5 Rodney, I just have only one question. Sa part sang pamilya, anong ginapatihan nila nga motibo sa pagpatay kay Chester? Inibala tuyo nga pagpanghold up o galing na Paslawan kay nagbato or na nasalan lang ini or may kontra?
1: Kaya kay Roldan, para sa ila, wala gid sila sang ihibalo. Ang ginalantaw man nila, base na salaan, kagbase tuyo nga hold upon. Sa amo man ina kay Roldan, kaya wala gid sila sang kahibalo. O kung ano man nga ti daw sinyalis nga may kaaway gani ang ilang bata, kay bangod nga ti wala man sang kung na sure sa ilang ilang bata nga may problema ini no, so wala gid sila sang ihibalo ka kita Roldan, kag wala sila sang may ginalantaw sa tubong kung ano ang matuod nga motibo sa tong mga suspetsyado sa paglutang patay sa kay Chester.
23: Okay.
1: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos sa Unifica K5 Rodney Daban Delanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos.
23: Maraming salamat K5 Rodney sa gindulong nga balita. Ang pamilya Asorkin kag family Alagon padayon nga nagapanglisod sa kamatayan ni Chester, mga K5 apang ang pagsinggitan sang hustisya nagapabilin. Bangod para sa ila, way sila sa nakitaan nga madalom nga rason para patso ng ila sinige bata. Wala sang kontra, wala sang atraso. Nagapangabuhi sa insakto kag matarong bilang isa ka delivery rider, mga ka K5. Kung toyo man ini nga pagpanghold up apang napaslawan kay napatay ang biktima kag kinulbaan ng mga suspek, mistaken identity basing iba niyang rider ang may atraso siya yang namukmukan, or kung may luyag man nga magtimalo sa iya, hopefully, matulid ini sa aton mga otoridad, mapadalman ini, kag mahatag ang hustisya sa pinakamadasig pamagi. Sining biktima, mga ka-K5, nga nagapagabuhi sa matarong kagtadlong apang napatay matapos gintiro, mga ka-K5, while nagatrabaho, mga ka-K5. 27 minutos na nakaligad sa takna nga las 8, pagbalikta dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdok.
5: News FM. News FM.
12: D3 Bio.
16: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
25: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption. Absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
26: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
28: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang may TC.
5: May TC. Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
9: Kag, naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosanne Bao. Akong banas ang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
29: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
30: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
29: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
31: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.
31: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitinghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
2: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3.

0: Nubos ang imo blood sugar.
1: TTX 500.
0: Garantisado.
1: TTX 500.
0: TTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: TTX 500. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gat tikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C
3: mabaka nga butika.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmel ako ginaubo pag sip on das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako nga ubo pag sip on.
5: Para sa madami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Una ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabasa ka butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Foro de los Pueblos.
12: Roldan Besana Villarreal.
11: Para sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: 23 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tak ng alas 9. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na dari sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasan ang inyong sining mga mensahe mga ka-K5. Sa liwata, K5 News FM Rojas o kung K5 NFM Rojas Digital, agad babasa ang inyong sining mga mensahe. Today is Friday, budo ka itom-itom, gidi sa akong sa kamera, no? Sige lang, manabon lang, takaroon DTX Beauty Soap. Sakwan lang na sa resolusyon na nasang kamera. Oh, da ka itom-itom. So, doon nag-ayo-ayo ng panit ko bangod sang DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kay, amo gining ginasaligan ko, abing nga sabon, kaya ako yung maligo twice a day. Sa aga, kag sa, it's either hapon or gabi, mga ka-K5. Bangod gusto tiya permita fresh. Kag you know what, ang nagabulig para ang bisan hindi kabala tanto kaputi. Actually, hindi sulukatan sang healthy nga panit ang kapution. Kidamo sa mga maputi pero grabe ang skin diseases or tuman ka sensitive ang ilang panit. Okay na ning panit ang kayo manggi mga ka-K5. Kaya mo ning panit ta. Pruti nalagad na lang na ikaitom subong sa kamera lang na mga ka-K5. Kag wala lang ma-adjust gamay ang lighting. Pero ang ginagamit tabi nga habon DTX Beauty Soap. Ngaman, kinami siya mo kay may ampalaya leaves ini, dugi na detox niya man ang panit mo mga ka-K5 kag magluwas ina. Ginabuligan niya ang healthy mo panit. Malikawan mo pa na mga skin diseases kay kisa hindi ta malikawan nga makasagid ka sa mga tao anti may mga makatalapon galing nga mga skin diseases or ma-expose kada sa mga chemicals o kung ano man nga mga tagaw mga ka-K5 gadaga irritate sa panit ha? Masaligan tagidira sa pagatag protection sa aton panit ang DTX Beauty Soap mga ka-K5 kag syempre before kita magbiya sa aton sining nga panimalay no dapat hamot kag puti imo ilok. Anon mong mayo mga porma kag itsura ko nagalupok man ang baho sang ilok mo. Ang sikreto dira mga ka-K5, amo ang Klinika Deofresh. Nagligad to, nag-attend kita sa Binaylio for how many years or even a decade na ngaway kad to sa Binaylihan. Balada, typical Binaylihan sa uma mga ka-K5. Tikisa sa mga Binayli, ang iban kakad to sa Binaylihan, wagid ka pang banyo sa ilok. Tiga baili gabayaw bayaw gasaot sa mga kun ano-ano da nga mga saot boga nilopok ang baho sa ilok. Abi pag bagnos kamo sang Klinika Deofresh. Amo man di sa pila ka mga bar sa Rosito magkadto ka bala mga ka K5 ti syempre gagutok tinduganay kamo tanan. Well naga party-party may iban gid nga nagaagi nga naga bilin ang baho sang ilok. Ang sikreto dira para hamot ka Klinika Deofresh mga ka-K5. Isa ka natural nga deo roll-on, no? Mahatag ka garantiya sang 48 hours deo protection. Kag Buligan niya pa nga magputi ang ilok.

0: mo kay man may iba na bi nga mga day roll on nga nagapaitom sang ilok mga ka K5. Ang Klinika Deo Fresh hindi lang mahamot ilok mo magaputi pa mga ka K5. Pwede gid ni sa babayi, pwede gid sa lalaki mga ka K5. Any gender, ano man ang imo sini nga gender identity, ano man ang pag-identify mo si mo ko galingon, bagay gid ni sa atuntanan ang Klinika Deo Fresh. Kag syempre subong Friday. Basta Friday ano gani? Tigbalalakal sang Extend Food Supplement for Men. Ngaman, sa mga tatay, gine-example ta permi tatay, inabangod, we do not agree and we do not support sang ginatawag yung premarital sex, no? Sa mga pamatanon da nga pamatsaga mo, dumakasarang na bakal sang bugas kagatas, sagi na tisting-tisting, pero kung bumusong gani, ang ginikana naman makargo sang problema. Iniya sa mga nanay kag tatay. Sa mga tatay nga for the entire week, grabe aton bakas. Gobra ka sa opisina, gobra ka sa construction, gaobra ka sa uma, gobra ka kundiin. Kaya you know what ang pagluib, why ginasamayo nga padulungan? Kung nagaluib ka, hindi na makabulig sa imo mangin gwapo ka or dosin o kada nga taas ka gintulukon. Kung nagaluib ka sa partner mo, ginatunto mo yung kagalingon, gaymo ka pasang sala. But you know what? Priyo malang na. Nga may balabag na danga kurteyaw. Ti wala man, priyo malang na. Ang maayo sini sa mga Mr. kag Mrs., ibalik ang mainit ninyo nga pagtamdanay. Balikan nyo sang una kung ano ka mo, kung ano katamis sa inyo sini nga pagpalanggaanay. Abi subong nga Biyernes man subong, 31 tama. Biyernes, kaya si Webes palang bala. Kati pinagkaginahulat ang adlaw, Friday mo. Ti subong nga Biyernes, before ka mo magpauli karon, hapit gid ka mo sa butika. Bakal ka mo Extend Food Supplement for Men. Balunan nyo, magpauli ka mo. Kag before papanyapon, bisan sa hapon, palang ganyan, matamat, tumaron mo na. Para pag-abot sa gabi, magwa ng imo kinadman ng imo abilidad gado iya lang sa mga 19 kag 20 anyos nga kasupog. Kulang lang na sa mainit ga pagpalanggaanay, kulang lang na sa anggaanay. Extend Food Supplement for Men ang sekreto dira sa mga mister, mga ka K5. Para happy permisi misis, Extend Food Supplement for Men. Kag syempre kung nagahapit naman lang kamo sa butika or gahapit naman lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, bakli na lang si Mrs. ang Klinika Deo Fresh kag DTX Beauty Soap mga ka K5. Para kumpleto sa Ricardo's, no, mangin manami ang inyo Friday night, makabulaw kamo Sabado, ma-enjoy niyong bilog adlaw sang Sabado mga ka K5 hasta Domingo, mangin masadya kamo. Kag syempre, subong nga panahon, tumanagidya ka delikado magmasakit nga man, grabe subong ang mga balatian, grabe na kadelikado. Kung sang una, na-notice yung sang una, mga bata ta, kabataan days ta, mga bata ya ga-iga-iga, gahudlot, panadagani ko na no-ano da, waya sang pneumonia sang una. Hindi mo yan mabalaan nga pneumonia, kiti waya sang una, gapa-check up ang tao. Dayo malang sa masakit. Pero subong, pabayaan mo yung ubo, ang trangkaso, adi sa mahulog sa pneumonia, basi mapatay ka pa sa pneumonia. Puro sa mga masakit na. Amo na nga dapat, permigid kita gapakonsulta sa mga health center. Sa health center, kamukad to, kay libre na dira ang check-up sa mga doktor. Ang problema lang sa mga health center, papilahon ka sang dugay-dugay, kagkalaba-laba, dusobra ka pa sa nag-audition sa Pinoy Big Brother. No? Sa mga government facilities, puwerte kalaba sa pila. Kisa suplada pang doktor, suplada pang nurse, pamatsagan mo do ikaw yang kliyente, do ikaw pa yung ginapasilduhan, nilipat sila ng ting ginaswildo nila, halina sa taxpayers money. Huwag hindi bala sang dampis ang pagpalangga, kagpag-amlig sila mga pasyente. Amo na kung kisang tao na tamara na lang magkadto sa mga sentro. May mga private clinics nga kisa mo man ang pinamatasan mga ka K5. Tiyan mo na kabudlay, mabudlay subong magmasakit. Mabudlay subong magbalatian. Mailang ang clinic ya si Dr. Bitita ka very accommodating, no? Especially Dr. Nico Bitita dire sa may Lanot, no? Very accommodating ginada si Doc, no? Even si Dr. Ricardo Bitita, maamon sila mga doktor ya nga nakilala ta na mita personal. Why ta ni sila gina-promote ta, pero aton personal experience, maayo gid sila magtata pasyente. hindi takambal sa iban, kayo ang taka-experience mga ka-K5. Even Dr. Arboleda, dira sa may President Rojas, mga ka-K5, bag-ulan na bukas ya clinic. Mga maayon ni sila magtatapasyente, pero sa iban nga mga doktor, adios taduga audition, kaya sa kadugay-dugay, kaya nahinay kisa supladuhan ka pa, supladahan ka pa. Amo nang kisa nga dokabudlay sa sitwasyon sa mag-auturan ta, mamasakit ka, amo panikon kaysang pagtratar sa imo. Dason ang pag-abot sa bulong puwerte ka, mahal. Mangayo kabulig sa DSWD, papilahon ka sang dugay-dugay, halin agas na mahapon, kisaway ka na sakyan pa uli. Pabalikon ka pa sunod si Mana. Mangayo kabulig sa LGU, kulang na lang ang balon sang nagatag, nga utang mo na nga kabalasla ng ila ginatag si mga financial assistant. Kaya mo nakaiwat. Gani subo nga panahon, ayaw gid paghanduma nga magmasakit ka. Ayaw na pagulata nga magbalatian ka. Kung mahimo palang likawan mo, likawi ang pagmasakit. Importante nga while nagabakas kita, ga-invest kita sa aton ikaing lawas. Paano mga ka-K5? Yabi dira, no, sa kay Tay Raymundo Diaz, sir, mayang aga gapinamati sa K5, oh, sa may barangay 10 si Sir Raymundo Diaz. Ang yabi dira mga ka-K5, buhay gid bala sa madula sa aton, kung adlaw-adlaw ka nag-ehersisyo, lakat-lakat ka na, 10, 15 minutes, 30 minutes, or even an hour. No? Lakat-lakat ka everyday, nang mag-circular lang balang dugo sa lawas mo. Olo ehersisyo ka, kaon ka sang utan kag prutas. Ibarato mo lang utan, may napulo ka, may 15, may 20, may 30 ka, may mabakal ka na nga utan. Kung mahugod ka, magtanom ka sa paso, may anihon ka na nga utan. Katulog sa bastanting oras, hindi sagi pulaw, kapimpang ginapulawan mo, sayop nga tawo. And, invest kita sa aton ikaing lawas, pinaagi sa pagtumar sa mga suplemento nga madugay na nga ginasaligan sa aton sini nga mga ka-K5. Suplemento mga ka-K5, gadaga bulig amlig sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa may mga high blood, may mga diabetes, may mga pagpalang hubag-hubag na sa kalawasan, nagaidad ka na, nagatukar na imo mga balatian, kaupod naton ang DTX 500. The Superior Antioxidant, mga ka-K5. Nagabulig ini sa pag-amlig sa aton ikaing lawas. Nagabulig pa balik sa normal sa aton blood pressure, blood sugar levels, nagabato sang pagpalangubag-ubag sa kalawasan. Nagabulig likaw sa risgo sa nagkalain-lain kagtuman kadamo ng mga balatian. DTX 500, mga ka-K5. Ako yung personally gatumargid ko, ibanda nga naga... Mga kauturanta, ako ya personally gatumargid ko DTX 500. Dua ka kapsula ginatumar ko na, it's either udto or gabi. Importante makatumar ko DTX 500 tapos kaon or kon ka isa before kaon para malikawan ko ang pag-spike sa aton siniga blood sugar mga ka-K5. No? DTX 500 ginasaligan ko ganiya, I take gatake ko dua ka kapsula every day mga ka-K5. Magluwas sa DTX 500. Kaupod taman ang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster. Amo naman yung gabulig papag-on sa aton sining immune system, mga ka-K5. Para makabato ang lawas ta sa nagkalain-lain nga mga masakit, sa nagkalain-lain nga mga balatian. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Kung gakatol-katol ng ilong mo, ginataki ka allergies, pamatsaga mo si punon ka, ang style ko na da, gakwa ko 5 capsules ang Mighty C, ginabuksan kong kapsula, ginabubo kong powder sa baso, no, 5 capsules, then butangan ko tubig, half glass of water lang, 1 half glass, stir, kaginainom mga ka-K5, 5 capsules, 1 take lang, pagkasunod nga aga, hindi madayon ang sipon mo, hindi madayon ang lain sa pamatsag mo, amo nang sekreto da, Mighty C. Pero mas maayo kung adlaw-adlaw mo pagid siya ginatumar, para adlaw-adlaw mo ay protection ka mga ka-K5. Magluwas sina, kaupod taman ng klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kagantay bacterial specialist, mga ka-K5. Ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kagibayan pamalikawan, kung naka-klinika D3 Bio, kita adlaw-adlaw mga ka-K5. Power trio ng suplemento sa tonsini nga mga ka-K5, ginavalyo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center New Ikaing Lawas. Gani ari ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center makabulig sa pag-amlig sa inyo Ikaing Lawas mga ka-K5. Tandaan ta, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag para naman sa pirmilang ginasalapo, constipated, ginadayariya, Aryo Clinica Spore Biotics, ang spore-based ga probiotics, miyaras ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy nga chan, healthy nga lawas, malikawan ang toxin accumulation, malikawan ang permilang salapo, permilang balik-balik sa CR, ibalik ang balanse sa good bacteria si mo sininga chan, si mo nga lawas, Clinica Spore Biotics, mga ka-K5, may 80 billion CFU, Clinica Spore Biotics. Ang ininga mga produkto, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, mabakal ini sa mga butika, malapit dere sa inyong sining lugar, available online sa Shopee, kag Lazada, kag mabakal sa sentro sa balaligyan mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Sa dugang abalita, mga ka-K5 diri sa aton siniga pagpangalagad kahapon, nagpagwas ang statement si Senator Panfilo Ping Lacson. Hambal niya, hindi siya mag-declare ceasefire. Ang statement ni Lacson kahapon about ceasefire, kasunod sang ginapayag karon nga may nagutik sa iyang nga nagahinyo nga may ceasefire anay nga matabo, mga ka-K5. Ini matapos ka nagligad, ginbuyagyag ni Senator Panfilo Lacson nga sa tagig, may mga natukiban, mga ka-K5, nga mga proyekto nga may mga double billing kag makaduluda nga mga proyekto nga ginpatuman. Kag ang ginapunterya sang kanyo ni Senator Panfilo Ping Lacson, ang iya colleague sa Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. Suno kay Lacson, si Cayetano ang una naggarit-garit. Wala sila mag-trigger pero nagpanggarit-garit si Cayetano. Subong batono niya, kagtistingan niya samo kung masarangan niyang iya sining sinamo, matapos gagin katkat ni Lacson, mga ka-K5. Ang mga ginapayag makaduluda, kag posible may anomalia nga mga proyekto sa Taguig City, mga ka-K5. Considering si Lacson, or I mean si Cayetano is from Taguig, ang asawa ni Cayetano, Mayor Subong sang Taguig. Ang dokumento Subong ara na sa Office of the Ombudsman. Now Subong may mga bayloanay na sa mga makanga tinaga sa tunga ni Lacson kag ni Cayetano, mga ka-K5. Ano bala sini ang masunod nga matabo? Ini na bala ang hambal sang iban nga magakumpleto sa tinaga nga BJMP? No? Kiti ang BJMP Subong hindi na Bureau of Jail Management and Penology, ambal nila BJMP. B, Bong Revilla. J, Jinggoy Estrada. M, Rodante Marcoleta. Kulang na lang kuno P agud magkumpleto ang BJMP. Ti ambal nila ba si kuno na Alan Peter Cayetano. Ti balantaya na. May tinago gid man bala si Cayetano nga anomalia nga ginakadalahigan or ini ginahimo gid lamang ni Lacson para karon mabirada sa Cayetano, mga ka-K5, considering he's a critical critic sang Marcos administration, mga ka-K5. Bantayan ta masunod sina nga matabo. Tutukan ta na, mga ka-K5. By the way, ginakulabos kita sang champo diri sa aton siniga pag pangalagad. Ma'am Francie J, good morning. Same kay Doc Rene Huenda, sir. Mabuot kag manamila pag-atipan sang amon nga family, doctor. Sige, salamat Ma'am Francie J, and we always salute those doctors nga manami gid magatipan sa mga pasyente. Ma'am Roda Donato Amago, thank you sa pag-monitor. Ma'am Bernadeth Umiten Calzado. Ma'am Senalyn Finiquito Tabige, good morning. Dorin Diosen Artate, salamat gid. Maylin Jin Biako Tianson, salamat sa pagtutok, mga ka-K5. Standby na kamo sa mga masunod ga programa diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager ka-K5 Ami Berondo. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
2: Tripayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo. Tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakats, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. O, wakes ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan.
6: Max 4 Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
6: Max 4 Biotics.
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan.
5: Pag-clinical.
6: Spore Biotics.
5: Spore Biotics. Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Fat liver? DTX-500. DTX-500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX-500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX-500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
2: Wow!
5: DTX-500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
5: Extend Food Superman for Man.
14: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
5: Extend Food Superman for Man.
9: DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
17: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.
21: Radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
22: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
27: So na,
26: problema, gid ako sa akong body odor.
27: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
26: Pero subong,
27: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
26: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
27: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuhin bulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
28: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig. The performance. Extend.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
2: Impormasyon sa ikaaling lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Greetings of peace. Kabay nga ara kita subong sa maayo nga kondisyon, dapat healthy kita. Samtang nagapamati kita sa mga informasyon sa ikayong lawas, no? Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga lifestyle nga makabulig sa aton, like for example, maayo nga tulog, timplano pa nga tulog, kag exercise, no? Makaon sa mga healthy foods, mga prutas kag mga vegetables. Amo gini ang ginahimo sa akon mga lula dito sa uma. Ha? Gakaon niya sing mga healthy foods, mga kararuton, bala? Wala sing mga madamo nga preservatives or what. So, the reason nga mataas ang ila lifespan. So, good morning sa tanan. Upod natin sa itong programa, Sir Boy Sulweta. Kaga, before anything else, before ko sa pahambalon, gusto i-remind ko lang kamo anay. No? Dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining DTX 500 of Dante sing Mighty C, amuning booster nga nagapa-ayos ang aton nga lawas. Of course, ining aton D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Hindi man kata magkalipat sa mga kape nga gina-take naton sa mga habon, external nga mga obligasyon naton sa aton nga lawas. Mayong aga, Sir Boy.
2: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man sa itong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalanggat ng Slorabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, your super antioxidant. Uy, sulihan ta ko ng DTX 500, ha? Sulihan ta ko nga, bala kinalanggin natin antioxidant. Lalo na in this modern world of ours, no? And of course, anong ginaublas ng DTX 500, ha? Ginapakondisyon, ha? Ginapalabot sang DTX 500 ang aton silula siya prescribe health, prescribe lifespan para maglawig ini, no? So that's why nga kun lawig ang life sang imo silula, malabot na ang iya ginatawag nga prescribe lifespan, ha? Sakto lang pag-ilis, meaning to say way kakawad-an silula ang imo lawas, ha? Kompleto, that's why nami ang performance ng imo mga tissues and organs, no? That's why it affects overall health, no? Ang paaman sa DTX 500, ha? Gapanubo, blood sugar, importante na, ha? Damo-damo, kibala Filipino, subong diabetic. It's because of our love of our rice, ha? Uh-huh. May plain rice, may fried rice, may kung ano pa da, may muskita, ha? Damo, ang Pilipino, yan, may hilig dyan sa iya carbohydrates. That's why, punta sa diabetes, no? So, amunang paman sa DTX 500, kapanubo, blood sugar, palayo ka sa diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imulawas para makaputik ta, na makadipinsa. Kunta sa ginatawag ng mga invaders, no? mga mikrobyo, mga nagadalas ang ginatawag ng mga masakit. And of course, gina-check man sa atong immune system, mga, kumbaga, mga anomalya sa sulod sa lawas na kung may mga cells na naka-abnormal, ma-check na dayon sa imo immune system kung alert ni, kung naka-Mighty C, no? Every day, no? Ang paaman sa Mighty C, nami ang imo skin, gaputi ka pa, gataas ang imo glutathione level, that's why you're ga-increase na sang whiteness ng skin, and of course, got increase man collagen production. That's why, ha, layo ka sa wrinkles, Engineer, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka.
1: Of course.
2: Every day. And of course, kung gusto mo nami ang imo eye health, ha, mag-eye care gold. No, eye care gold, ang muna niyang specialista, no? Wala na iban makaputikta sa imo mata, kundi ini nga supplement nga, ha, may bilberry extract, rich in vitamin C and vitamin E that are needed by your eyes to maintain, ha, your 2020 vision. Kung hindi na 2020 vision mo, para sa akon ganti para na, para hindi na mag-degrade pagid, ha? Para hindi na magtaas ang grado mo or maputiktahan ini sa mga ginatawag ng mga eye diseases, no? Ha? Mag-eye care gold food supplement. Para isang tanin sang eye care drops, may hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, basta kontrat ng kaso o busip on kay gilanat, may problema ka bala sa mikrobyo, ay mag-D3 Bio.
1: Okay, no? So, amutang mga bagay-bagay, medyo introduction pa lang to, pero mainit na, ha? Mga friends. Kaga gusto ko lang kamo, ibaloon ba sa mga statistics about sa diabetes, no? 589 million ng mga adults na nag-edad sing 20 hasta 79 na nagakabuhi, no? Na igo sila sining diabetes, about 1 every 9 adults amo ang ginaigo sining diabetes, kag number nga projected to reach 853 million by 2050. But sing ganun ining aton lifestyle pero may adlaw-adlaw amo ni nga contribute kun nga ang aton mga kilala prone sila sa diabetes. About 252 million people na may diabetes nga wala pa na diagnose, but sing ganun kulbaan pa sila nga magpa-diagnose. Pero actually amo na ang lagan sang ila nga lawas tungod sa mga lifestyle man nga gina-take nila adlaw-adlaw. According sa mga statistics, 3 out of 4 people na may diabetes live in middle in low middle income countries, like for example ning aton bla sir boy, third world countries. Ti mostly rice ang aton mo. Sa amon sa Germany sir boy, patatas ya ang gina take namon.
2: Di sa Germany, engineer?
1: Dirimani.
2: Dirimani.
1: Ako na, sir boy, dito sa amon, ginabake lang niya, inang patatas bala, ibutang lang niya sa ining foil, tag ibutang sa baga or sa ano, sir boy, kanami, kanoon mo, taas na fiber, jutay passing glucose, sir boy, ang patatas. Di atong di kamuti. Di okay man.
2: It's okay. Mas healthy ang aton kamuti kung pa sa patatas.
1: Correct. Kaga mo na kinanglanta, taas fiber, mabuligan man kung taas, kung medyo prone ka sa diabetes. Kung kaysa, risk man kung kaysa, ning aton pamilya bala. Kung may pamilya, kita gali sir boy, na taas ang ng blood sugar, prone man ang mga kabataan tungod sa lifestyle.
2: Genetics na. Na pumapunggan mo na through lifestyle, no? Change of lifestyle. Doon topic mo subong diabetes.
1: Tiyutid ba siling nga diabetes? Di ang number one nga solusyon sina. DTX 500, sir boy.
2: Correct, no? DTX 500. Kimay, charantia. Ini yung charantia extract. Ginasunod-sunod yan yung obras ng insulin. Ano nila yung insulin, no? Ang insulin, ginaproduce sa beta cells of our pancreas, no? Uh-huh. Sa islet of Langerhans. Ang iyan ni Ubra, taga-dulong ni siya sa glucose mo. So nga, ginadulong ang glucose. Diin balag ginadulong ang glucose, nga alin si Mokanon, Mickey Bihon. Diin na sila ginadulong.
1: Sa mga silyula nga kikakinang lansing nutrients, yung energy.
2: Correct, no? Gina-convert, once nanggaling nga ma-convert na to the simplest form ang imo carbohydrates, no? Which is glucose, no? Simplest form na of carbohydrates, ginadala na sang insulin sa imo selula, no? Amo na yung taga-tuktok, taga-gapanuktok, ga-doorbell sa imo selula. Hoy, may delivery ko.
1: Uh-huh.
2: May hari ko di, ano, glucose, oh, para may energy ka, cell.
1: Correct. Energy, ginaya.
2: Ati, gusto mo ni cell?
1: Oo.
2: Ti, kung normal ka, normal ang imo insulin, di ka diabetic, ah, wala, dutay imo fats, ah, sa imo surrounding sa imo cells, masulod, ginapasulod ni cell. Uy, sulod na di, dulong na din glucose ko.
1: Correct. Amo na dahil, na-feel mo dahil, energetic, ka.
2: Ti, i-convert na dahil, sino mausas ang glucose mo, it's your mitochondria, no? Basically, the powerhouse of your cell. Amo na ang gatong.
1: Uh-huh.
2: But, kung diabetic ka, amo ni kakatabo.
1: Labi no? Kung type 2 diabetic?
2: Diabetes? Type 2, though. There are different kinds of diabetes. So let's talk about the prevalent. Ano yung palang prevalent? Ang pinakadamo nga diabetes is type 2.
1: Correct.
2: No? Ang type 1 niya, TNO na yan, genetic na from birth, since birth na yan. No?
1: Correct.
2: So, moving forward, anong himuon? Yeah? Kung diabetic ka, manuktok ang imo insulin, hindi nakilala sing imo cell. So, ano himuon insulin? Hindi yung madulong ang dala niya nga glucose sa imo cell. So ano matabo sa glucose nga dala ni insulin? IT malagaw-lagaw tos nangangaduwa sa imo ginatawag nga bloodstream, no? Aras sa imo dugo. That's why my term nga taas ang imo blood sugar, cause your sugar that should be inside your cell ala na lang sa imo dugo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na pagasuktahon. And sugar nga wala sa imo cell is very corrosive when it comes to your internal health. Amo ni ka pa lapuyot sa imo dugo. kung lapuyot ang imo dugo, most likely hindi ka travel ing imo dugo, tidamo ka na sa nga tawag ng mga antagoxidin kanini, mga neuropathy. Hindi ka lapot na si imo distal end sa mga punta-punta sa imo lawas.
1: Na extremities mo.
2: Oo. Hindi ka naman ka-repair mayo sa lawas mo kay hinay na ang lagan sa imo dugo. So, kung may pilas ka, dugay maayo. Una, number one, amo na mga signs ng diabetes. Ano pag tungod ang dugo malapuyot, siyempre, your heart will pump more blood. Kaya, balya doon, hindi ka circulate. That's where hypertension also comes in.
1: Kaga so, heart attack, sir boy.
2: Ang heart attack, it's a different thing naman, engineer. The heart attack happens if tamaan ng kada, hypertensive ka na, there are a lot of factors nga ga-contribute sina. But, staying only in blood sugar, sa blood sugar mo, nakita mo nga kung ang imugli blood sugar, ang imugli glucose, hindi madulong, kaya wala pulos ang imo insulin, gataas ang imo, gatawag nga, blood chemistry. That's why, apektado tanan. That's why, ang ginambal ni Dr. Milsona, bungkit urot niya. Kung diabetic ka, damo niya siya dalang barkada ng masakit.
1: So, igo ay mo
2: neuropathy.
1: Oh, neuropathy.
2: Mayara ka, ginatawag nga high blood pressure. Basi gubon pang imo kidneys.
1: Ang imo mata, gubon mo ni.
2: Gubon mo. Ang mata, pag, yes, dala na na, no? Pero ang lain, gid, kung iguon sa imo diabetes, ang imo kidneys.
1: Correct.
2: Ang imo kidneys, daan, ang ilad ang mga nephrons, ang ilad ang mga the smallest filtering unit of your kidneys, those cells nga ga-filter bala sa dugo. Kwaon ng toxin kag ipagwa sa lawas. Kung mag-agi da gani ang ginatawag nga molecules ang sugar or glucose, tam-an ka dako, hindi ka igo. Ginari-re niya ang ginatawag.
1: Ginadamage niya
2: ang filtering unit. That's why, gaguba ang kidney.
1: Kidney failure.
2: Kaguba ng kidney mo, guba ng filtering unit mo, that's why galampuwas na ang ginatawag nga protein. Imbes na hindi na siya kagwa sa lawas mo, gagwa na siya. That's why, one mga indicator nga taas ang imo, nga guba ang imo kidney, may protein kasi imo urine.
1: Kagong taas imo blood sugar, sir boy, poor wound healing mo ni.
2: Gugay magayo. Poor wound healing nga, kipigaw ang imo blood supply.
1: Correct.
2: Nga pigaw imo blood supply, kilapuyot ang imo dugo. So, hindi siya kakadto dayon, hindi kakadto ang imo white blood cells. You remember, your white blood cells travels through your blood.
1: Uh-huh.
2: So, kung lapuyot ang dugo mo, hindi siya dayon maka-rescue.
1: Hindi siya makabiyahi?
2: Hindi siya makabiyahi, mag-isip dugay lang.
1: Dugay lang, no?
2: So, kung pag-abot ito, nakaset in ng infection, kidugay siya nag-ayo. So, komplikado naman.
1: So, poor ka man sa infection siya na, sir boy?
2: You are prone, because pigaw ang imo wound healing, siyempre, you are prone to infection.
1: Correct.
2: Pigaw na ang imo immune system. That's why immunocompromised ka kung diabetic ka. So, where does DTX 500 comes in? DTX 500, besides those antioxidants nga pertigil ka beneficial sa aton lawas, may ari niya sa charantia extract. Ini nga charantia extract, amutong nga bago ginasa before sang start sa aton ng lecture, ini nga charantia extract ni ginasunod-sunod niya, ginamimik niya, idol niya ni si insulin.
1: Uh-huh.
2: Pas ni sila kung sa basketball player, kung si Jordan, si insulin, ginasunod-sunod mo si Jordan. Meaning to say, ang uban ni insulin, ginamimik sang charantia extract. Ginadulong yaman ang ginatawag nga glucose sa imo selula. That's why ganubo ang imo blood sugar naturally sa charantia extract nga ara sa DTX 500. And of course, if you're diabetic, you are also prone for chronic inflammation. Ano ning chronic inflammation? Ang sige-sige lang bala nga inflammation. Ang inflammation is okay. Kapilata niliwa ang ginasuryahan na, kung gahubag ang imo kamot kay napilas ka, okay lang na. Kay gariak na ang imo lawas nga koralon na ang injured part sang imo lawas.
1: So the defense mechanism na sa sir boy?
2: Or defense and repair mechanism. I think the most ideal na term is the repair system sang lawas.
1: Okay.
2: Once nga makaabot na da, nakoral na da, naging koral na sa imo immune system, then it matamat na da din ang repair, no? Ang chronic inflammation, amuni, napilas kaway ka nag-ayo.
1: Correct.
2: Sige lang na nga, sige, tag-simana. So, kung naka-chronic inflammation ka, meaning to say your body is always high revving, kumbaga garibolusyon, permi ang lawas mo, hamak mo everyday, amo na everyday, gaguba, ga-overwork ang imo cells, dala na ng imo immune system. That's why ang tawag ni nga mga immunocompromised nga ini, dali ni sila tapuan sang masakit, dala na da ang mga diabetic. So if you want to protect yourself from diabetes naturally, no, siyempre i-maintain mo tuya ang ginatag-maintenance ni Doc. Importante na iya, no? Okay. Hindi mo na ipag-untaton, ha? Pero ang imo suplemento para magsuporta da DTX 500 tungod may Charantia extract, no? It does not only protect your cells from premature aging, DTX 500 also protects your body from diabetes naturally.
1: Okay, okay. Kinanglaman natin sila para ma-prevent. Dapat may ara kita, kwan, do standard bala. Every now and then, i-check tang atong blood sugar kung taas na. Mm-hmm. Kung hindi na bala sa according to our needs. Ti kinanglan ta magkaon man sa mga healthy foods, Sir Boy. Balanced diet. Kag-exercise kita regularly. Amuning mga kinanglanon gid kung taas ka blood sugar.
2: Diabetes ka for me, ha? Ang number one mong, ang number one mong gidyang imuon, eriglahon mo kusina mo.
1: Correct.
2: Nubuon mo gidyang imo carbs. Uh-huh. Nubuon mo gidyang table sugar mo. So, kung pwede ka ka do away sa mga pastries mo, sa imo mga cakes, sa imo jutay nga, sa imo kalamay, sa imo kape, amo ginaiyang ang good start, no?
1: Mm-hmm.
2: Then kung ma-maintain mo ng blood sugar mo, then you follow up it with exercise.
1: Correct, correct.
2: Kay kung hindi mo pa nakuha ang imo addiction sa ginatawag nga sugary foods, the more kapag mag-crave na kung nag-exercise ka, kiway mo pa natapos ang imo addiction, no? Cause ang diabetes, most likely, kung hindi genetically, hindi alin sa genetics, ha, ang diabetes is, in my own concept, no?
1: Lifestyle disease mo ni Guru Sir Boy?
2: It is a lifestyle disease. It is a lifestyle disease. It is an addiction to extra sugar.
1: Correct.
2: Putang ta, isa ka lang tuod ka rice, magkaon sa kadlaw, puka tatlo ka man mag soft drinks. Isa ka lang tuod ka rice, rice lang yung mga ginamatayan mo, puka pila ka mag pastries. Isa ka lang tuod mga rice, pila ka man, pulo, makadulsi mo, urot mo subong sa kadlaw.
1: Nadumduman ko, Blaser Boy, itong biyahe bila nila ni Doc Ramil sa Papua New Guinea. Ang natabo dito, nakita nila, Sir Boy, ang ordinary nga mga tao, wala yasing blood sugar problem. Ato yung may mga kortahan, ano yung damo yasing blood sugar problem? Buti nga nun, kung kaysa status mo ni Sir Boy mo.
2: Sulit diya sa aton. Most likely diya pigado, yan may diabetes.
1: Aha.
2: Uh-huh. Ha? Kay, isa, jutay nga sudan, isa ka terbangkan on.
1: Oo, at yung isa pa gina.
2: Sa Papua New Guinea, ito yung studya ni Doctor ya, ang manggarano ng ka-afford rice.
1: Correct.
2: That's why, sila ang diabetic.
1: Uh-huh.
2: Remember, your sugar comes from your carbohydrates. Control your carbohydrates. Ha, kontrolon mo na, hindi ka magpatamas ang carbohydrates mo, then there is a chance nga magnubo ang imo blood sugar. Of course, nami gidya, may professional input, no? Kadto ko mo sa inyo health professional, sa doktor nyo,
1: correct, correct.
2: Kung ano ang mahatag kag sa mga dietitian nyo, ano mga advice ang mahatag para magnubo ang inyo blood sugar.
1: Okay, no? So, mind nga kwan nyo gid per me, butang sa panguna-una nyo, ining DTX 500 kay mga bully gidya regulate, makabulig gid yang maintain kag hindi magsaka ang imo blood sugar sungod sang iya nga charantia, na isa pa Sir Boy, hindi ni kita magpadugay-dugay pa, proceed kita after sang pasalamat natong sa DTX 500, proceed kita kung ano naman ang mabulig sining D3 Bio, Sir Boy. Ti mostly related man sila, Sir Boy, mo. Mm-hmm. Ang amuning super trio naton, power trio, ang Mighty C, DTX 500 kag D3 Bio. Pwede man isa, Sir Boy, kung may problema ka sa taas nga blood sugar, ang D3 Bio?
2: Siyempre, no? Kung diabetic ka, siyempre, hindi ka nakaprocess. Hindi ka nakapasulod gid insulin, ginatawag nga glucose sa imo cells as a source of energy. So, you need an alternative source of energy.
1: Okay.
2: So, sa diri sa talk ni Doc, subong sutustulihan ta kung paano ba na makabulig ang ginatawag nga DT Bio if you're diabetic. Ano pala mabulig ni Dietri Bayo? First and foremost, Dietri Bayo, tungod sa iya medium chain fatty acids, will provide the body the energy it needs. Alternative fuel, meaning to say, kung hindi na kuuyon sang si ang lawas mo sang glucose, kay diabetic ka, ay ari medium chain fatty acids, no? Para makatag energy sa imo cells. Importante gini nga magaanta energy aton cells. Your body could not operate without fuel.
1: Correct, correct.
2: Anong fuel niya? Glucose. Ha? Anong alternative? Kay hindi na magkaon, hindi na magkaon glucose ang imo cell, kalanlan may ana ka medium chain fatty acids. Ang medium chain fatty acids siya, hindi niya kalanlan sang insulin.
1: Okay.
2: Ha? Hindi niya kalanlan ginakuha niya dayon sang imo selula as a source of energy. And if it takes around 28 steps for your cell to convert glucose into energy, ang medium chain fatty acids galing sa Dietri Bayo, 3 steps lang. That's why it gives you instant energy kung inom ka Dietri Bayo.
1: Ang muli kong isa, sir, boy, hindi ka dasig magutom kung mag-take ka sa Dietri Bayo?
2: Correct, no? Kasi gatag sa energy sa lawas mo, no? Ang anami pagit sa Dietri Bayo, when you're diabetic, you are immunocompromised. At walang ginambad to gina. So, kung immunocompromised ka, ano bala ka katabo? Pigaw na ang imo immune system.
1: Correct, correct. Ha?
2: So, kailanlan niya back up. Ha? Kailanlan niya independent back up nga makaputik ta sa lawas against those harmful microorganisms ng mga viruses kag bacteria nga basi hindi nakasarang imo immune system kay diabetic ka.
1: Kung sa cellphone, pwede ba extra kayo ng bacteria, sir boy?
2: Oo, doon may power bank kada
1: bay, no? Power bank.
2: Kung niya, extra defense system.
1: Correct. Huh?
2: So, adriga sulod na naman liwat ang Dietri Bayo. Ang medium chain fatty acids ng Dietri Bayo, ha? Kampiyon na nadaan ang antimicrobial properties. Pero gina-convert pag ginasang lawas na, no? Into monolaurin, ang lauric acid na nga part, para maging super antimicrobial nga natural. Ha? Kaya yan ipatsyon ang mga mikrobyo nga may mga lipid membrane.
1: Uh-huh.
2: No? So, damo gidya mikrobyo nga viruses, bacteria, fungi, and parasites that have lipid membrane. Ginapangwasak din ni Dietri Bayo to its monolaurin. So, even if you're diabetic, pigaw ang imo immune system, may ara kagay gapon sa ginatawag nga God defend. May defender ka man gapon in Dietri Bayo.
1: Okay, okay, sir boy. Ha? So, nami, gidya, ang kombinasyon,
2: may ara,
1: synergistic effect, sir boy, ining aton mga suplemento. So, hindi ka dapat magtabaya sa imulawas, mag-take permi, Dietri Bayo, Fantasing Mighty C, kagang aton nga, DTX 500, adlaw-adlaw, sir boy.
2: Yes, no, for me, yan, Dietri Bayo, hindi gidya matawaran, no. Kami ara ka na yung ginatawag nga food supplement, nga gapanami na sa absorption sa mga minerals kag bitamina, gatag pa sa ginatawag nga energy for your brain, and it takes care of your good bacteria, kampiyon pa magprotekta si imulawas against microbe. Kisa ka lang kita nga food supplement nga may antimicrobial properties. Laban na, usually mga food supplement mga antioxidant, mga ginatawag nga mga minerals kag bitamina ang ginahatag. Po ini ang Dietri Bayo has a natural way of fighting microbes which is really rare.
1: Okay.
2: In the food supplement world, no. So that's why no sa tanan nga pamalay dapat may Dietri Bayo gid. Dapat tanan da nga mga medicine box may Dietri Bayo. This is not a drug. This is a food supplement that has antimicrobial properties. Let us be clear about that. It comes from a natural source. That's why niya gari-react ang lawas ta. And ang gatawag ng primary ingredient sa Dietri Bayo is cold-pressed extra virgin coconut oil. Cold-pressed extra virgin coconut oil, biskan diin ng mga nga FDA sa kablog ng kalibutan, is considered as grass engineer. Ano bala ko anong grass engineer?
1: Mm-hmm.
2: Guaranteed as safe. So, amo giniyang kanami giniya sang ginatawag nga Dietri Bayo, no, kay ang iya main ingredients is guaranteed as safe by many FDA, no, sa halos sa tanan nga country sa kalibutan, no. That is the power of cold press extra virgin coconut oil nga ara sa Dietri Bayo.
1: Abi ko gani, sir boy, masing ka nga grass ang pinaka largest grass kuno yung bamboo bla. Mm. Ah, nang ano na kawayan.
2: Yung jeeping at tambo ah.
1: Oh, tambo po. The largest na sanga grass pa na kayo, sir boy.
2: Oo. Oo. Feeling mo ang to, gusto mo trivia?
1: Anong trivia? Ang trivia si boy. Kaya mamati ko, sir boy.
2: Ano pa matyagan mo ang tomato? Is it a plant or a herb?
1: Ati kun duwa na iyang ako sa akong alantaw ha. Prutas na siya. Herb man siya. Kag plant man siya eh.
2: But it's a fruit kuno ha.
1: Oo.
2: It's a fruit. It's not a vegetable ha. Ang kamatis.
1: Ti ara ako niya lang taw ya. At tanan nga kategory ara siya.
2: Oo. Pwede man. Kito halos lang. Doon may check mark. Doon may gina-check naman ng box. No? But anyway, no, moving forward. No? Ha? Sa ininga mga ininga parts sang aton programs, to yahantang iban nga product ni Dr. Okay, Lamin, okay. No? Sang Klinika di Alternativo.
1: Sir Boy, mm-hmm. Sir Boy, ining kinanglantay ha, kundi ginalantaw ta, subong grabe ang ulan, Sir Boy, grabe lang, gusto, may mga bagyo na, may mga kauturan kita, nga lugmok sa baha, Sir Boy, so kung baha, kinanglan nilang habon, Sir Boy, nga magtinlo sa ilang ng mga skin dra, kinanglan niya ang skin ta, dapat moisturizer boy kag inang lumok blang skin hindi damo singkuan
2: dapat naka DTX Beauty Soap.
1: Correct. Oo.
2: DTX Beauty Soap may ginatawag nga VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatuga sa skin diseases lalo na sa mga tubig ang bali engineer sa baha oy tikot protekig ko sina
1: tikog
2: lalo na kung may pilas-pilas ka bago ka manicure nugay ka mo lusob sa baha ha kay leptospirosis ng kwaon nyo da no isang ilaga so mag-iwas sa baha kung naka tusmaw manggin sa baha maligo dayon mo with DTX Beauty Soap kay may natural antimicrobial properties nga VCO nga kaya tap noon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-an, bone psoriasis kag even your pimples ginatap na man sa klinika ginatap na man sa DTX Beauty Soap ang ginatawag nga mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor that's why you stay fresh longer kung amuning imo habon DTX Beauty Soap ang beauty properties, perte. May papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract which is a whitening agent man gyapon no that basically whitens your skin from within by increasing your glutathione level and as well your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, ha? Di ka na sa DTX Beauty Soap, may antimicrobial properties na, may beauty properties pa.
1: Speaking sa body odor, Sir Boy, may aram kita diya nga ginabanyos sa aton nga ilok, Sir Boy. Mm-hmm. Nagapaputi na sang ilok, ginaproteksyonan pa 48 hours. So may ari kita sining Clinica Deo Fresh.
2: Oh, Clinica Deo Fresh natural nga deodorant may BCO man nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why Clinica Deo Fresh provides 48 hours of freshness kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imong ilok ginatap na sa ini klase nga natural nga deodorant. Mag Clinica Deo Fresh.
1: Aga-aga mga piman kita, Sir Boy, dira sa Barangay 35. Grabe gidya, bakal-bakal gidya, Sir Boy, ining atong kape, DTX Coffee Mix. Mm-hmm. Feel na feel nila, kag-tested and proven, nga gapanami sa ilang sulok-sulok. Kaya ginatinloan, Sir Boy mo. Mm-hmm. Kaya may ari niya siya seeds, nga nagatinlo mismo, taas siya fiber, nagatinlo. Amo nang ginambal per me, nagkape ka na, nagadetox ka pa. Correct. So magamit kita adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix.
2: Well, chia seeds are rich in fiber. That's why it cleans your colon, no? Para layo ka sa colorectal cancer. All, alatan-tana na, makuha mo sa kape, no? Ang DSE nga na sa DTX Coffee Mix, amo na iyang gatinlo sa inyo sila against oxidative stress nga kapatigulang sini. All in one cup of coffee in the morning. That's why ang bali engineer, ha? Kung ga DTX Coffee Mix, gakape ka na, ga-detox ka pa. Pa. Kung gusto mo yan, double detox o triple detox pang gusto mo, mag DTX Premium Coffee ka na. And DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotionin nga rin sa gano mushroom, the herb of immortality. Ini nga ergotionin peltin ni, damo ni studies and research showing how effective it is as a powerful antioxidant that has the ability mag-revive mag-usar liwat sa mga usado ng mga antioxidant, ng mga nakatinggan na nga vitamin C, kag vitamin E da, ang yung pamukaw na ni ergotayonin para mag-ubra again as antioxidant.
1: Amin siguro, Sir Boy, nga nami niya yung ergotayonin, kaya may mushroom siya. No, may mushroom siya.
2: Kaling sa mushroom.
1: Kaling sa mushroom. Mm. Kag isa pa, amon ni kuno dira kuno ga star Sir Boy ang mga diwindo bra ng may power amon naga panami pag sa sabor sinatong na detox to yung coffee so kidding aside mayo good
2: one kidding basta mga kabutigan ni engineer interesado kag anyway ni ining DTX premium coffee no besides sa ergotayonin may ani sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kap-

0: First, pre-bio coffee. Ano nga bulig sa pre-bio coffee, sir boy?
1: Ang pre-bio coffee naman niya, iniyang kape para sa mga buringot.
0: Buringot?
1: Kon aga. Ha? Hindi ba morning person, tanga morning person, tagmataga kululus mo doon na dayon, ay isling kape mo, mag-pre-bio coffee ka nga. Ah. Ang pre-bio coffee may ginatawag ng mga spore-forming probiotics o niya kapatay sa init sa tubig o sa acidosing mutyan. Ang mga probiotics will basically produce your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. That basically lightens up your mood. Oy, ha? Sapagkanamit klase.
0: Hindi niya mga alabuton, sir boy, hindi na mo na.
1: Mga alabuton, pwede man yung pre-bio coffee, no? Ang namin sini, kay mayara ni sa moringa. Balo naman kamo kung ano kakusog sa balunggay.
0: Balunggay.
1: Ginupod de sa pre-bio coffee. Na, that's why kung gusto mo namin yung mood mo every morning, ha? Para ready ka na to handle the stress of your day, mag-pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate, ipadamuun mo ganyang good bacteria sa imotsyan, kaya pala inom ka, bisyuhan ka, nakagig antibiotic therapy, ay aring sabat, mag-Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of different strains or different kind of spore-forming probiotics that basically helps improves your digestion, your brain health, your metabolism, and of course, the usage of your minerals and vitamins. So, yun giniya, ang good bacteria, makuha mo din, no? Remember, your good bacteria is the producer of your happy hormones, your your gut-derived B vitamins, and including the usage of your antioxidant. And, amo pa ni ang gapanami sa imo immune system. That's why adlaw-adlaw mag-Clinicas Probiotics ka na.
0: Okay, ang ako introduce sila, Sir Buya, ining extend food supplement for men. Di mayo giniya sa mga luya ng mga lalaki, bala? Mm. Like for example, pirmi lang kakosmo nila nga asawa, Sir Boy. Kaya daw niya daw wala nagidaw. Daw wala nagidaw. Ginapukaw ko daw wala mga bugtaw. Tikinanglan nyo, mag-extend food supplement for men. Nami ni Sir Boy, ini-extend food supplement for men, may ara ni siya nga makakaklabuwas ka, nga manami sa recovery bala, sang imo mga muscles, like for example, nag-exercise ka, do ikwangig ka, exhausted gid ka, no? Makabulig, inibulig sa muscle repair, kag makabounce back faster, ang intense physical activity, Sir Boy. So, muni ang mga mabulig sining aton nga extend food supplement for men. Nami muni, Sir Boy, healthy aging sang aton nga skin. Ang makakaklabuwas ka, mga bulig man, slow sang sign of aging. Nami muni sang blood flow, Sir Boy. Kabalok ako nami ang blood flow mo. Ang mga nutrients nga ginakaon mo, ma-distribute gid sa bugos nga lawas, pinaagi sa dugo, Sir Boy. So, mga vitamins dira, mga minerales, makabaton gid ang imo tanan nga parte sa imo lawas kung mag-extend food supplement for men.
1: O, pwede ka to, Rose, ang extend food supplement. No? Pero, punami imo blood flow, kung gusto mo pa namin yun, pag hindi mo blood flow, ay labot sa extend, magpamasahe, adlaw-adlaw, no? Using sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod nga kasang init nga ginahatag ni sa mga tired muscles sa mga nginangin sa kasukasuan mo matamat na kwa magpabanyos lang sang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampyon man ginahatag nga aromatherapy to relax you, ha? Lalo na kung galingin lingin ang ulo mo magbiyahe, may biyahe hilo ka, simutan mo lang ng DTX liniment oil para magkalma ang imo senses, no? Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. I just want to greet my good friend, no? Mickey, Senior Mickey Balmayor. Happy birthday, sir.
0: Happy birthday.
1: Enjoy ka mga gapon. And kamusta mo na kay Sir Michael Topacio, no? Sa ang atong VP sa BDO, da, sa IA branch. And of course, sa aton mga amigo da, ano, kay Sir Dave Sanson of SRA, and of course kay Beep Beep Anyo and kay Dino Yasay. Mayong aga sa inyo. So we're going to a weekend, engineer.
0: Correct.
1: So kailangan may kondisyon ng lawas, kailangan na naka DTX 500, naka Mighty C, naka Eye Care Gold, no? And of course Eye Care Drops, and of course para layo sa masakit kung ano dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
0: dapat yung weekend healthy kita, Sir Boy. Mm-hmm. Layo magkasakit. So mag-take kita permising aton nga power trio ang BTX5.

0: Grande, Dr. Dantas yung Mighty C, kagang D3 Bio. Salamat sa inyo pag-upod in behalf ni Dr. Ramil Oy. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan, maghatag sa aton kalipay sining weekend sa pag-exercise, sa paglibot-libot, kag-paghatag sing natural ng mga obligasyon naton sa aton mga mahal sa buhay. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
1: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
1: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
1: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kung dayan ko manghihi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
10: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
11: May kwarta kagid lang, kaso hindi mo lang di ko niya pagbuligan.
12: Mabulig ako kung may inugbulig ako. Galing kay wala, tiwala gid eh.
11: Sige na, bala boss, buligi man ko ay. Tanan-tanan boss, imuon ko boss, mabawi ko sa imo boss.
12: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko gihapon sang ibulig sa imo.
11: Grabe ka man boss ba. Dire na lang gid ko niya gali sa ospital matiner eh.
12: Kay ti, wala ka man inugbayad mong.
11: Sada-sadyahin, no?
12: Wow.

0: Boss Roquette,
1: ano naman ang maalagad ta sa imo, Boy Ramon?
0: Kwan, boss? Sa impeachment trial, sa diin ka?
1: Ari di sa kalising ko.
0: Kwan, boss, ang boss lingon ko bala, sa diin ka nga side maapin.
1: Ikaw hao, sa diin ka hao.
0: Boss? Ako ya pamakuton mo? Sa prosecution ko.
1: Di ako naman ya, boy. Sa defense ko, para lainay ta.
0: Ha? Nga sa defense ka, boss?
1: Kay man gusto ko pamatihan ng pihak ang defense antes magusgar. Di ikaw nga sa prosecution ka, hao.
0: Kay gusto ko man pamatihan ng ila. di ba, boss?
1: Pariyo man lang tagal, hey.
0: Pero, boss, bisan sino pa nga pinanta, daw kita man lang yung nagkakasakitan sang ulo.
1: Amugid, ang mga senador ka-away, da kita yung kakaubusan talod, di ta maglantaw sang away nila.
0: Pero, boss, lain akong storya. May paborito ka nga senador?
1: Miara, eh. Ang senador nga talagsalang na magambala.
0: Boss, ang iban, daw isa ka oras mamangkot. Pero kung magsabat, tag-isa lang ka minuto magsabat.
1: Boy, amo na mga pasikat yung senador. Piyo-piyo mamangkot, pero kung sila pamangkoton, daw natamad magsabat. May arad na nga senador nga, mga alam. May arad man na nagapaalam-alam.
0: Boss, kung ako senador, isa lang ang iayo ko sa Senado.
1: Kagano?
0: Pwede tanay magbakasyon sa mga beach. Kido kainit kasi ang aton dibatihay. Pwede nga maligo tanay agod mabugnaw ang aton mga ulo.
1: Pwede lang na.
0: Ay, oo, boss eh. Amo nang akon emosyon kag i-privilege speech. Kido makatanay dang ibanda nga senador sang baisay eh.
1: Pati sadya-sadya, no?

bisandiin nga newspaper. Pahayagan kag mga media legit man o kung tamburong. Perdi ko sa tanan nga survey. Ano ni ginahimo sang akon mga bayaran nga media man? Daw wala gi sila gapin sa akon daw. Ano ni man? Mas dako patag sa akon si Inday Saray haw. Nga daw dito pas sila gapin sa piyag. Oh, Anibal. Daw hindi ini manami nga mga sorbe nga nagagwa subong. Dapat trabaho ini ni Bung Sansaw. Dapat titukihon niya ang resulta. Kanugon lang si sang minalita nga suhol para sa iya. Kag sa iban pa nga mga media. Nga aginhulog mako nila sa sorbe yaman. Ano ning botsilingon nila? Kulang pang inbayad ko sa ila kag nagapadugang pa. Ano pa? Perdi ko sa ilang asurbe. Animal. Sadya-sadyay, no?

0: The Sega na na, DJ Sutab. Basa na na, letter.
1: Sa gihapon, ako ini si DJ Sutab. Ang number one nga Sutab sa Barangay Puso, La Castellana.
0: Wow! Kanimal, kung mag-intro siya sa radyo, daw halatagid nga mapadalagan yung kagawad sa Barangay Puso, La Castellana.
1: O, sige na, plaster na kamo. Kaya kung maplaster na naman ako diri, buklan na kamo sa banig, kay matulog na kita.
0: Wow! Bawaan ng animal yaw. Maprograma sa radyo pero mabuklag sa banig.
1: Subong adlaw mga kasutab, may isa naman kita kasulat nga pagkabasahon.
0: Kaya na pa na nga, sulat na, na wala mangyapong klaro, basahan na dabla DJ Sutab.
1: Ang sulat nga ito na pilian, naghalin ini kay Nunoy Tangkuloy.
0: Wow! Bosangaran pa lang, dukagi na tumba parador.
1: Ang iya sulat na gasiling, Dear DJ Sutab.
0: Ba?
1: Ako si Nunoy Tangkuloy, sang Ruha City Capiz.
0: Ba? Kalayo ko li sang lugar sang letter sender?
1: Halin sang una DJ, walagi ko yung kaagi nubya, ukon ka relasyon nga babae. Ambot ah, may ginapangita gid ko sang isagid ka babae.
0: Kaganong ginapangita mo aber, Nunoy Tangkuloy?
1: DJ Sutab, hasta subong, wala ko pagid gihapon, nakita ang gusto ko nga babae.
0: Ano nang gusto ni Nunoy Tangkuloy, ha?
1: Kay man DJ Sutab, ang gusto ko sa babae, single mom. Single mom nga wala kaagi bata.
0: Yogs, ano man ang imo Nunoy Tangkuloy man? Kabudlay man na pangitaon siyang single mom nga wala kaagi bata. Sluhad ang problema mo. Sadya-sadya, you know?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.

0: dyan. Din si Tantan?
1: Ato, nagapang-espeyo?
0: Hmm? Nga aman?
1: Aras siya ho. Doon sa piyo-piyogin siya ho.
2: Ako ko sa espeyo. Kung gwapo, naging kusubong.
0: Hmm? Te, ano resulta niya?
2: Nabundayan ang espeyo kay nag-crack.
1: At tungod sa kagwapo mo, totoo, Tantan?
2: Hmm? Hindi, ah. Kay na tumbahan ko ang espiyo ko.
1: Aw, ah. Amo nagla?
0: Ay, gali ka, amigo. Eldian.
1: Ano?
0: Pasakahi lang na siya. Kay may bilin pa na siya nga burger.
2: Pero sa tuod lang, Migo, wapo magid ko sa pananawon niya.
1: Imig? Wapong-wapo ka gadya? As in, ginaimig?
0: As in!
2: Salamat, kid, mga Migo, ha? Kanami, matyagon ba lang, may Migo ka nga matuod-tuod, ha?
0: Eldian, patikid siya sa ato, no?
2: Oh, inautikan niyo ko, mga Migo?
1: Oh, dali lang. Tantan, ano may kutik pa ko kay tutod ako, Homig, intuon na siya as na maubos ang pagkaon niya.
0: Oo.
2: Gautikay ka mo, mga Migo?
0: Oo. Gautikay kami. Parti sa pagkagwapo-gwapo mo, ah.
1: Oo, Migo Tantan.
2: Bao, salamat, kid, mga Migo, ah. Na-appreciate niyo gali ang kagwapo ko.
0: Oo, ikaw pa.
2: Sadya-sadya, eh, no?
0: Oo.

0: Mayo kay ari ka di Bong Sansaw.
1: Nga aman, ibusman rimulta.
0: Sansaw kagid matuod.
1: Anong buot mo silingon, ibusman?
0: Kon ano ang apelyido mo, amogid na ang gawi mo.
1: Hindi takabala magets.
0: Kay man slow ka nga animal ka mo.
1: Ano nga slow man? Riktahan na lang ko bala.
0: Ano niyang pang survey mo, Bong Sansaw?
1: Nag-survey man ko eh.
0: Sa diin ka nag-survey, ha?
1: Sa dalong sang puno sang tino-tino.
0: Animal! Hindi ba laging pakulukar namon si mong tanan niya mga surveying company? Agud pataason ang ratings sa aton presidente.
1: Kag-amo man sina ang ginhimo ko.
0: O tinga sa iban nga survey. Perdi kita.
1: Tungod hindi sila madalas ang money.
0: Ikaw
1: ya. Kuya, madala kuya sa kwarta. Ano pa? Taas ang rating siya sa akon survey. Sa iba niya, kay wala to sila nagbaton sang malita, di ko di wala eh.
0: Bawa mo na gani ang ginapatrabaho sa imo eh.
1: Boss, ang iban hindi gidya madala. Hindi gidya madala, bisan anhon mo lang. Kay may mga BBS sila kuno.
0: Ano na ang buot silingon sang BBS man?
1: BBS! Buang-buang supporters.
0: Hala! Sadya-sadyain, no?

0: Anong imo ang tabudat?
1: Tekon hindi tagit masarangan pabayon ta na lang siya eh.
0: Uti paano na siya?
1: Uti kay bala na lang da siya eh.
0: Pabayaan mo na lang abiyans ang pamilya mo.
1: Okay nga daan kita nga daan bululigan man ta. Ti anong ibulig ta sa iya?
0: Pabayaan ta na lang da nga magbinuang buang?
1: Amo ginang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
0: Amo na gani nga dapat paningwaan ta man siya tani. Kay ho. At to na naman siya si God bye bye ho. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
1: Mayo lang na. May na gani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sa batad.
0: Aya, sadya-sadyay no. Aya.

0: Bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3. D3 Bio.

0: 5, galinha one time.
1: Okay, class. Ang aton subong nga subject amo ang English.
2: Yes, ma'am.
1: Oh, Juan.
3: Yes, ma'am.
1: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
3: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
1: Ay, dasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
3: Juan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Ito masyol sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
12: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumar ko. DTX 500.
12: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Try-gig ka mo sa DTX 500.
11: DTX 500.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
18: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman
21: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
23: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
23: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wais ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang

0: five galinhawan time!
1: Sa sulod sang isa kabas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
2: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
0: Pag hinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Five! Galingawang time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Sir Boy, ang Visio mangin cure na. Kami ito na pang cure.
9: Wow!
8: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na may duda ya. Ang combination na to, baskog. Pigawan mi kung Visio lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Amo nang gingkumbay na mo. Ang D3 kag Visio.
9: Dapat do again.
8: Kampiyon.
9: D3 Bio na ang namini, sir, no? Ang D3 Bio nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni cabinet member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
8: Correct. No?
9: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, so, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
8: paano, sir boy?
9: Medium-chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
5: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang kabulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
8: Sir Boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patya na lang na si hunger hormone.
9: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin.
8: Ghrelin,
9: no?
8: Huh?
9: Kagtapos, may ginatawag ni isang nga insulin-like peptide. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis nga hormones, yung trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Ginasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone, si ghrelin na, kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasopress sa gutom ta, lima. So what does that tells you? You don't need to eat all the time. You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
8: Amo na gusto ko patyo na lang ang ghrelin para di nakagutumon.
9: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach may mga sensors nga dira, no?
8: Mahambal sa utok.
9: Mahambal sa utok. Hoy, may nakunod. Makaon na ta.
8: Gutom na.
9: Makaon na ta. Pangambal lang ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by ghrelin nga makaon ka.
8: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di pagutom mo?
9: Pagutom ka.
8: Hambal sa bay ilang dila na paghambala si boss. May damo pa da stian niya ang tambok.
9: Kadto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is may medium chain triglycerides dayon. Immediate na yun nga source of energy nga para sa imulawas. So si cell nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya dayon instant energy.
8: Kabalo na ko, Sir Boy. Mainom ko D3Bio tapos butangan ko sang ano ganin tawag ng pahugot sa imutian?
9: Oo, binder.
8: Binder. Ang purpose niya, pagkaon mo, dali ka mabusog.
9: Dali ka mabusog. Mm-hmm.
8: Kay kung dako imutian, dugay kang busog, damo yung makaon.
7: Mm-hmm. Oh,
8: so dapat ya, hugot ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Mm-hmm. Anong pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imo kanya.
9: That is manually activating your sensors.
8: Mm-hmm. That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigi ni mo kaon, sisigi dako antian.
9: Dako antian.
8: Layo ang katawan. Ang tawag na overeating, overeating, oh, oh. Gadako antian. Pag dason, Sir Boy, gadako, gadako. Mm-hmm. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
9: Correct. So, hindi lang ang D3Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's, bayo man sa emojita. Mm. Nami pa sa
8: ang nadiparahan ko, Sir Boy, man, eh. Hindi lang isa ka soft gel gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo, eh.
9: Correct. Mm. The bigger you are, the more you need it.
8: Correct. No? Huh? The more nga damo imo imnon nga D3Bio. Uh-huh. Kaya nakanami lang sa D3Bio, Sir Boy, biskan damo imo imnon, hindi magsubra imo vitamin D3.
9: Mm.
8: Dara lang ang sikreto.
11: D3Bio. O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon puti.
12: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio. Health. News D3Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
12: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. D3Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanimulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
12: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
15: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
12: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
16: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
17: Saan naginom ka?
18: DTX 500.
17: Di na nalasubong imo sugar.
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 20 over 80.
12: DTX 500. Nag- DTX 500. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi.
21: Dali kasi napit akong tuhod.
20: Arthritis na gali.
21: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
26: Klinika DioFresh.
25: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
1: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
2: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
3: Matagal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sang Rojas, mayong aga probinsya sang Capiz. Mbps na. Dili sa K5 News FM Rojas. Nagapamati kamo sa gihapon dili sa kampyon nga Waragwagan.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: K5 News FM. Western Visayas, kamusta kamo mga ka K5? Bilog nga pungsod Pilipinas. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Mga balita at public service. Diri sa K5 News FM. Kag diri lang kamo makabati kag mabati Andre ang mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga topiko diri sa ato diri nga pagpangalagad. Diri sa kampyon nga Waragwagan, K5 News FM Rojas. Mabatian kita dira sa liliswan sa inyo sini nga radyo 100.9 MHz. Indi na paglisoa, indi na pag-ipatandog ang inyo sininga radyo. Stay tuned lang gyapon sa 100.9. Indi na pag-ipatandog. Kay kun ipatandog nyo pa na ang lilisuan sa inyo sininga mga radyo, hidlawon gid kamo sa mga kampyon nga mga balita.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Hidlawon gid kamo sa mga kampyon nga mga topiko. Kag kampyon nga mga report sang aton sini nga mga K5 reporter.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Kaniyo na pagalisuada. Hindi na pagipatandog. Tutok lang sa K5 News FM. K5 News FM Rojas. Set nyo na ng adaan, mga ka-K5, para walang lisuan. Kag makita man kita, pinagi sa ato sininga official Facebook page. Live, mga ka-K5. K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. K5 NFM Rojas Digital. Like and share, mga K5. Follow, like and share. Sige na mga ka-K5. Follow, like, and share sa atong sining mga official Facebook page. Para makita nyo man ang aton din nga mga manami ng mga nawong sa mga K5 reporter, K5 anchor man. Kag mga personal sang K5 News FM Rojas. Sige po nini ang inyo alaga ng inyo anchorman sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan.

0: Kanami sang chimpo. Malamig. Do kada Biyernes malamig ang chimpo. Adlaw sang Biyernes. Pizza 31 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Thanks God, it's Friday!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Katapusan ng adlaw sang Hulyo. Ang tanan aton nga mga K5 na kakapena sang DTX Coffee Mix. Amo ni ganing atsimpo, medyo maulanon. Maski hindi maulanon, kanamit gidya magkapis ang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw magkapi kita sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. O mga ka-K5, tada! Gusto nyo magpa-shoutout? Gusto nyo magpadaladri sa inyo sinang mensahe? Umpisahin nyo na mga ka-K5. Kanamit mag-inom sang kape nga DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton sininga mga ka-K5. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Kaya man nakakape ka, ma-relax ka. Kwa stress ang imo sininga lawas. Pin pa kong DTX Coffee Mix ang imo sininga gamiton. Ma-detox ka bangod kay malimpyuhan ang imo sininga lawas. Ma-detoxify ang imo sininga lawas, mga ka-K5. Ang healthy nga kape para sa aton tanan. Why niya kontra chimpo nga kape, ha? Umulan umaraw, mag-DTX Coffee Mix. May ampalaya extract nga bulong sa aton sininga mga kuturan nga nagasaka ang blood sugar. Bot silingon, kung diabetes kita, hindi na paguntati inom sang DTX Coffee Mix kay dako gidini nga bulig sa aton sininga lawas.

Ano karon ang mga talulupang doon nga balita kag sa mga headlines? Mga balita nga aton ikawagatutukan rin sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Pick-up truck na bunggo sa poste. Driver isa karitirado nga pulis. Bao mayo gani kay luwas ning retirado nga pulis oh. Bumunggo ang iya sining pick-up truck, ang iya sining pick-up. Puste, dumabali, makamuni pinasa niya gining puste. So no, sa panaysayon, kag-imbestigasyon sa aton sining mga kapulisan, posible na tulugan ang driver ang nagamaniho sining pick-up. So, kanami-nami pa sang pick-up yaho. Raptor. Pinas-a niya gid ang puste. Natabo ini dira sa may Tansa Panay. Kagabi mga ka-K5, posible ba sinatulugan ang nagamaniho sining retirado nga pulis na naghalin sa isa ka okasyon. Na-save o ko nasalbar. Airbag. Ay, kung may niguro airbag, yes, lakyan. Ano na lang ni? Yupok ginang bilog yang ulo ho. Ang hood sang pickup. Dilayon man nga nagresponde mga ka K5 ang mga responder dira sa may banwa sang Panay. Kaan ko ni karon update diri sa to sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Capiz First District Representative Howard Ginto may plano nga magtukod sang 100-bed hospital sa Bailan, Pontevedra, Capiz, Bailan District Hospital.

tikon mag level 2 na ini karon mga ka K5 ang Bailan District Hospital nga ginaduso karon sang representative sang first district sang probinsya sang Capiz 100 bed capacity ha. Dapat naging man i-upgrade da ang Bailan District Hospital. Kanugon sining hospital mga ka K5 mo? Makamukadamo sa mga gina-cater dira nga mga pasyente. Hindi lang taga Pontevedra ang gina-cater siniya. Mga neighboring municipality like Maayon, ang President Rojas Pilar, or even northern part of Iloilo. Dira pa na nagakadto, nagakon emergency, dira pa na nagahapit sa Bailan District Hospital.

Tikong Matigayon, ini-ining proposal ni Congressman Howard Ginto, mga ka-K5. Pag ma-materialize ini, ma-upgrade ang mga facilities dira. Di pagatagwan ko no ini nga Capiz Provincial Hospital. May nisubong kay damo proposal lang aton duwa ka congressman. Kapon din balita tamandi ining congressman sa 2nd district. Si Congresswoman Jane Castro dito sa Senate hearing ginaduso man ang Memorial Hospital diri sa Lanot nga i-upgrade into level 3 mga ka K5 kag ginaduso nga mangin medical center diri sa probinsya sang Capiz. Pao kabay pa ma-materialize ini tanan ang handom sang congressman sang 1st district kag 2nd district. Dugay na ni nga topic ko ang mga ospital di sa aton sa probinsya sang Capiz. Tawago ni ang aton nga mga politiko kabay pa nga madayon gid ini mga ka K5. Ang Bailan District Hospital o kadamo sang reklamo da permiho. Anyway, taganta na karon development diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa aton sini nga programa. Dugang karon nga mga balita nga aton talakayon. Police Captain Maria Fet Tupas nagpungko bilang bagong hepe sang Pontevedra PNP, una nga babaeng hepe sang istasyon.

Maria Feto pas umitin. Una ni nga babae nga hepe sang Pontevedra PNP. Gin-relieve na si Police Captain Garcia. Matapos itong nag-transpire o kung nagluntad nga shooting incident dira sa may Kandingan KTB Bar sa Binuntukan, Pontevedra. Si Pormero ginhuring-huring pato nga inog-relieve, inog-buslan si Police Captain Garcia. Matapos nga gin-recommend ini sa regional office ng Philippine National Police. Pero ginhulat pa ang pila ka semana matapos nga nagwa na ang iya sini nga relieve order mga kakifay. So bag-oda karon ang Chief of Police sa Pontevedra. Babaye. Good luck, ma'am, ha? Kabalo ka naman da sa Pontevedra. Good luck. Sa pihak nga bahin, Police Captain Lumiaen Lidawan, gin-relieve sa pwesto. Police Major Alfred De Leon, nagbulos nga hepe sang Capiz PNP 1st Mobile Force. Mga ka-K5 ining PNP 1st Mobile Force, diri ini na-assign sang una si Police Captain Ampuyos. Ting ila sining Mobile Commander, Mobile Force nga hepe, ginbuslan naman. Well, I do believe mga ka-K5 may iniangot gyapon sa paglutang o kon pagtiro lutang patay sa kay Police Captain Ampuyos. Normal na sa PNP ang reshuffling mga ka-K5. So good luck man sa kay Police Major Alfred De Leon sa Capiz PNP 1st Mobile Force.

0: Ini karon ang iban pa nga mga balita sa aton sini nga mga K5 reporter. Aton hatagan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag sumuman ang inyo sini nga ginapa shout out. Aton ini karon panumbalikan. Hatagan ta kabuhi ang aton mga ginpang headline. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikan ta ini tanan mga ka K5 pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by. K5 News
1: FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
1: DTX 500.
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura.
1: Mag DTX 500 da.
4: Masaminig ka palatian.
1: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test,
6: ilatong
7: score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
10: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Nang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced C

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kung para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.

Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 39 minutos na kaligad sa takna ng alas 11 oras diri sa K5 News FM. Aray, nagpadala na sang ila sining iga pa shout out ang aton sining mga K5. By the way, happy birthday sa kay Sir Ray Espiha Umalay, ang ABP sang K5 News FM. K5 Ray Umalay, happy birthday.

Tagsong man sa mga nagapa-shout out. Gusto taman na tamyawon, shout out. Boss Oking Andrada. Vice Mayor Lito Ilisan. Songbird kag SB Donavel Mendoza. SB JR Pasuelo. Mayong pagpamati lang mga sir.

Sagsuman sa gusto magpa-shoutout diri sa aton sining programa. Mga ka-K5 nakatutok na Joshua Patrick Matias. Mayong utok K5 Alan kaga Matias Robles Family. Dra sa Lantangan, Pontevedra, Capiz from Robles Family. Kagsuman, mabatian man kita dra sa K5 89.7 FM Radio Tagbo Anay Pilar. Mayong utos, Sir Alan, from Roman Vendia, Alog, Sagay. Kag mayong utos, Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, from Lisa Barrientos. Kamusta da sa Tambak, Kulasi? Kag sumuman, from Elsa or Elsa Konya, mayong utok K5 Alan Catalan, thank you and God bless you. Thank you so much, Ma'am Elsie. Nagapa-shoutout sa kay Tessie Blances ang Balatukan, Panitan Capiz from Elsie Acuña. Mayong utok Sir Alan from Rhea Umbas, Kalinaw, Balbuna. Mayong utok, Ma'am Rhea. Good noon, sir, from Franz CJ. Mayong utok ka K5, Sir Alan, present naman kag nakatutok na kami sa mga balita mo from Bernadette Umitin Calzado. Sa liwat, mayong pagpamati sa kay Boss King Andrada, Vice Mayor Lito Ilisan, Songbird SB Donabel.

Mendoza, SB J.R. Pasuelo. Kay Ray, Sir Ray Umalay. SB Ray Umalay. The same time, EBP, sang K5 News FM. SB, mayong pagpamati! Nilaman ta sining SB ba? Amo niyang mga SB nga may hinimuan? Mga SB nga may nagatrabaho? Di yeah, parehas ang mga SB nga kilala ko ng obra for peace. Pagabot sa sesyon pungko, pamati, pamahaw, puli. Standby sa mga reports ang atong sinima K5 reporter. Okay, upod sila karon kag nagapamati man. Nagatutok nagapamati man. Sina si Mayor Sunny Besa. Mayor Sunny Besa. Mayong pagpamati diri sa K5 News FM Rojas. Tag congratulations ha sa imo sining state of municipal address sa nagligad nga semana. Muna iya ang naghahanda ang nagarender report sa mga constituent. Nagahatag report sa mga pumuluyo. Ginapahibalo kung nano ang ginaobra. Nano ang nangin performance. Standby sa mga reports ang aton sinima K5 reporter. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka K5 kamo balama sa migina. Lagnat, nagasakit ang ulo nyo, ginasipon, naganubo na inyong immune system mga ka-K5. Maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C, the immunity booster. Mga ka-K5, ang Mighty C, dako gining bulig sa lawas ang tao. Sa aton sini mga ka-K5, para hindi magnubo ang inyo sini nga immune system, maggamit, mag-inom, adlaw-adlaw sang Mighty C. Why giniya kontra chimpo mga ka-K5? Ining alkaline-based nga Mighty C, kanami sa imo pa matyag sini kung mag-inom ikaw mga ka-K5. Adlaw-adlawan nyo sang pag-inom sang Mighty C. Kag para protektado pagid ang inyo sini nga lawas mga ka-K5, agod malikawanta ang komplikasyon sa aton sining alawas. Komplikasyon dulot o dalas ang pagtaas ang aton sining blood pressure. Kagsuman ang pagsaka sang blood sugar level sa aton sining alawas. Para protektado kita mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang DTX 500. The superior antioxidant. Kulang antioxidant imo sini nga lawas. Healthy ini nga suplemento nga makabulig panubo sa blood sugar level sa lawas ang tawo. Pati na ang imo sini nga blood pressure nga muna yung ginahalinan kung isa nga nangin komplikado kung may komplikasyon kita nga ginabatsyag. Tapin pa kung huwag man tayo nagkakaon prutas, huwag man tayo nagkakaon gulay o kung utan. So adlaw-adlawan nyo mga ka-K5 ang pag-inom sang DTX 500, the superior antioxidant.
Pagsumo man sa aton sini maka K5. Gusto niyo malikawan ang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo, kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas. Kundi kita mahalong permis sa aton sini nga lawas. Mga ka K5, may kagaw gina. Bisan nagasakit aton tutunlan. Gakatol tutunlan ta ginaubo sipon. Maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Makahatag ini proteksyon sa lawas ang aton sini maka K5. Ang klinika D3 Bio may component ini sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Nga amo ini maka K5. Ang kagaw nga nagatapik sa aton sini nga lawas. Proteksyonan gid ini kwaon sang klinika D3 Bio. Mag-inom kita sang D3 Bio maka K5. Hapos lang gid katama soft gel. Ganining tatlo tanan ka mga power 3 supplement. Ginarekomendar naton para sa aton maka K5. Maskin adlaw-adlaw nyo ni Imnon, why gid ini kontra tiyempo sa lawas ang tawo. Ano pa nang ginahulat nyo? Mag-invest na sa inyo ikayong lawas. Initanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy. Ang sarang ninyo makita, mawakal sa malapit nga butika sa inyo sininga lugar. Kag-available gid sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa Roa City sa McKinley Street, Roa City, sa tubang sang PLDT.

Ma-shout out to Danay. Kay Basi, kung maghatag kita karon topiko, alang-alangon kita. Alang-alangon kita kay may ara pa kita sa Mighty Sea. Saan ko lang din na nagpa-shout out sa aton sining pagpangalagad. From Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong udto K5 Alan. Mayong udto man mang nung Rodolfo. Tagsumuman from Ruffin Bigcas. Hi sir. Hello. Mayong udto ka K5 Alan. Shout out sa family Kadigal Katson. Kagsumuman na Elisyon sa sityo Hero 5 bye-bye kag sa Sapian. Thank you and God bless you. From Marisol Katson Kadigal. Thank you so much gid Ma'am Marisol. Kay Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan watching and listening from West Villaflores, maayon kapis. Kamusta da Doy Arthur? Dra sa may West Villaflores.

0: Balikan ta nga aton mga ginapang headline nga mga topiko. Kag mga balita. Kag sumuan mga kampyon nga mga report. Sorry gid, lain ang aton na pindot. Kampyon nga mga report, liwat!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Man, amo na iya! Balikan tayo ni tanan, diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad, sang importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
2: KK5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO.
5: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir JP, layo ka sa kuan bulag Kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir JP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
3: Gusto, correct.
5: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaya nga isang gatarata, inang glaucoma. High blood na sa iyong mata mo. Nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir JP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo nang rason nga magburo ng iyong mga panulukan.
3: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
5: Namigida ang kan, Sir GP, ang prevention. Sa muna permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
3: Oo, inborn, no?
5: Siguro
3: pagkabata,
5: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
3: Oh, abi mo migraine, kasi mata mo na, no?
5: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
3: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
2: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
2: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
5: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
3: Posto.
5: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
3: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapimpasang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
5: Sigurado, damo na subong nga cases.
7: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
5: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, 2 months kataas ang oxidative stress.
3: Radiation.
5: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
8: information,
5: mga information. Gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
3: sunglasses,
5: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom kagid DTX 500 Mighty C or Pure C. Mm. Para nga no, hindi magubay mo mata.
3: Correct. Correcto, Camille.
5: The more nga kung office workers ka, sige, tobang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
3: Pure C. Otherwise, kaguba sa mata.
5: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra ng oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japon na mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, Mighty C or Pure C, kung gusto ka, hindi dali mabulag.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Liver Tindero, Tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500, panglabat sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw.
10: DTX Coffee Mix. Ang kapag sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
11: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
12: Ako si Loan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines.
14: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
14: Headline.
13: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Department of Agriculture na mahagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay. 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Bilang na mga konsehal na dumating 8 sa National PCL event sa Iloilo, record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Kasunod ng school shooting incident sa Tacloban, TCPO, magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Klase sa isang paaralan sa Aklan, suspendido naman dahil sa bomb threat. Kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, mariing kinondena ng alkalde. Mga biktima nasa 12 hanggang 17 years old. Suspect sa pananagasan Negros Oriental, tinamaan na matapos tangkaing sugurin ang pulis sa biktima nasa critical na kondisyon. Mangisda patay matapos matusok ng bakal ang ulo sa inaayos na kalsada sa Bayawan City. At Palawan PNP, naka-aresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob lamang ng isang linggo.
15: YTC Network News.
13: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture hagi ng 6.6 milyon pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
16: Namahagi ang Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 ng mahigit 6.6 milyong pisong halaga ng tulong pang agrikultura sa mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Cagayan. Layunin ang nasabing inisiyatibo na mapalakas ang katatagan ng lokal na sektor ng agrikultura at matulungan ang mga magsasakang makabangon mula sa matinding epekto ng tagtuyot, dulot ng El Nino at iba pang banta ng climate change. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang 40 unit ng mobile solar-powered irrigation systems upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bukod dito, nagkaloob din ang kawanihan ng mga binhi ng munggo, gulay at sibuyas na nakatatagal sa matinding tagtuyot, kasama ang mga organikong pataba at mga free-range na manok para sa karagdagang pangkabuhayan. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Rosemary Aquino ang opisyal na pamamahagi ng ayuda sa PIAT Cagayan. Sa kanyang mensahe, muli niyang hinimok ang mga magsasaka na iparehistro ang kanilang sarili sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang mas mabilis, organisado at direktang matanggap ang mga susunod pang intervensyon at benepisyo mula sa pambansang pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Cagayan Governor Edgar Aglipay sa DA Region 2 para sa napapanahong suporta sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernador na mahalaga ang patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga lokal na pamayanan upang matiyak ang muling pagbangon ng mga magsasaka mula sa pinsala ng tagtuyot at mapanatili ang seguridad sa pagkain.
17: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
15: YTC Network News.
18: YTC Network News.
13: Samantala, pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay ayon sa PDRRMO. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
19: Nakatanggap ng mga positibong komento ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 3rd Regional Rescue Olympics 2026 noong Hulyo 26 hanggang 29. Ipinahayag ni Mr. Broderick Traina, head ng Antique PDRRMO, na nagbigay ng positibong komento sa pag-host ng lalawigan sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng National at Regional Office of Civil Defense, kabilang ang mga kalahok mula sa 5 lalawigan ng rehiyon at ang mainit na pagtanggap ng mga Antikenyo sa mga panauhin. Nagpasalamat din si Train sa mga kalahok sa aktibidad, kabilang ang kinatawan ng lalawigan sa Rescue Olympics competition na nagpamalas ng dedikasyon at kakayahan upang makuha ang 2nd pwesto sa patimpalak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
15: YTC Network News.
18: YTC Network News.
13: Samantala, 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Roldan Villarreal.
20: Na-promote bilang Major General ang Division Commander ng 3rd Infantry Spare Division ng Philippine Army na si Major General Joey Escanillas. Isinagawa ang seremonya sa promosyon ni Escanillas sa Philippine Army Officers Club sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ito ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na kamakailan lang, itinalaga bilang commander ng 3rd IDC Escanillas matapos magretiro na sa serbisyo si Major General Michael Samson. Ang promosyon na natanggap ng opisyal ay naman sa 3rd ID ang isang patunay ng dedikasyon nito sa pamumuno at serbisyo. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: YGC Network News.
22: YGC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo. Record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
23: Umabot sa mahigit 5,000 ng mga konsehal sa buong Pilipinas ang dumalo sa National Philippine Councilor League sa Iloilo City. Ayon kay National PCL President Benjamin Abalos III, hindi nito inaasahan ang numero ng mga kalahok sa kanilang PCL convention dahil madalas nasa 1,000 hanggang 3,000 ang mga delegates ang dumadalo. Dagdag pa nito, umaasa ito na maging matagumpay ang nasabing convention para sa mga konsehal na may madadala sa kanilang mga lugar. Napag-alamang nagsimula ang PCL convention Hulyo 29 at matatapos hanggang Hulyo 31. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
21: YGC Network News.
22: YGC Network News.
13: Gayun din kasunod ng school shooting sa Tacloban, TCPO magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Detalye ng balita hatid kay K5 Carol Medino.
24: Magsasagawa ang Tacloban City Police Office o TCPO ng active shooter simulation drills sa lahat ng paaralan sa lungsod upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annabel Roche, Deputy City Director for Administration ng TCPO, layunin ng programa na maturuan ang mga mag-aaral at mga guro ng wastong hagbang upang protektahan ang kanilang sarili sa oras ng emergency. Kasama sa simulation ang pagsasanay sa tamang paglikas, pagtatago at iba pang safety protocols na maaaring makatulong upang makaiwas sa kapahamakan. Isinagawa ang programang ito kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School at ng mga naitalang pagbabanta sa ilang paaralan. Ayon pa sa TCPO, isang paaralan kada linggo ang sasailalim sa naturang simulation drill. Nauna nang nagsagawa ng active shooter simulation exercise ang Leyte National High School sa pangunguna ng Tacloban City Police Station 2 noong Hulyo 27. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: Gayun din klase sa isang paaralan sa Aklan, sinuspindin dahil naman sa bomb threat. Kabang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Leonard Veray.
25: Ipinagpaliban ni Kaliwo Mayor Jury Socro ang klase sa lahat ng antas sa Pook Integrated School ngayong araw July 31, 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral at guro matapos na makatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Ayon sa alkalde, pinaiimbestigahan na ito sa mga otoridad para malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing banta. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na agad ipaalam sa mga lokal na otoridad kung mayroon silang impormasyon tungkol sa insidente. Ang suspensyong ito ay may kaugnayan sa naunang post ng paralan tungkol sa donasyong metal detector na ibinigay ng alkalde kung saan isang netizen ang nagbigay din ng komento na magdadala ito ng bomba sa nasabing paralan, bagay na marin itong kinondena ng alkalde. Samantala, ayon sa Kalibo PNP, hihingi sila ng tulong sa Cybercrime Region 6 para mas mapabilis na makilala ang responsable sa nasabing insidente. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
21: KC Network News.
22: Mighty Network News.
13: At kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, Mariing, kinundinan ng alkalde. Mga biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
0: Mariing, kinundinan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kaso ng sexual exploitation sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa alkalde, naging biktima sa naturang pang-aabuso ang mga minors na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa isang press conference noong Hulyo 30, ibinulgar ng alkalde na mula sa dalawa, nadagdagan pa ng walo ang mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa pang-aabuso, kung kaya't umabot na sa 10 ang bilang ng mga biktima ng online sexual abuse sa lungsod.
1: We would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD sa leadership ni Doc Rich together with the Bacolod PNP and other agencies, no? Inline siya sa pag-rescue, pag-nakup, no? Pag-implementar sa pag-proteher sa ating mga kabataan. No? So, there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. No? So, ara sa buong sakong custody.
0: Base sa datos na inilabas din ng local government unit, isa sa mga biktima ang lalaki at 9 naman ang mga babae. Napag-alaman din ng alkalde na mula sa mga mahihirap na pamilya ang mga biktima at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng sexual exploitation sa mga minor de edad, nagbabala ang alkalde na tutugisin at pananagutin ang mga individual na responsable sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: Samantala, suspek sa pananaga sa Negros Oriental at tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulis sa biktima na sa kritikal na kondisyon. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
3: Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos siyang tagain sa laeg sa barangay Chapo, San Jose, Negros Oriental noong nakarang araw. Nakatanggap ng tawag ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa insidente ng pagtalaga at agad na mag-respondi ang mga pulis. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga otoridad ang biktima na walang malay at may mga sugat sa leeg agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Sa isagawang operasyon upang tugisin ang suspect, natutun siya ng mga pulis at itutusang sumuko. Gayunman, tinangka ng suspect na siguro ng isang pulis gamit ang itag kaya napilitan ang pulis na gamitin ang kanyang service firearm. Tinamaan at apahinto ang suspect na resulta sa kanyang pagkakaarasto. Dila ang suspect sa ospital para sa kaukulang lunas habang pinagpapatuloy naman ang San Jose Municipal Police Station ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
13: At maing isda patay matapos matusok ng bakalang ulo sa inaayos sa kalsada sa Bayawan City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
4: Patay ang isang 41-anyos na mangingisda matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa ginagawang kalsada at matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Purok 2, Barangay Malabugas, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental noong alas 9 ng gabi, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Yusif Capablanca Jr., residente ng Sitio Tinastasan sa nasabing barangay. Ayon sa panayam ng K5 News FM sa kapatid ng biktima na si Juni Capablanca, galing sa pagbisita ang biktima sa isa pa nilang kapatid sa Sitio Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, kung saan ito nakipag-inuman at naligo pa sa dagat. Pauwi na sana ang biktima nang maganap ang aksidente. Nabatid na madilim ang kabilang bahagi ng National Highway at wala ring sapat na warning signs o babalik nawawala para sa mga nagbiyahe. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo, dire-diretsong nahulog ang biktima sa ginagawang konkretong kalsada. Dahil sa malakas na impact, natusok sa ulo ng biktima ang nakalabas na bakal na may habang humigit kumulang 2 dangkal hanggang sa lumusot ito. Kinakailangan pang putulin ng mga otoridad upang maalis ang biktima sa lugar. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan sa lungsod ng Bayawan.
5: At para sa MyTC Network News mula rito sa Bayawan City, Negros Oriental, ito si Kaki 5 Dondig Lodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
13: Gayun din, Palawan PNP nakaarresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob ng 1 linggo. Detalye ng balita, hatid ka kay 5 Grace Belostrino.
8: Umaabot sa 15 wanted persons ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office kabilang ang 2 most wanted persons sa isinagawang week-long anti-crime operations mula July 20 hanggang 26, 2026. Samantala, 20 individual naman ang nahuli dahil sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa pangingisda sa 2 magkahiwalay na operasyon. Sa kampanya kontra illegal logging, 2 violator din ang naaresto at 95 board feet ng illegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng tinatayang 11,400 ang nakumpiska. Na-recover at isinuko rin sa mga otoridad ang 5 loose firearms bilang bahagi ng kampanya laban sa mga hindi lisensyadong armas. Ayon kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy na paiigtingin ang kapulisan ng operasyon laban sa krimen upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon sa likas na yaman ng Palawan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
13: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island kamakailan. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga posibleng survivors. Karamihan sa mga nasawi ay mga Hapon, habang isa ay Vietnamese national. Gayun din, umabot na sa 62 ang sugatan, kabilang sa mga naapektuhan ng Aeon Shopping Center sa Kashima, kung saan gumuho ang bahagi ng gusali at sinundan ang pagsabog ng hinihinalang dulot ng gas leak, bagamat iniimbestigahan pa. Nasa 9,000 residente naman ang inilika sa evacuation centers. Mahigit 30,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente at higit 100 aftershocks naman ang naitala mula ng tumama ang pangunahing lindol.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
13: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News of Am Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo, K5 John Sapio at K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad. 11 Mbps. May 20 minutos na kaligad sa taknang alas 12 ng oras diri sa K5 News FM. Diri nakita karon sa detalye sa aton sa mga ginpang headline. Unang tanong na ang report sa aton sa K5 reporter.

0: Kaunta ang dugang update sini mga ka K5 sang bumunggo nga truck, pickup truck. Ano ang development sini mga ka K5? Kamusta ang kaimtangan sa to sang biktima o kung nagamaniho sang pickup? Kaga paano nga sinungayag ito ya ang puste sa nga kapelko? Yara naka-standby sa line number 3 si ka K5 Darren Henson sa detalye o kon sa update sininga balita sa line number 3 ka K5 Darren with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yara na sa luwas nga kahimtangan ka K5 Alan ang stentos nga isang pick-up nga salakyan matapos nga pi-aksidente nga nakabunggo sa poste sa barangay Tansa nga sakop sa Banosang Panay kagabi alas 10 sang gabi. Ginkilala ining driver sang salakyan kay Junico Villagracia Stentanis, isa ini ka retired police nga na-assign man dati no diri sa siyudad sang Rojas kag residente sang barangay Lanot siniman nga siyudad. Sa aton man sini nga pag-responde man sa lugar kagabi ka K5 Roldan nakitaan gid naton ini no nga tuman gid ang mga damage nga naangkon sang pickup nga salakyan nga Ford Raptor nga nagaduag sang orange. Nakita na to no nga ang duha sini ka o kaon ang duha ka poste nga nabungguan sini ang naga tumba na no kun na tuson na sining pick up nga salakyan no ara na sa babaw sang atop no ining duha ka poste ang isa ka poste amo ni sang daan lang pinaka dati gid nga mga poste sang Kapelko ka K5 Alan nga kahoy samtang isa naman ang ano na no ang concrete na nga poste kay gatupaday ini no ka K5 Alan sang iya sini nga aksidente nga mabungguan. So, giniusisa naton ang biktima sang conscious nang iya sini nga kahimtangan matapos man nga tigin dapatan sang first aid sang katapos sang Panay MDRRMO halin ini siya sunod diri sa birthday party sa barangay Mongpong. Pagpauli na kuntani sila si Balay man sa barangay Lanot. Apang bangod man gani sa kahulugbon kaya linini sa party na talang ini no sa yasini nga pagmaneho sa baylo nga magpadulong to sa Lanot dito sa nagdiretso sa bahin sa direksyon sang Banwa sang Panay. Okay. Pagabot sa lugar sang insidente na piyungan siya no sa sunod man sa yasini nga panaysayon na nagway na siya kabalo kung ano pang natabo bukod man sa iya sining kahulugbon natulugan sa K5 Alan kag amo na gani way na sa kabalo ati bumunggo tugali sa pihak na linya ang liko to sa pihak na linya kag bumunggo sa duha ka poste ang iya sini nga salakyan nga nagangkon sa mga damage no sa una nga portion sa salakyan no kay ato pang makita na to na hindi gid siya balato ta direct gid kag maswerte man nga nakaluwas ning biktima at isar makusog ang impact kay na masiling naton nga makusog ang impact kay gintuson gid sa sining pick up sa lakyan ang duha ka poste ka K5 Alan pero nakaluwas ni siya bangod sa airbag no ang airbag sa sining sa lakyan amo ni ang nagluwas sa sining stentaan niyo sa na driver ka K5 Dan.
0: Ka K5 Darren.
2: Para naman yes.
0: Iklaro tani ang lugar no. Diin nagaatubang ang iya sining pick up nga portion. Din sa bakato.
2: Ang pick up padulong no sa direksyon sa Banwa sang Panay K5 Alan. So, isa sa direksyon okay. Diri sa siyudad sang Rojas. Mm-hmm. Kag padulong to saya sa banwasang panay. O galing na ano ni siya, no, na tumabok sa piyak balang alinya, posible sa natulugan siya, uya na ma-control balang manabela, nakatabok ni sa piyak sa isang mga rekansa, kag bumunggo sa siling duha ka poste katipay balana.
0: Duwa gidya ka posting ya sinungay ining kahoy kaman ang posting nga bago subong sang kapel ko kuno mo ning konkreta na no ang yes. Daan kahoy pro mapagon gyapon subot singon duwa gidya ka poste ang kahoy kag ang konkreta nga posting ya sinungay
2: sakto ka ka T5 alan kag pagdira gani nato nakitaan nga tuman gid no ka kusog ang persa kun impact no sang posible ba na siya pagpadalagan o galing ti mabakod-bakod man niya sa lakyan kay ti American car ni siya ka T5 alan pag wala pa sunod diri sa katubig sang ginbakal ini nga sini nga sa lakyan kag maswerte man na buligan isa sang airbag kuning nga ni siya nagluwas siya sa katalman posible man ano dira nga mangtan niya kunta ni pero nas naluwas ni siya pinaagi man sa airbag ta K5 alan nga ti automatic and nga nag ano bala once nga makabunggo ang isa ka sasakyan. So, sa sumong, ara naman ni sa stable nga kondisyon ining biktima.
0: Wag isa samad, may samad siya wala.
2: Yes,
0: kaki-five dar. May samad siya.
2: Yes, kaki-five. Wala siya na samara, no? Sure. Kay you know? Kita sa saksiman mismo, kaya nagpadulong din kita sa area. Kaya interview man siya na to, no, galing hindi lang siya luyag, bala nga magpa-video. Kaya ang iba niya nga mga kabataan ato sa abroad, hindi naman gusto nga ti makita. Ablas ang yasin nga mga bataan nga ti makabalaka siya sa K5 kaalan. So, kaya no, nang ikamangkot na to siya, ti okay lang man siya. Bangod lang din yasin nga kahulog buno, isa ka baro. Pero, conscious man siya dayon niya after sa itong natabo ka K5 alan. Why siya may wala siya sang pilas? Mulang ito, gulpi lang taas ang yasini nga BP bangod sang natabo sang pag-check yarmal sa mga responder no sang Panay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. So, sa karon, no, ang naging custody naman ng yasini nga sa lakyan, kagang area, ano man dayo, no, kagabi, padulong ang Capiz Electric Cooperative dalang ilo sininga buong truck para masikaso man mga nagalaylay nga linya sang kuryente nga kagabi nagtugang ginasang traffic sa lugar na nagapangalang-alang iban nga mga motorista nga naglabay bangod sa sining tuga sang aksidente so, K5 alan
0: K5 bar so ang lugar yes, kung ano yan, ang lugar Tansa Panay
2: yes Tansa Panay no nabilong siya sa Tansa Panay pero i-confirm pag ini naton sa ton sining mga otoridad pero kaya nagresponde nga police is Panay PNP subong man ang responder is Panay MDR RMO K5 Alan pero apil naman siya no diri sa siyudad sang Rojas K5 Alan eh.
0: The boundary siguro no sige so mayo man eh kay nasalbar sa isang airbag. Kuway goro ni airbag is lakyan mas dunot man ang kuano dunot gid ang lakyan
2: amo gani no kun kita maglantaw kung wala ning airbag ti laban-laban no grabe gid ang nadangtan sang sining biktima maswerte lamang no kati may airbag kag bago pa balay sining sa lakyan kati may balan so do la pagid siling nga balda amo gid tabo gabi bangod sa sining aksidente.
0: Bag-ugay, gakintab, pati mga bago pa gani black tire ang iya nga mga guma ho. O sige. Sige.
2: Kaya ba naag pa, no? Kumbaga, gakintab pang iya sining sa lakyan, katipay balan.
0: Sige, finally.
2: Report para sa pagpangalagad sa 11 Mbps, sining nga balita, dulos sa inyo sa Mighty CDM Unity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Darren and Son sa imo sining report matapos nga bumunggo ining isa ka Raptor, no? Ang pick up kagabi mga ka K5 dira sa may bahin sang Tansa Panay kag maswerte nga na salbar siya sang airbag ni sang iya sining salakyan mo nang bintaha kon bag-o ang imo sining salakyan kag computerized na bala na the airbag na naiya. So maski na mo tong impact mga ka K5 wala maano ang sambit nga biktima apisar nga medyo natulugan ni siya natagpilukan gulping nga tumabok ang iya sining pick up sinungay gid ang duwa ka poste sang Kapelco. Tima ka mo ning poste sang Kapelco, ang isa kahoy, ang isa konkreta nga poste, duwa gid ang sinungaya. O maswerte nga nakaluwas ang biktima mga ka-K5 nga ginapahayag retirado nga pulis. So gilayon man nga nagresponde no mga responder naton dira sa may banwasang Panay agod nga ma-check ang kaimtangan sang nanabitan nga biktima. Mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga pagpanumbalik. Balikan ta ang pila ka mga topiko nga aton gin line up. Istoryahan ta ining pag-alungay sang pamilya sang biktima nga gin luthang patay dira sa may barangay si Bagwan, Rojas City. Na interview ang amay sang biktima mga ka-K5. Pero ang akon gyapon iya ginapunto diri sa aton sini nga pagpangalagad nakita na kag naestablisar na ang motibo. Pero ang pamangkot sino ang mga suspitsado? Amo ni ang akon pamangkot sa gihapon mga ka-K5. May lead na bala ang aton mga kapulisan o kon wala? Tilang tuwa bala ang krimen nga nagakatabo in broad daylight dira sa may barangay si Bagwan kag makaluluoy pa ang biktima delivery rider sang mga parcel mga ka-K5 nga kuntani magadulong ini sa mga parcel sa iya sini nga mga kliyente sinunod dira sa maligwin nga lugar sa may barangay si Bagwan niluthang patay ang biktima. Tidiri ang aton ginapangayo sang pamilya, hustisya. Kaysa pag-describe sang pamilya, natin maayo man yung bata nila, ining delivery rider mga ka-K5. In fact, nakaani ini isang pila ka mga papugay o kon papuri sa social media, ining nanabitan nga delivery rider bangod sang iya sining paghimakas pagbakas yang makakaon kag sumuman ang iya sining pamilya kag makakita bangod sining trabaho yang pagdeliver sa mga parcel. Temo ni ako nya nga pamangkot subong kag ginahatag tani ginahaboy ko ni nga pamangkotanon sa aton sining makapulisan sino ang suspitsado. Oo, tama na, duwa kabilog ang suspek nagasakay sa mayong motor ang exit going to Ibisan. Pero ang pamangkot, may identity na kita. Ngay baluan ta na, may lead na kita kung sino ini ang identity sa mga suspitsado nga nagaluthang patay. Sakay Chester Alagon mga ka-K5. Nga gulpi lang nakibot ang mga pumuluyo dira sa may sityo Ilaya, Barangay Sibagwan, sakop sining syudad. Kag sa pagpahayag man sang barangay kapitan, sang barangay Sibagwan, nga sang nagligad nga Disyembre, may hold up man dira nga natabo. Ako yung mga ka-K5 gapati ko. Sa tatlo ka motibo nga ginahatag sang aton sini makapulisan mistaken identity threat hold up. Ako ya, mga ka-K5, na-establishar today ang hold up. Kay suno sa mga residente dira sa may barangay si Bagwan, particular na dira sa natabuan sang krimen nga pila na kuno ka beses nga binalik balik dira ining motor, and it seems nga daw may ginabantayan nga daw may masulod. Kaya may monitor nila, may mga delivery rider dira nga nagasulod, nga nagadeliver sang parcel mo. Pila na ka beses nga naga binalik balik dira. Kag may insidente na nga natabo sa itong nagligad pang bulan sang Disyembre, tuig 2025, nga may hold up man dira nga natabo. The same dira nga lugar, mga ka-K5. So nga kung siniginalang tao, basi pulo pareho malang ni mga suspect. Amo manigapon ang mga suspitsado nga nagamonitor dira balik-balik sina nga lugar. Kay man sa nagligad to, ginpahayag nga delivery rider man ni ang ginhold up. Ang akon lang gusto matabo ka gusto mabatian sa aton sining mga kapulisan. Bangod sining pag-alungay sang pamilya nga mataga-anustisya, ang pagtiro patay sa kay Chester Alagon.

Lantawa bala. Daw halos ginamulay na gani sang mga netizen sa social media ang naghimo sini. Daw halos ginapakamalaot na mga kaka-K5 sang mga netizen ang naghimo sini sa delivery rider. So dapat lang nga tagaan man ni hostisya ang iya sini nga kamatayon. Lagson, i-identify naton kung sino ining mga suspect. Kay kung malimunaw lang ini, ang paglothang sa delivery rider, kag kung may establisar nga gin-hold up, maanadan ina dira sa mga suspechado. Tisun o pakaron ang mga tawo nga magasulo dira sina nga lugar. Kay man tinakita itong lugar maligwin. Ha? Daw duwa lang ka sa akyan o kung duwa lang ka motor ang makaigo. Tini karon ang biktima, ginhawa man nga makapangabuyanan, kag ginatrabaho ya lang, ginaubraya lang iya trabaho, nga makadeliver sang parcel, agod may kitaon, agod may ara sang kanon adlaw-adlaw, huwag kita maluoy sinisiya, ang iya nga paghimakas mga kaka-K5. Ang iya sini nga pagbakas bilang delivery rider, nagapakita nga maskin ano kabudlay ang pagpangabuhi, ano kabudlay ang iya trabaho, himuon niya. Agud gid lamang nga makakita siya, makasweldo siya para sa iya pamilya, para sa iya kaugalingon, para sa iya pamilya, maskin ano pa karisgo sini nga trabaho. Temo lang na aton ginapangayo sa aton sini nga mga kapulisan nga kabay, matagaan ini solusyon mga ka-K5, masulbar ang krimen ining pagluthang patay sa delivery rider. Ang akon lang di permi ginapamangkot sa sining mga krimen nga nagakinabo. Sino ang suspitsado? Sino ang aton itudlo da karon? Kung magkadto ang pamilya sa mga kapulisan naton, kag mamangkot karon. Ako'y ginabatsyag ko nimo, ginabutang ta ang kaugalingon ta sa pamilya. Mamangkot karon sa mga kapulisan. Sir, may ara na suspect, sino ang mga suspitsado nga wala kaluoy nga naglutang patay sini sa kay Chester Alagon. Di anong isabat karon sa aton sa mga kapulisan, mga ka-K5? Ano abi ang aton, ihambal dira sila? Mga ka-K5, gusto talang ipahibalo sini karon nga matinion nga ang krimen, wae na iya ginapasino. Adlaw man gab-e. Kung gustohon sang suspect nga magkomiter sang krimen, himuona nila. Tikabay pa mga ka-K5 nga matagaan ini sang pagtamod sang aton nga mga kapulisan nga sa ordinaryo nga delivery rider, ordinaryo nga tawo nga manugdulong sang parcel, abi hindi taman pag-i-deprive ang hustisya para sini sa ila. Hatagan taman sila, ha? Sang ila sining hustisya. Hindi kumo nga delivery rider lang siya, hindi kumo nga manugdulong lang siya sang parcel. Hindi ta na matagaan sang solusyon. Hindi na nila makuha ang hustisya mga ka-K5. Kay mas amo ini sila gani ang nagakinanglan sang hustisya. Ang mga tawo nga nagabakas para sila kaugalingon nga mabuhi sa adlaw-adlaw nila nga trabaho. Amo ni gani ang dapat tagaan aton gid sang pagtamod mga ka-K5. Hindi bangod kay delivery rider malang siya, hindi bangod kay managdulong sa isang parcel, hindi ta napaghatagan sang hustisya. So hopefully, sa aton sining otoridad, na will address this

0: to the Roa City PNP nga kabay mahatagan ini sa ngustisya mga ka-K5. So kung anuman ang mangyong development, sundon tagyapon ini kay hindi ini basta-basta lang ngay tabo. Krimen, justisya para sa delivery rider mga ka-K5. Magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps pagkaligad sa importante nga mga commercial. Can you stand by?
1: KK5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
10: Sa katlong kapila ka mag-inom.
11: Sa DGX 500.
9: Sa primero ka. Tatlo sa subong kaduwa na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
8: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
17: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok? Ko. Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
17: Di pre, musta po lang agabi pre?
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
2: Di kasi.
8: DTX 500.
4: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sa ang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
8: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataract,
10: Bags, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

pagsuman sa iban pa gyud naton nga mga gusto magpa-shout out. Ido lang alang na gyud ang aton nga oras. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Sa liwat, no? Sa aton sining nga mga ka-K5. Ang iba nyo nga gusto ipa-shoutout, ihatag nyo na lang sa pila naton ka mga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Kag suliton ko ginatamyo tagid kag mayo nga pagpamati kay Sir Ray Umalay, SB member sang Pututan kag kay Bus Oking Andrada, ka Vice Mayor Lito Ilisan, Songbird SB Donabel Mendoza, SB JR Pasuelo sang Pututan Iloilo. At kay Sir Ray, aton sining ABP. Thank you so much, gid, sa inyong pagpamati diri sa K5 News FM, Rojas.

0: Mga ka-K5, ining pila ka mga topikong aton tagaan pagtamod sa sunod naton nga pagpangalagad. Unta to taning update sang kahalitan sang sunog da sa may barangay 8. Kun ano ang gintunaan sa tong pulo kabalay nga nasunog. Labuton ta na lang aton sining Bureau of Fire Protection sa pila naton ka programa diri mga ka K5. Kaga subong man ang ining update sa plano nga paghimo o kon pag level 3 conversion sa Memorial Hospital, paghimoon nga medical center sa pila naton ka programa diri sa K5 News FM. Wanta oras, wanta tiyempo sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Ka K5 Jubik Huber ang aton sining technical partner subong adlaw. Pangalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Birondo, ang K5 News FM Rojas. Pangalan sa aton sining presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy sang K5 News FM Philippines. Wainta oras, wainta tiyempo. Sa Japon, ini ang inyo alagad. Ini ang inyo anchorman. Ako si K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Nga adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
5: Okay.
4: Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mono laurin, ang mono caprin, nga muna ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
5: Mahimo siya ketones.
4: Mahimo siya ketones, mahimo siyang energy.
5: Puslan
4: siya
5: po.
4: Oo. Wala sang ano mo?
5: Wala atak.
4: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka, inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
5: Wala ka isa.
4: Wala ka risgo.
5: Correct.
4: Pero palalagaw ka.
5: Ay, kinanglan
4: mo. Ka upod sa mga tao, kinanglan mo.
5: Be responsible.
4: Before pa 8 hours, inuman mo naman. Amo nang nakadami.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of mono laurin and mono caprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
6: Correct.
4: Bayoria, ma-correct sang ano sa oil pulling through di Tribayo. Mga kagat ka lang tatlo ka di Tribayo kag imumog mo.
6: Kampion.
4: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pag-toothbrush. Dako gid niya makabulig sa.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing Imolo ko na ibaluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatags mga butika.
8: Ari Doc nga ang ama D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital hindi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa virgin coconut oil. Ano nga ambalya do karyo? Nya the clinical trials nagapakita nga ang virgin coconut oil could be used to prevent COVID-19. Gobyerno nagambala.
4: Prevent up.
8: Oh, prevent.
6: Government na.
8: Oo. And as patients who regularly took virgin coconut oil naka-experience siya sang panubo nga COVID-19 symptoms.
4: Alang-alang hindi magnubo, Sir Boy.
8: Because of the monolaurin.
4: Sa sige tuyog sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh, why gid chance ya ang kuha niya? Di maka first base ang kagaw.
8: Oh, Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Ti gobyerno mismo nagambal boy, makabulig gid ang virgin coconut oil nga ati ara na sa D3 Bio.
4: Tama permi na to balik-balik la Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
6: Kombinasyon.
4: Gi-combine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommend nga vitamin D3 lang. Di ba? Kung na, kung nami. Pwede man ta maka-recommend nga BCO lang. Pero lain gidya nga gi-combine mo ang D3 kag BCO, Sir Boy.
8: Kagarido ka, gi-preparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
4: Wala.
8: Wala.
4: Biskan pulo pa.
8: Oh,
4: biskan 20 pa.
8: Oh, hindi mo nakatasan dito. 20
6: ka borderline ka lang.
4: Oh.
6: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
8: Tistingi mo inoms damo sang ordinaryo nga plain D3 kay tapos ka gid ma-toxicity if kay taas kayo.
4: Sige. It's not all about sa padamo-damo, Sir Boy, Sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
8: Proper timing.
4: Dapat ya hindi magdubo 8 hours.
6: 8 hours.
4: Kung maara ng trangkaso, Sir Boy, dapat every 4 hours.
6: 4 hours. Correct. Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kay may butika ako sa Lodbalay. Kay kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
4: Sir Boy, malis ang kadamuon sa imubulong.
6: Correct.
4: Kung may D3 Bio.
6: Halog,
4: D3 Bio. Instead niya, gainom ka sa una, tagpulo, tub-tub, kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
2: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Ketumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
12: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag
13: kanya free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500.
15: Q7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: mga? High blood gid ko.
16: Kaya sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
13: GTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Gaan, mag-joyride man tabi ka.
24: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
23: Tika, mag-joyride na ta.
24: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
23: Siyempre,
24: naka-extend ko yan.
23: Basta sagad nga driver, extend, love.
13: Extend Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juan.
26: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
28: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM.
1: O si Karen, damo isang akon hair fall hindi man nami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
2: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho.
5: Kag stress adlaw-adlaw,
2: ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalma lang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Good day. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salama gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
13: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
13: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
11: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
13: Muling buhayin mo.
11: Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
14: Extend, isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakamahal.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500?
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isa ka adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Hineroso hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
4: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
3: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
4: Yes.
3: So,
4: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
3: Okay.
4: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty sea or prior sea kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
3: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
4: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
3: Mini ara sa sulod
4: ta. Ara sa sulod.
3: No?
4: But silingon ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagaka-damage kag syempre nagakapatay nga mga selula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
3: Correct ano?
0: TDX 500.
1: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una pila man?
1: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi mana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
1: Multago gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
3: Oh. Pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
4: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir.
3: So minimum wa lang siya galing.
4: Ingala kang iban nga palakaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid. Pala inom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom paka mighty sea kag pure sea, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
5: ga
4: produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
3: Ti amo na da.
4: Gadamo nang uric
3: acid. Palakaon ka tinais ang manok. Kanuha, isaw?
4: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500, mighty sea. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay. Kaon damo prutas. Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Sige inom ni mo sa mighty sea. Sige inom mo pure sea. Ga-prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty sea. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty sea, DTX 500 or pure sea, dugay ka matigulang.
0: DTX 500!
6: Ako si Princess Jacon Solar, taga si Chuli Nag-Asan, barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi, nadula na ang pagpala ng isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
6: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mo maghinulisol, proven and tested.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karamil na ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag
0: para sa malaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: I Care Gold.
21: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpula sa nga akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
24: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinani, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinani, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanhi.

0: Anak, kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Same as usual pa.
0: Ano ang same as usual ba?
1: Kuan ba?
0: Ay, kabata ka. Wala kagid na gatinguha sa pagtuon mo.
1: Ano naman?
0: Dapat tapuson mo, ina. Maayo lang kung maayo gihapon ang dalagan sa negosyo ta. Eh, basi nagasalig ka kaya...
1: Kaya may kwarta kita pa. Amo bala?
0: Hindi mo maintindihan ang ginahambal ko sa imo subong. Para ini sa imo, anak.
1: Natakan ako sang sulit-sulit mong hambal pa.
0: Oh.
1: Katalaka na.
0: Anak, para ini sa palabuton mo. Hindi sa tanang gation, ari ko nga nag-guide sa imo, nga nagahatag sa allowance mo.
1: Pa?
0: Kung nagatinguha ka, tani, graduate ka na sa kurso mo. Oh, tub-tub subong, first year ka palang gihapon. Ang mga batchmates mo, may mga posisyon na subong. Pero ikaw, nagabalik-balik, tungod nagasalig ka.
1: Hipos na pa. Miss ko, ilan ako? Ah, o gali.
0: Oh.
1: Allowance ko.

0: tol. Tapos na yun sa dienta.
1: Dating gawi eh.
2: Mga tol, hindi ka mo magsalod. Exam ta subong.
0: Exam? Bayda, sakit lang sa ulo na iya, tol.
1: Gani man, tol. Dito tiya sa rumbuhan ta. Wala tiya stress.
2: Tol, unahon tiya dana yung pagtuon ta. Daso na lang mga amusin ha.
1: Ikaw lang, tol ha. Sakba lang kami na sa exam ha. Kagdimrehe lang kami kung anong gin-exam nyo. Kinason lang kami makuha.
2: At eh, dipindi sa inyo, tol ha. Good luck sa inyo, trip, tol.
1: Good luck man sa pagtuon mo, tol ha.
2: Dala ko sa inyo ha.
1: Taraso, binibala si Mark mo.
0: Bayda, dali na. Totoo na ta.
1: Ate, sige ha.

0: Stefan, lain kagadya ako ni ikaw magastoy kay tagto. Kaya mo! Yaw, anday ay gopya!
1: Gani man! The best kayo si Stol Stefania!
0: The best
2: Tama na na ba lang ang istorya? Sindi na!
0: Ay, ilig-ilig daw!

0: Stefan, ginaguba mo ng future mo. Wala ka nagasulod sa eskwelahan.
1: Sheree? Ano nga ginaguba man? Babae lang ko. Kabuhi ko niya.
0: Ay, concern lang kayo sa imo bala, Stefan.
1: Kag nga, ha? Ano ko sa kabuhi ko, ha? Wala man sa kita, di ba?
0: Okay. Wala sang kita, pero concern ako sa imo tungod palanggat ka.
1: Sheree, thank you sa pagpalangga mo, ha? Gamita man balang utok mo. Wala kaya sa kuwaon sa akon. Kita mo? Una ka pag-graduate sa akon. May ubra ka na. Sheree, kadamo na sang lalaki nga bagay sa imo.
0: Stefan, ano ka man? Wala mo ginapamensar ang palabuton mo?
1: Hindi ka makabalaka sa palabuton ko, ha? Ako yung masubli sa negosyo ni Papa? Nagdakot man ang balay namon? Okay na na! Oh, Sheree, dali ka lang, ha? Ang cellphone ko. Oh. Hello? Oh. Ano? Sheree, yung hospital? Hello?

0: I'm so sorry, good sir. Pero ginihimo namon ang tanan sa kutob sa ngamon masaranan. Pero kutob na lang dirang kabuhis ang imo, amay. Wala ginamon siya maluwas.
1: Dok, ate, wala na tasang mahimo, dra. Dra na lang ginasta si Papa. Importante, Dok. Nakapahuway na siya. Rest in peace pa.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas mga butika!
3: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic! For Biotics.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigin ang ako nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
3: healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juan is dead.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juan is dead.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: You're listening to 100.9 K5 News.

Thank you, Kichinyo to. Salamat kita. Samtang ginahaya si Papa. Pag samtang nagahilapit na siya sa ilubong. Doon naman. Kaya daw subuhan ako yan na subuhan nga. Wala na siya. Hindi. Dapat siya mapagpakod ako. Tukod ako na lang isang bilin. Eh, nalibugan sa ulo ko. Kung paano ko pa talaga ano ng negosyo niya. Bahala na!

0: Stefan, babe. Need ko subong kwarta, babe.
1: Nga? Pila ganyan kinang land mo, ha?
0: 50K.
1: Okay. Hatagan ko ikaw. Basta lipaya ko sang todo, ha?
0: Okay, ah. Para sa amo lang gid na.

0: Ay, sir, may nakita na ko nga buyer sa salakyan mo, sir.
1: Ate, sige nong. Akong bahala sa komisyon mo.
0: Thank you, good sir.
1: Last na hindi nga salakyan. Gidbaligya ko na tanan. Kung hardware nga negosyo ni Papa, sarado naman. Ubus ko naman baligya ang mga items. Kabudlay kung wala kami namang ana. Ang importante na lang subong, ngahalungan ko ang balaing ginbili ni Papa sa akon. Cellphone ko.
2: Hello?
3: Hello, hon. Wala nang kukwarto.
1: Sino ni?
3: Stefan? Si Mika ni?
1: Ate, sige.
3: Padali ko.
1: Padalaan ta ka ron. Uli ka ni. Makadtulo ko na sa apartment mo.

Wala na ginakos ang kuto na kortaba. Tanan niya savings ko. Naubos na. Ay. So, di na ko makuha sa kwarta, man. Hindi man pwede nga ibaligya ko niyang balay. Tungod mo na lang gid niyang handumanan ko kay Papa. Husto. Mangita ko sa obra. Para bisan pa paano, may kuhaan ako.

0: Okay, sir.
1: Tawagan ka lang naman kung may bakanti kami nga housekeeping.
0: Sir? Opisina ang applyan ko?
1: Okay, pero based din sa resume mo, hindi ka qualified sa sinaga posisyon. Pero don't worry. Tawagan ka lang naman.

Ulagit. Ulagit sa may nagtawag sa akong bisnisa. Pero di ka budle kung wala ka sang dinapusan ba? Subong ko lang na-realize niya. Gusto ka gali si Papa. Kung tani, nagpati na lang ako sa iya, Santo. Ginayangan ko lang ang mga oportunidad sang buhay pa siya. Pa? Papa? Gusto ka kung tani, Pa. Wala ko nagsulod sa mga bisyo, Santo. Pa, patawara ako. Tungkol wala akong maniginhalungan ang negosyo ang inbilin mo sa akon. Sabi ko, anay mong mimintras tanto, baka upot na ka. Patawara ako, Pa.

0: Bahala na. Gabay pa nga mabato na ako sa call center ngayon eh. Eh, anong buhaton ko man? Tungod, mango mo ko sa English. Bahala na.
1: Stefan Flores?
0: Yes, ma'am?
1: Please proceed. You're next for the interview.
0: Yes, ma'am. Ara na.
1: Okay, good luck.
0: Stefan, kalma lang ha. Paano naman? Wala ko kay palo kung anong isa ba ito karong? Bahala na. Bisa niligay nyo lang isapat ko. Arin ako.
2: Have a seat. Hindi. Stefan?
0: Sharia? Ikaw? Ikaw ang ma-interview sa akin?
2: Stefan, are you looking for a job? Maybe you went to the wrong place.
0: Sharia, hindi ako makainsindi sa ginpang hambal mo. Pwede ligay nun lang?
2: Stefan, BPO ang obrahan mo. Di ba na naghambal na ako sa imo sadto nga? Magtutom ka?
0: Sharia, mabaton bala ako o hindi? Eh kung hindi, mapuli na lang ko ah.
2: Tub-tub subong, barumbado kagihapon. Kanugon lang sang pagpalangga ako sa imong sadto. You know what?
0: Sharia?
2: Ikaw mismo ang nagapalayo sa mga oportunidad.
0: Sharia?
2: I'm sorry, Stefan. You can leave.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ato sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay, namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Excel Food Superman for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
1: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Can Code, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3.
4: D3 Bio.
5: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit pala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sagay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult the doctor.
4: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Number one. 101.5. 101.5.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya, kagpagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati. Panayunong naton subong sa pagsipan-sipan ang patahom makasumpun sa aton drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sa pagtulunan, yaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako ang tag-iya!

0: Kanamit sang panyapunta ba?
1: Gani man. Kanamit sang ginbakal nga sudan ni Janine. Ay, Day. Thank you, gid, ha?
2: It's okay, tita. No problem.
1: Ay, kung tapos na kamukaon, nasaylo ka mo dito sa sala, ha? Kahimuson ko diring lamisa.
3: Ma? Pa? Dali lang, gid.
1: Hmm.
3: May ihamba lang ko sa inyo.
0: Oh. Ha? Ano ina? Kaya daw ka seryoso, gid, sa gitsura mo, kag daw ginakulbaan ka?
3: Kwan... Ma?
1: Ay.
3: Pa? Gusto ko lang kamo pahibalon nga. Nga may relasyon kami ni Janine. Kag gusto na namon mag-live-in.
0: Ano?
1: Ano?
3: Sugot ba lang kamo, ma? Pa? Sugot ka mo?
0: Anong siling mo, Cory? Ano ka? Mapahuya-uya? Mapahambal-hambal sa tao?
3: Pa?
0: Kung mag-amo ka man lang sina,
1: ay,
0: layas ka na lang. Apo ang ginapangayo namon sa imo, hindi kahuyanan!
1: Ay,
0: kung ginpabusong ka kaginbayaan, mabaton ko pa ina. Pero ang magpuyo ka sa pariho mo nga babae, nungka, hindi ko inababaton! Kahuluya!
1: Ay, Papa, kalma lang. Kay basi karon magtaas ang presyon mo.
2: Tita, tito, sorry, gid, pero nagapalanggaanay kami ni Cory.
0: Oh.
2: Kag hindi man lang kami ang nagaamo sini. Kadamos ang same-sex couples nga nag-successful man ang pag-upod.
0: Tama na, ina! Hipos na!
3: Pa?
1: Ay.
0: Hipos ka, ha? Kag hindi ko gusto nga makita pangitsuran nyo nga duha pagwa ko, dali! Hindi na!
1: Janine. Ay, papapasensya, gid, ha? Ay, Cory, kung ina ang desisyon mo, ay wala kami sang may himo ni Papa mo. Ikabuhi mo, ina. Kagkabay pa nga wala ka nagsala sa ginpili mo nga kabuhi. Kabay pa.
3: Ma, sorry, kid. Hindi ko hungod. Sorry, kid, sa inyo ni Papa.
1: Pa! Na ano ka pa? Pa!
3: Pa!
1: Diyos ko! Diyos ko!
3: Pa!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Si Papa mo!

0: I'm so sorry, sweet. Sorry, Gid. Wala gid ako mag-expect na amo sining matapo. Sala ko, Gid, ini. Sala ko, Gid. Pero kayo nga abala nga katigagan sa balatsyagon sa amay mo. Naangayin din niya kita maintindihan. Bato niya gani nga agi magulang mo. Nga kita ya hindi yung mabato na.
1: Sweet, sorry, Kid, sweet. So, sorry, Kid. Pero hindi ka magkamala ka, ha? Bisa na nung matabo. Hindi yung magliwat ang nabatsyagan ko para si mo. Hindi, Kid, sweet. Hindi, Kid, ya.

0: Sis, sis, sakit sa akong si Papa.
1: Ay, malipas lang na. Sis, ang una mo man ang reaksyon niya sa nagladlad ako. Sa nagladlad ko pala sa kapa ko. Patawahin lang. All I can say nga, good luck sa inyo ni Janine. Ari ako Hindi ko pagpabayaan sila ni Mama kag Papa. While akig pang amay ta sa imo. Gani okay ha? Magkalma ka sis.
0: Sis, thank you git sis ha? Thank you git yes, sis.

0: Bayo.
1: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Little Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bayo.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bayo. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: K5, K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: kami Saturday?
1: Yes. Kag-invited ka.
0: Ay, yun. Yeah. Actually, paano nyo na bakal ang house and lot? Ano, sa inyong duha ni Cory nakapangalan?
1: Sa ako niya ginbutang ang titulo. Sa akon ngalan.
0: Mm, pero tunga ka mo bayad.
1: Actually, si Cory ang laban bayad kay nakuha na niya inangadaan sang wala pa kami. Kag ako, nagabayad man ako sang ginlaw namon ng salakyan.
0: Ay, wow! Nahisa ko ah. Ay, hindi gali. Ang buhat ko si Lingon, nagapangimon ko.
1: Avery?
0: Kay, do forever, nagid ka mo nga maupod. Kag-anggwa ko, daw, palautwasan mo na lang.
1: No! No! Hindi ka palautwasan lang. Avery, no! No way! Oo, ang matod. Akoon ko. Kinulsol gid ako nga gin-push ko si Cory nga ihayag na lang sa mga parents niyang relasyon namon. Lihi ko na lang na-realize nga ikaw ang gusto ko maka-open forever. Avery!
0: Ay, Ja!
1: Ay! Avery!
0: Ja! Leave her! Leave her, please! Abi mo, antes pa kita nag-close sa work, handum tanagid ka. Ugali nga.
1: Avery!
0: Nagpaiway ako kay migahay kami ni Cory. Pero gin-promise ko gin sa self ko nga kun makakita lang ako sang chance nga manotice mo, hindi ko gipag-usikan ang chance ngayon na. I love you so much, Janine. Bayay si Cory.
1: Oh, Avery.
0: Kaya ko labawan ang pagpalangka niya sa imo. Promise. Hindi ka maghinulsol kung ako ang pilion mo. Please.
1: Avery, I know.
0: Hindi ka gid maghinulsol, John.
1: I know. I know nga hindi ako maghinulsol kung ikaw ang pilion ko. Pero please, hatagi ako sang enough time para mahambal ko kay Coring na batsyagan ko. You know, hindi ko ini magulpi lang hambal sa iya eh. Kasi ino nga masakit ang git siya.
0: Ay, okay. Mahulat ako. Basta i-promise mo sa ako na nga while nagahulat ako, makita ay gigihapon kita everyday, ha? Everyday, ha? Kay mabuang kita kung hindi ko ikaw makita. Mabuang kita ko sa kahidlaw sa imo.
1: Amo man ako, Avery. Amo man ako.
0: I love you, John.

Nagalibog ang ulo ko. Nga nagpasa ilos ang schedule ng i-duty si Janine. Kag nga nagbutig siya sa akon. Hambal niya decision sang unit manager nga i-change ang schedule niya. Kag si Avery mo man. May nagkakatabo ba lang wala ko na ibalaan? May ara bala?

0: Sweet. Day off mo subong, right? Janine. Wala ka ka ba, te?
1: Ano ako?
0: Sinong kinachat mo man? Nga daw. Malabot sa dlonggan mong yuhom mo. Abi mo? To kadako na isang kiliwat mo, Janine.
1: Ano man? Ano naman hao? Abi mo ka-uwi, nagitbala sa imo, Cory. Nag-chat kami sa mga teammates ko, ho. Kinagahinagaray kami nga ma-outing.
0: Okay. So, kamo lang.
1: Ini ka magpate? Oo, cellphone ko, oh. Idasok sa kalimutaw mo,
0: Janine? Amo ka na sina kung maghambal sa akon? Tuhula ka na sa espiritu sa akon, ah. Nga, ginamo mo ko sini, ha? Anong sala ko si mo, ha? Anong sala ko?
1: Wala ka sang sala! Akon sala, ah! Para hindi ka nalang makonsensya! Akon sala, Cory!
0: Ano ganyang problema, ta, ha? Napamakot ko na ng problema, ta! Nato nagpalayo ko nagit sa akon, ha?
1: Palayo man! Ano yung gusto mo, ha? Ha, Cory? Ano gusto mo?
0: Sweet?
1: Talakas si mo!
0: May iba na nagpakilig si mo, ha? Amo bala? Ha, Janine?
1: Hey!
0: Ma-5 years na kita nga nag-aupod. May napunda na kita kabalik ang salakyan. May mga alahas man kita. Walang man kita ginakulang, ha? Anong dapat ko nga improve sa self ko, ha? Sa relasyon ta, ha? Sweet, ang bala lang ko, sweet. Ang bala lang ko. Hindi lang ako pag-amuha, sini. Ay, haluoy ka. Please. Ginamatabat mo akong patay, sini. Ginamatabat mo akong patay.
1: Talak. Nakapoy na ko. Nakapoy na ko.
0: Sweet. Ano nga nakapoy man, ha? Gaaw. Nakapoy ka na, ha? Wala ko ganin nakapoy ng grabing pressure sa akon. Sa pamilya ko, Janine. Hindi pwede nga i-give up talang ang 5 years nga na-build ta sa relationship ta. Please, sweet. Sweet, kayo hunta ni, ha? Kayo hunta ni. Kayo hunta ni. Hindi tayo magbulagay. Please, sweet. Hindi tayo magbulagay. Hindi kita magbulagay, sweet. Hindi.
2: Pero ano?

0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatiya. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Ito masyon sa barangay
2: po. Anong ginamatsag mo sa ngayon?
1: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumarkog. DTX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
1: 3 times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
4: Nagadamo na ang nagadamo. Ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
5: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: Sweet? Nga, may ba nang nagapakilig sa imo haw? Amo pala? Janine! Mo 5 years na kita nga nagaupod. Pinapundan na kita ng balay kay salakyan. May mga alahas na. Wala mong kinaginakula nga. Ano? Hamala ko, sweet. Ano nga dapat i-improve ko sa self ko, ha? Sa relasyon ta. Wala ko pala. Wala ko wala. Hindi ako pagamwasin eh.
1: Nakapoy na ako eh.
0: Sweet.
1: Nakapoy na ako.
0: Ano nga kapoy man? Nga nakapoy ka na. Uy, kung kaya nakapoy ka, grabing pressure sa ako. Sa pamilya ko, Janine. Hindi pwede nga i-give up na lang 5 katuig na na-build to sa relationship ta. Sweet, please, kayo hunta ni. Hindi kita magmulagay. Please, sweet. Hindi kita magmulagay. Sweet.
1: Abiyo.
0: Sweet. Malangga malangga takit ka. Malangga malangga takit ka, sweet. Please, isiling. Isiling ka palangga mo, man ko. Sweet, tanuhay ka, please. Isiling ka palangga mo, man ko, sweet.
1: Hona! Hona! Palangga ta ka, Connie. Palangga ta ka, pero...
0: Pero ano, Janine? Pero ano?
1: Pero hindi na pareho sang una.
0: No.
1: Sorry.
0: No, sorry. Sweet. No, sweet. No. Nga. Sabihin ko ng kulang. Sabihin ako ng kulang, ha? Hindi mo ko man ang tanan mga gusto, ha? Ano pa kitang kulang,
1: ha? Wala sang kulang, Cory. And it's not your fault. Sala ko. Sala ko, Cory. Pero mas maayo na lang ininganangin honest ako sa imo. Sorry. Pero hindi ko na mapatyagan ang excitement sa tupad mo.
0: Gali. Ha, gali. Gali, ha? Kay may lain ang nagapakilig si mo, ha? Sino siya? Sino siya? Sino siya? Iambal sa akon!
1: Wala. Wala sa ibang kori. Ako lang din siguro ang gaga. Ako lang din ang gaga. Pero unfair man katama kung magsige pa kita. Mas masakitan ka lang, Cory.
0: Ako lang. Ako lang gagaling masakitan. Meaning, ikaw, naka-move on ka na, ha? Ha? Or ba si Alin sang una, wala ka nang iluyag sa akon. Ba si Alin sang una, ako lang galing sa patay-patay si mo!
1: Cory, hindi mo tuwan,
0: Ina. Ang malay na, ha? Ginapasakayan mo lang ako, gali.
1: Ginawa

0: pagkaon, Mayo sis. Hindi ka magpagutom. Dapat gani mas atibanon mong self mo, Sobong. Para sa rason yung mapagkita ay isang janin nga to. Mga nga siya sa kagwapa mo kagka-sexy.
1: Do hindi ko pa kaya mag-smile, sis. Kada madumduman ko ng ginihimos ang janin nga to. Sis, lumalumpong ang dugan ko.
0: Amugin na basta bigo, sisi. Masakit. Pero I know you will survive. Ako gani kaduan ako natuntuhan, ha? Buhay man ko gihapon. Ay, sisi dear, ang tao nga hindi sa imo, hindi paghawiri eh. Hindi pagpunggi. Simple as that.
1: Sis?
0: Bah! Agay! Patay!
1: Sis?
0: Sisi? Agay!
1: Sis?
0: Patay! Sisi, tanawa!
1: Ano, sis?
0: Tanawa kung sino nagpasulod dari sa kapihan ngayon yun. Tanawa!
1: Ba? Sina ni Janine kag ni Avery? Kag nag-auya tayo sila sa kamot, kag... Ginhalok ka ni Janine si Avery sa bibig? Mga sapat!
0: Sis! Kalma! Hindi mag-iskandalo dari sa public. Hindi gid.
1: Sapat.
0: Manuoy kasi si hindi gid mag-iskandalo. Hindi gid.

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: VTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: VTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
7: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!

0: Nga gitunggan mo ko si Sao. Gusto ko sila pakauyan. Gusto ko sila suknaan kung nga ginhimo nilang pagtunto sa akon. Miga ko kag partner ko. Sis, gintunto ko nila, sis, kaduha, sis.
1: Tungod, hindi ako gusto ka mag-stoop down ka sa level nila, sis. Ilipag ko si King Kabuhi mo. Tungod lang sa wala ang pulos ka tumboy nga ito. Huh? Kadamo pa sang tumboy sa kalibutan. Hindi lang siya.
0: Sis, hindi ko sinaya, sis. Hindi ko kaya, sis, hindi ko

Wala siguro sa palay si Cory ay. Nag-duty siguro siya. Dire ko nalang aning sagwa sa gate ipark ang auto ko kay malakat man ako dugay-dugay. Ma-shower lang ako ka mag-ilis kay may katuan kami ni Avery. Ah, ang liapis ang gate. Bay, ano ni? Hindi mabrihaw. Try ko biliwat. Shit! Hindi ka di maabri. Animal! Hindi pa ilisan guro ni Cory sa kandadong gate ay. Animal siya. Ano, hindi ako ni pagpasudlon? Tawagan ko siya. Tawagan ko siya.

0: pala, ginbaylo mo na ako kay Avery. Ay, dito kay Estelle siya. Ako ng balay nga ini.
1: Ha? Anong siling mo? Ginapakadlaw mo ko? Ha? Hoy! Cory! Pasilipat ka? Ha? Nga arasakon nga lang ang balay kagloti nga ini.
0: Ay, kapal ka man, no? Oo, ara sa pangalan mo. Ay, pero ako ang nagabayad. Traidor ka? Sobra sa'yo mo, ha? Wala kauya dyan, Nin!
1: Gali! Gali, ha? Tanawang ta! Kay makadto ako sa abogado! Kagpasakaan na kasang kaso! Kabati ka! Hindi pwedeng nakuhaan mo lang ako sa matarong sa balay ngayon, eh! Sa amo lang sinikahapos! Sa husgado kita makita ay, Cory, na kabati ka! Sa husgado kita makita ay!
0: Grabe ka! Naginulsol gid ako sa pagsalig ko sa imo, Janine. Naginulsol gid ako kag insalig ko ni Simong tanan.

0: ATX 500.
1: Ako si Norma Vista, taga Baturo Ha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!

0: gidbakik bato ni Janine nga sa iyang ngalan ang titulo sang balay. Gani siya ang magapanag-iya sini. Suno sa laye, nga kun ang maglibid partners nakapundar sa mga propiedad sa panahon nga sila nagaupod, mahimo ini nga tungaon sang 50-50, ukon ini ginatawag nga co-ownership. Apang suno kay Cory, siya ang nagabayad sa balay kag duta. Suno sa abogado nga gipalapitan ni Cory, ginahanglan may mga pamatuod gid siya nga matuod nga siya ang nagabayad sini. Ginahanglan nga ipakita niya ang mga resibo sa korte bilang pamatuod. Kung ano ang dangtan sining kaso, korte lang ang magkadesisyon. Kutob na lang diri ang aton pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamog niya salamat sa iyong wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Cory, Angeline Buenafe, Janine, Lidilia Miranda, Avery Kagmama, Ernadesina Amiga, Jax, Sister John Bironque, Papa, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, Melvin Proteña, kag Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na, may ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
6: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katul katul,
10: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, magabutika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako, ang linya ko,
18: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo,
18: ikapsula mo.
17: Extend.
18: Extend. Supplement for men.
17: Gawa sa maca.
18: Isang herb
17: na nagpapataas ng ating energy
18: at stamina.
17: Like flavowaska.
18: Epektibong sexual potency herb.
17: Stimulates libido
18: and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
11: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
18: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
22: Kay may barato balay nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.

0: Radio Core.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
2: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador.

Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa subong adlaw sang Biyernes, mga kaki-five, thank God it's Friday. Petsa 31 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026, katapusan nga adlaw sa ikapito nga bulan sang tuig 2026. Mga kaki-five, o isang tulog na lang karon. Abuas sa panibag-o na naman nga bulan, mga kaki-five. Amo ni kadasig subong sa aton sini nga tiempo, no, mga kaki-five, kay daw indi na naton ma monitor ang inadlaw. Ibot kita lain naman nga bulan, no, mga kaki-five. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatutok na sa ila sini nga mga tagsa ka mga radyo. Nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuana ay Pilar. Tagsaton sini nga mga online viewers nga naga-monitor pinaagi sa official Facebook page naton ang K5 News FM Rojas. Maayad-ayad man nga pagpamati, no, sa mga suki naton dira nga mga tagpalamati sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center, no, sa mga vendors dira nga nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Sa mga vendors man, no, kag pila ka establishmento dira sa may Burgos Street, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga driver naton, no, mga tricycle driver naton, jeepney driver, van driver, bus driver, no, mga Haki 5, ano man inyo sini nga ginamaneho ang salakyan, bao paghalong gid kamo ha. Kaya medyo ano pa man nga daan subong, no, mag-guom-guom gawlan ulan naton sini nga tiempo madanlog ang dalan para makalikaw sa ano man dira nga posibleng aksidente. No, kag likawan gid, no, magmaneho nga nakainom, mga kaki-five, kay basi magtalang kamo, paparetong natabo to sa state anyos nga driver kagabi, mga kaki-five. Okay, hubog ini, why na siya kabalo kung din na siya padulong direksyon kag na aksidente. Halong gid, doble halong sa aton sini makauturan nga mga driver. Maayong hapon man, no, sa aton sini nga mga tagpalamati sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan, sa pila ka mga kabanwahanan sa kaiping naton nga probinsya dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, mga kabanwahanan sang Kuto Malabutan sang aton sini nga signal, pila ka kabanwahanan sang Aklan Antique, mga kaki-five sa Kuto Malabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa subong nga hapon, mayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. 20 minuto sang nabili nantes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Direkta na kita sa aton sini nga mga headlines. K5 News FM Rojas, ginkilala sang Capiz Police Provincial Office bilang outstanding stakeholder. Sa dugang panaton diri nga balita, hustisya padayon nga ginapanawagan sang

18 minutos ang nabili ng Tesita Magdangat sa Tacna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. E-check ta, 9 na aton sini nga lakat sang panahon. Nakay magumguom ginang aton sini nga tiyempo bilog nga adlaw. Mga Haki 5, may pila ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Nagaulan-ulan, halin kahapon, o kada hapon, nagaulan. Mga Haki 5, diri sa siyudad sang Rojas, magulugal umon, may pagpanalithikon kaysa nga ma-experensyahan kita. No? Check naton, di na ni balang ginamonitor nga low pressure area. No, mga Haki 5, as of 2 p.m., no, sa pagmonitor sa aton sini nga paggasa, ang low pressure area nga ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility na namonitor sa aton sini nga paggasa, may manubo ini nga tsansa nga mag-develop sa tropical depression o kon bagyo sa masunod nga 24 oras mga kakifawip. No, ang aton sini nga pag-asa, no, nagpadayon man sa pagmonitor sa sining LPA, no, nga ara sa guwa sang aton sining Philippine Area of Responsibility. Samtang ang trap sini o kun ang ikog sang sining low pressure area amo ning mabatsagan aton sa pila ka bahin sang aton sining pungsod Pilipinas. No, lakip na diri sa Visayas kag sidlangan nga bahin sang Mindanao. Diri sa Western Visayas, lakip na ang probinsya sang Capiz, mga Haki 5. Mangin magalumon, tubtob. Maayo man ang panahon, no, sa pangkabugusan sa ibang nga lugar sa Western Visayas. Pero may mga tsansa sa gihapon sang pag-ulan. May dala nga pagpangilat kag pagpanaguob. Tuga ini sang trough, no, sang LPA. O kon low pressure area nang yasini nga ikog, no, mga Haki 5. Nga mo ni nag-aapekto sa pilaman kabahin sa aton sini nga pungsod Pilipinas, lakip na diri sa Visayas. Mahina tubtob makasarangan ang huyop sang hangin diri sa Region 6 nga magadala sa Makanay, tubtob makasarangan man nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan. Aton gin nga panugyan, umulan man o kun umaraw, magpreparar lang kita yung mga Haki 5 sang mga proteksyon sa aton sini nga lawas. Para iwas kita sa mga ano dira ba lang mga gulpihan aton lawas, matupaan kita sang ulan. Nalabi pa kung kapoy ka, no, mga Haki 5, balin sa trabaho. Mas maambun-ambunan ka lang dira, no, kung kaisa nagalain ang aton sininga pamatsyag. Ilabi na, no, kung mahina ang aton sininga resistensya, mga Haki 5. Gani ang the best diri nga solusyon para mangin mapagod ang aton sininga resistensya, no, man ang aton sininga tiyempo. No, pabago-bago man ang aton sininga klima, may ara kita sang proteksyon, no, may ara kita sang panaming. Sa aton sininga kayong lawas, mag Mighty C Alkaline, nga vitamin C kita everyday, no, mga Haki 5. No, kay sa Mighty C Alkaline Vitamin C, ginapapag-on, no, nga aton sininga resistensya para malikawan aton ang mga common nga mga abalatian, kangay sang lagnat, ubo, sipon, ano pagid, no, ang trangkaso, no, mga Haki 5. Mag Mighty C kita kay ini, no, ang vitamin C nga alkaline, mas na-absorb iniya, nagapanalupsop kag mas nagapabilin sang madugay sa aton sininga lawas kun ikumpara mo sa iban dira nga vitamin C, no, mga Haki 5. Kay maayo na kun masalupsop gid sa aton sininga lawas, mas nagatiner, mas nagabakod pagid ang aton sininga resistensya, hatagan kita sang mapag-on nga depensa batok sa mga balatian, mga kagaw kag mga mikrobyo, mga Haki 5. Gani mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Available ini sa tanan nga branches, mga Haki 5, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic diri sa Roja City sang Clinica de Alternativo diri lamang nahamtang sa McKinley Street tabok lang gid sang PLDT. Mga Haki 5, available man online, pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya.

0: oras na to, 13 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Hatagan ta na'y ligwa no inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Mga ka-K5, kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagatutok na dira sa may Vizcaya President Rojas, nagamonitor via Facebook Live, kay Boyet Rote, shout out lang dira sa mga katrupang bigo, mga ka-K5. Ay, mga katrupang bigo, kuno, gina-shout out ni Boyet Rote. Ma'am Daidin Boro, listening and watching from Cotabato. Uy, good afternoon dira sa Cotabato. Kay Ma'am Daidin Boro. Mayong hapon mga kakifay, maulanon man diri sa City of Muntinlupa. Uy, sa Muntinlupa, gali si Boyet Rote. Thank you, gina. Sa imo sininga pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. Kay Dudoy Arthur, good afternoon ka K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Kumusta dira sa West Villaflores? Anong tiyempo dira subong? Kay Ma'am Gianna Amville Siloso, nagatutok naman. Silingya, mag-uom-guom nga hapon ka K5 Darren. Thanks God, it's Friday ka K5 Darren, happy weekend. Thank you again no, sa kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Rodel Bugarso Posadas, good afternoon sir Darren, pa-shoutout man ha, sa wifey ko nga si Mathel, kag-anak namon nga si JL, nga always gin nagapamati sa programa mo. Thanks. Thanks man ha, kay sir Rodel Bugarso Posadas. Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon. Dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan, Roja City. Hazel Paderes, Ma'am Hazel, no mayong hapon man sa imo ha. Ginatamyaw ya lang iya sininga asawa nga si Arnie Estores nga nagapahuway-huway sa balay namon subong sa Barangay Bara sa Sitio Pangpang kag sa duha namon kabata. Mayong hapon ha sa mga taga Sitio Pangpang dira sa Barangay Bara. Sir Ronald Silvestre Dolor, malamig nga hapon ka K5 Darren, na nakatutok na kami pamati sa radyo upod ang members ng Tribu Dos Tribe. Thank you again no sa Tribu Dos Tribe kag sa tribe owner nga si Sir Ronald Silvestre Dolor dira sa Barangay Dos. And also na mayong hapon man dira sa Bianaton kay Ludi Dolor. Serenante ka mayong hapon Sir Darren sa wifey ko kay Bebe Cam. Kagsamon anak, Beboy Cam sa akon Iloy Helen Cam. Nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw. Salamat gid Sir Darren sa pagbasa sang message ko. Madamo man nga salamat sa Cam family dira sa Barangay Dayaw sa Sitio Pagutok. Joshua Patrick Matias Robles. Mayong hapon ka K5 Darren sa Matias and Robles family sa Lantangan sa Banwasang Pontevedra. Sir Loey J. Demo, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. And also mayong hapon man dira sa mga listeners naton sa Banwasang Kwartero, especially dira sa may barangay Nagba, no? Kay Angko Jojo Lope, kay Tay Rudy Cata, no? Nga nagapamati man, kay Dudoy Warren, sa Tibor and De Rosa family. Bayad-ayad gid nga hapon. No? Sa tanan naton nga tagpalamati dira sa may barangay Nagba sa Kwartero, no? Sa tanan nga Kwartero nun. And also kay Tay Pisto Hilikan dira sa barangay Balingasag mayong hapon man. Tumandok ako sa Barangay Sentro Dao, no, mga ka-K5. Nagbakasyon lang ako diri sa utod ko sa Muntinlupa. No, siling ni Boyet Rote. Uy, taga Sentro Dao kagali sir. Lapit ni siya, no, sa Barangay Maindang sa Banwaman sang Kwartero. Tupaday lang. El Castigador. 9 minutos ang nabili natin sita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Ang aton sini mga ginpanglinyada nga mga balita na ato ni nga tagaan sang pagtamod. Daw sa aton sini nga pagpanumbalik ka. Standby ang detalye na sang aton sini mga ginpang preparar diri nga mga balita. Diri sa aton sininga pangalagad. Magahaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Ka K5, kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7, Lord. 57 akong edad. High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Red. Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mighty C or Pure C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sa diskusyon si Dr. Ramil Uy.
5: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung ano ang benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan nato ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami kunong cocutin, ECA and selenium. Is amo nang mga antioxidant mo ni duksa mo.
4: Oo, sang una mo na.
5: Magresita mi. Pantaglami. ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
4: Grabe no.
5: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
4: Amo na ginahulat mo.
6: The ultimate
5: antioxidant. Dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
1: TTX 500.
7: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
4: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale doc.
5: Correct Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon more than 2500 calories a day. She or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
4: Meaning the more kagaling kaon,
5: the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
4: So ang
5: Pinoli compound Sir JP ang makita sa mga utanon ka prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
4: Wow.
5: Ara na, no?
4: Like cancer.
5: Anti-mutagenic,
4: anti-inflammatory,
5: hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
4: Grabe, no?
5: Especially comparison pagin siya Mighty C. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
4: Flavonol.
5: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mighty C or Pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mighty C?
4: Kung kabatsyag na.
5: Di, may cancer na.
4: Posto,
5: dapat no? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalap pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
1: DTX 500!
8: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka
8: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
10: Mabagat, ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. S4 Biotics.
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kailan tong score ganit?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
1: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: El Castigador!
5: El Castigador!
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
4: Darren Salomeo Henson.

0: Oras na ton mga kakifay, ba 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kakifay sa ton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon no, sa inyo alagad si kakifay Darren Salomeo Henson. Sa aton na sininga mga balita, mga kakifay, ang K5 News FM Rojas liwat nga ginkilala bilang outstanding stakeholder subong atuig 2026 sang Capiz Police Provincial Office. Na may kang tanan sini kabugusan nga detalye sang sini nga balita kagang event man sang Capiz Police Provincial Office subong nga adlaw. Check naton sa line number 2, hibalo naton sa report ni K5 Alan Catalan. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Culminating and awarding ceremony para sa ika-31 na no nga tuig sa kahiwatan sang Police Community Relations Month Celebration ka K5 Darren. Kagina or subong lang hapon pinaagi sa culminating and awarding ceremony, ginhatag ang isa ka award kagin kilala sang Capiz Provincial Police Office bilang outstanding stakeholder o kon partner sang Capiz Provincial Police Office ang K5 News FM Rojas. Ini pinaagi sa isa ka certificate or award nga ginhatag subong gilamang hapon ka K5 Darren. Ang K5 News FM Rojas ginapabugal gin naton nga gintagaan sang award outstanding stakeholder ini ka K5 Darren no kag ini ginbaton sang aton sining station manager ni ka K5 Ami Orleans Berondo ang nasambit nga award pagkilala nga ginhatag sang Capiz PPO mga ka K5 dito sa may Camp Chuderico Appeal sa Barangay Lanot, Rojas City, Hulyo 31, tuig 2026. Nauna dre mga ka K5 sa aton sininga mga kautoran ka inasang aga bilang activity man no mga ka K5 sang Capiz PPO kabahin sa 31st Police Community Relations Month Celebration. Kita sa broadcast media nangin partner sang Capiz PPO sa paghatag sa mga impormasyon na ka K5 Darren kag sa aton sining mga tagpalamati kagina ang nangin dinapit nga bisita nila dito of course no isa na diri ang mayor man mismo sang Banwa sang Panay si Mayor Sunny Besa ang naghatag sa iya sining inspirational message para sa aton sining mga kapulisan kag sa mga stakeholders nga nagtambong ba dito sa sining 31st Police Community Relations Month Celebration sa ilang culminating and awarding ceremony. Do halos ara gintambungan sang nagkalain-lain nga mga chief of police ang nanabitan nga culminating activity ara ang presensya gid no sa pagpanguna sang provincial director sang Capiz PPO mga ka K5 si Police Colonel David Kachumbo Jr. no nga amugid ang nagpanguna man sa sining culminating activities mga ka K5 kag ang mga personnel man of course sang Capiz PPO ara nagtambong man sa nahinabitan nga aktibidades. Antes pa man kagina, naghatag sang iya sining o kung nag-deliver sang iya sining mensahe si Mayor Sunny Besa sang Panay bilang speaker nila or guest kang naghatag sang inspirational message daw gulpi lang bumubo ang ulan no? Pag-saka pala naton kagina sa may Camp Chuderico Appeal nagagulugalom no kag kanami isang ambiance matawhay
0: mayo lang gani ka K5 bala no natapos ang mga pila ka mga aktibidades balalin kagapon antes nagbubo ning ulan subong adlaw
2: o kay man kahapon halin kahapon hasta kagi nasang aga may mga activities man no. Kapareho abi kahapon sang ginpatigayon nga shoot fun or ining shoot first mga ka K5 ining pag tiro oh pagtiro pag practice tiro pagtiro sa mga plates sa makatapo sang media no by group ini kag siyempre nagparticipate man ang K5 News FM dito kag iban man nga makatapo nga mga kaupod ta sa media ka K5 Darren no kag kahapon ginpatigayon man ang basketball tournament o kon basketball kag kagina ginhatag ang award sa nagdalaog sa basketball kung sino ang mythical 5 sa mga pulis kung sino nakakuha sang third fourth kag nag-champion diri mga ka K5 sa nanabitan nga torneo no
0: kag bakod gyud ang pulis ka K5 ala no kay todo na perde gyud ang aton si makopdanan
2: ay ti siyempre physically fit pa yang aton sini nga mga kapulisan no kag mga hubin no laing yang humampang ang mga bataon pa ka K5 daren kag siyempre sa height pa lang makita mo na nada ang mga pulis naton dihado no ang aton sini nga mga upod sa trabaho mga ka K5 no kag aside sina ka K5 daren kahapon kag kagina sang aga na may ginpatigayon pagid nga activities dira sa may camp Chudrico Appeal ining labing una nga oratorical contest sang Capiz Police Provincial Office kagina ini agintambungan man dira sa may bahin sang camp Chudrico Appeal no siling mo daw mga estudyante lang ang police no
0: sang high school bla
2: mag patigayon sang oratorical mag oration ini kay K5 Darren oration ini no so dire gin award man ang mga nagdalaog dire mga ka K5 no kag subong lang hapon gin patigayon na ang closing at the same time closing ceremony culminating kag awarding mga ka K5 so yan dayang hapon bugalman sang aton sining station kag sumama sang K5 News FM Philippines nga nangin kabahin ang K5 News FM nga ginhatagan sang award sang Capiz sa PPO mga ka K5 no kag successful ang ila sining ang ila sining activity no kagin dala na ni Guro sa patindi nga ulan.
0: Oo, no? Gani. No, kabisan kita, gani.
2: Kagina, ka K5 Darren, na pagsaka tapalang sa Camp Chudrico Appeal, gugulpi lang humigop ang malamig nga hangin mo. Kag nagdapya ang malamig nga hangin dito sa bahin sang Camp Chudrico Appeal. Kagina, after sang awarding, kag culminating, may arasang daw kapi-kapi nga natabo. Well, I'm glad to say na kaupod ko ang provincial director sang Capiz PPO, si Colonel Kachumbong. Nag-restorya kami gamay. No? Ati siling ko, Colonel, kamusta ang activity no? Sang aton sining Capiz PPO. Kag siling niya, nagapasalamat sa kay natapos na giman kag nanging successful ini ka K5 Darren ang ginpatigan na 31st Police Community Relation Month celebration nila no ambal ko Colonel every year gid ini nya supposedly every year ini nga pagahiwaton although ati gamay lang gin nga conversation ang aton nga na encounter kagina kay sa provincial director kag nalipay man ako no nga kanami istoryahon sa aton nga provincial director ka K5 Darren kag very open sa kag transparent sa activity man kag information nga igahatag sa mga katapos ng media with regards sa information dissemination sa aton sini nga mga kapulisan no kag diri gin damo man sang mga stakeholders nga mga nangin bisita dito. Tuman dito ang DNR Capiz, ang Capiz Red Cross kag iban pagid nga nangin partners ang Capiz PPO, no? Kag sa ginsiling ko na kagin na isa na dre ang K5 News FM mga ka-K5 kag bugal man naton nga ipahibalo nga ining award ang pagbaton ang pagkilala sang Capiz sa Provincial Police Office bilang outstanding stakeholder ang K5 News FM nga ginbaton ang award sang aton sininga station manager ni K5 Ami Berondo ka K5 Darren, no?
0: Okay.
2: So amo na ang pila ka mga nagtranspire kag activities ang aton sininga Capiz sa Provincial Police Office kaina kag well hopefully next year mangin maayo pagid, no? Kag ma-innovate pagid ang ila sininga programa bilang partner naton sa komunidad mga ka-K5. So muning madulong naton nga report activities ang Capiz Provincial Police Office para sa El Castigador Program. Ako si Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gini salamat na saliwat kay Kaki 5 Alan Catalan sa gindulong sinino. Detalyado nga report. May kang tanan sa ginpatigayon nga event sang aton sining Capiz Police Provincial Office. Kadungan sang ila sining 31st Police Community Relations Month Celebration nga ginhiwat sa Camp Chodorico C. Apil sa Barangay Lanot. Subong nga adlaw mga ka-K5. So ang aton sininga kampiyon nga istasyon ang K5 News FM Rojas. Abugal gin aton nga ipalayag sa inyo, no, nga liwat nga ginkilala ang K5 News FM Rojas bilang outstanding stakeholder subong atoig 2026. Congratulations, no, sa bugos nga team sang K5 News FM Rojas sa pagpamuno, no, sang amon sining station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. No, kag pila pa ka mga aktibidades kaina antes pa man ining awarding subong hapon mga K5, no, kaina madinalag-on man ang labing una, no, for the first time nga oratorical contest sang Capiz PPO mga ka-K5, no, para ano man, no, isa sa mga pamaagi nga ang skills sang aton sinang kapulisan sa pag communicate, no, communication, paggambalbla, pagpalapnag sang advokasya sang PNP pinaagi sa sining oratorical contest mga ka-K5. So ang nagpangibabaw amo si Police Corporal Jesse Ray Catalogo nga amuning nagrepresentar sang Capiz Police Provincial Office mga ka-K5. So nangin masadyagid, no, ang mga aktibidades sang Capiz Police Provincial Office alin kahapon nga adlaw mga ka-K5 kadungan sining 31st Police Community Relations Month Celebration. Sa liwat, ginapanginbulahan ginato ng aton sining bogos ga team sang K5 News FM Rojas sa pagpanguna ni Ma'am Amy Orleans Berondo kay ginkilala liwat do subong atuig bilang outstanding stakeholder sang Capiz Police Provincial Office mga ka-K5. Oras naton 17 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Kay Boyet Rote siling nga sa mga katropang bigo amo ano pang nahulat magamat-amat na ano ni naglumpat, no. Ay natong mensahe. Magamat-amat na kag mananggot. Bauperte. Kay Doy Arthur, no, maulanon diri ka-K5 Darren sa West Villa Flores. Ma'am Ashley Bourbon Bahada, mayong hapon man sa imo. Kagaya Nong Bongbong Henson, no, mayong hapon ka-K5. Congratulations K5 News FM Rojas. Thank you, Geda, sa Bernas and Henson family dira sa may barangay Aglalan na kag barangay San Juan sa Banwasang Dumaraw. Madamog yun nga salamat no, sa inyo tanan dira sa mga nagatutok no, diri sa aton sininga pagpangalagad sa mga taga Dumaraw. 18 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Iningabahin, ginadulong sa inyo sang kampiyon kag healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix. Mga kaki-five, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa mga coffee lover dira, no? Diri na kamuya sa healthy kag saburoso. Mga kaki-five ang sabor sang DTX Coffee Mix. No, may ara inisang ampalaya, okon amarguso, chia seeds, and the sugar cane extract powder amoning kampiyon nga mga ingredientes ang DTX Coffee Mix nga makahatag gid sang mga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas mga kakifiba. No, pinaagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX Coffee Mix, ginabuligan ini nga malimpyo nga aton sini nga lawas kay ginadetoxify ang mga toxins mga kakifiba pagwa sa aton sini nga lawas para mangin mamag-ano nga aton sini nga pamatsyagan, mangin healthy kita, mapahilayo sa mga balatian. Hindi maayo nga daan no, nga may mga toxins ang aton sinigalawas. Dapat ginapagwa ina mga kakipay. Magluwasin na no, ang DTX Coffee Mix. Makabulig man, makapaalerto sa aton, makapaabtik sa paminsaron. Mga kakipay ba? Gani, umpisahi ang inyo sininga adlaw. No, kung magbugtaw ka mo bala, ang dapat nga ipangapin na aton. Diri na kamusaya healthy. No, mga kakipay, ang DTX Coffee Mix. No, non-acidic, kag hindi man ni makatuga sang palpitation sa aton sininga heart, unlike no si ban nga mga kape. Mga Haki 5 kay niya, natural and healthy mga Haki 5. Sa liwat, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Oras na ton, 20 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Wala pa sinsyagin sa ton sininga mga kakifive. Medyo malipot lang aton sininga tiyampo subong. Kaya syempre, basta Biyernes gani, no, mga kakifive. Rest day na naton dayon, no, mga kakifive. Kita ay naman kita sa masunod nga simana. No, kagpadayon lang sa pag-like, share, kag... aton sini nga mga programa no mga Haki 5 kag mga naka-post nga mga balita para mangin updated kamo sa nagakainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas subong man sa iban nga lugar o kon kapungsuran mga Haki 5. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. No, keep safe no mga Haki 5. Ilabi na subong nga maulan no nang aton sini nga tiempo. Nagbaskog na galing ulan sa Guao ay kita kabatsyag. Halong-halong gina sa mga motorista na ton. Hinay-hinay lang no, sa pagmaneho sa subong maulanon nga tiyempo. Sa pangalan na lang sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupod na ton sa technical side si ka-K5 Michael John Ditoga. Samon nga News Director, Kaki-5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager, Kaki-5 Ma'am Amy Orlin Berondo. Samon maalwan kag mabuot, mapinalanggaon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kaki-5 Darren Salomeo Hensona para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
1: Sport Biotics. Makabuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
9: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
11: DTX 500.
12: Gina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa katlo kapila ka maginom
14: sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
14: Subong kamusta?
12: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagugina pa
11: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso!
16: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 5:28 sa hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
17: Number one,
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio Evening Newscast. the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: The K5 is some of the headlines.
18: Headlines.

0: Abroad.
1: Sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Hostisya, ginapanawagan sang pamilya sang ginlutang patay nga delivery rider. Police Captain Omiten, pinakauna nga babae nga hepe sang Pontevedra PNP. BFP Region 6 na kortesiya kay Governor Castro, suporta sa fire prevention kag emergency response ginhinalaan. Duga nga mga benepresyaryo nakabaton sang buga sa bawat bayan makikinabang Rice Assistance Program. Sa duga nga mga balitang lokal, Barangay 8 sa Arnoha City, kabahin sang top 100 outstanding barangay sa Pilipinas sa Gawad Balangay Awards 2026. Driver kagangga sa Pilason matapos na aksidente sa motorsiklo. Oratorical o kon oratorical contest ginpatigayon sang kapi sa Police Provincial Office. Kagapis Police Provincial Office nagpatigayon sang media proficiency firing para sa mga mano guaragwa. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isogon, Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Lalaki sa Iloilo, ginaresto sang Raco 6 bangod sa pagbaligya sang iya. Sensitibo nga video, kaupod ang mga minor de edad. Lalaki patay matapos gaging sungay sang Carabao sa Hinigiran.
0: Balitang regional.
1: Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Duha tub-tub apat ka mga bagyo posibleng magsulod sa Philippine Philippine Area of Responsibility sining Agosto sunod sa pag-asa. AFP ginamonitor na ang Chinese warship unmanned vessel sa sulod sang EEZ. Marcos Trelianes, traidor suro kay Vice President Sara Duterte. Balita ka K5 sa lawas ang pungsod, balitang international.
0: Balita international.
1: Linibo nga Moroccan migrant nagtabok sa border sang Spain.
0: Balita international.
1: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balita sports.
1: Madeline Diaz magapatigayon sang world class weightlifting competition sa pungsod.
0: Balita sports.
1: Kag para sa aton balitang entertainment.
0: Balita entertainment.
2: Balita entertainment.
1: JK Labaho, natilawa na ang matuod nga kahulugan sang paghigugma.
0: Balita entertainment.
2: Balita entertainment.

0: Kinahanglanon nga hapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya, nga malabutan sa ato sa ligapang pangalagad subong adlaw sang Biyernes, Hulyo 31 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag, balita ka K-5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live at nyo kami nga mabatian sa Lilis Onsang inyo mga radyo, 10.9, 83.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwa sang Pilar. Kag sa amon siring Facebook pages sa K5 and News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretsyo na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:34 sa hapon. Ining oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa Kaluan. Sang klinika D3 Bio. D3 Bio mayra sang virgin coconut oil kag vitamin D3. Ikaw masamig nga strength sa buringot, masamig nga nagakalipa. D3 Bio ka K5 available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nagapanawagan sang hustisya ang pamilya sang 23 anyos nga delivery rider nga si Chester Alagona nga ginlutang patay sa sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City sang Hulyo 28, Martes nga adlaw. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Roel Azorquen, amay sang biktima, ginapangayo siya ang bulig sang publiko sa sinuman nga may impormasyon na tuhoy sa insidente agud mapadasig ang investigasyon. Pero sa iya, tuma ng ilang pagpangasubo. Bangod wala nila gindahom nga amo nagali adto ang katapusan nga pag-ubdanaya kay Chester. Masubo sunod sa iya kung masubo sunod sa iya nga panumdumon nga isa ka tawo nga nagapangabuhi sang insyakto kag malinong amo pa ang naging biktima sang krimen. Bangod sini nagalaw ang pamilya nga giliyon nga matumod kag madakpa na mga responsable sa paglutang agud malabot ang hustisya nga ila ginasinggitan. Nagalaom ang pamilya nga mapasawat ang mga yara sa rekod sang krimen kag matagan sang katarungan ang pagkapatay sang ila nga pinalangga. Samtang nagapadayon ka K5 ang maid-id nga investigasyon sa mga otoridad agud matumod ang motibo sa krimen kag mapasabat ang mga suspect sa pagpatay kay Alagon. Sa pihak nga bahin ka K5, formal na nga nagpungko bilang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station si Police Captain Maria Fe Tupaz Omiten. Nagpungko sa pwesto si Omiten talos kay Police Captain Mark Anthony Garcia matapos ginkakas ini bilang OIC sa nasabit nga istasyon. Sandig sa rekomendasyon sa Police Regional Office 6, si Garcia ka K5 sa karon ang yara sa Capiz Police Provincial Office. Nahibloan nga si Captain Omiten ang pinakaunang nga babae nga nagpungko bilang hepe sa Pontevedra Municipal Police Station. Ginalauman naman sa mga publiko nga mapasangkad siya ang kampanya sa mga otoridad batok sa tanan nga sahi sang krimen. Ilegal nga buluhaton kag mapabilin ang kalinong kag katawhay sa bugos siya nga nasakupan. Sa dugang nga balitang lokal, nagkortesiya kay Capiz Governor Freddy Del H. Castro si Bureau of Fire Protection Regional 6 Regional Director FC SOPTA Edwin Vargas agud hinalaan ang mga tika nga makapaligon pa sang fire prevention kag emergency response sa probinsya. Gintalakay man ang mga posibilidad nga permanente nga pag-deploy sang fire rescue forces sa Capiz agud mas mapadasig ang pag-responde sa mga insidente sang sunog kag imon pa nga mga emerhensya. Nagapangayo man ang BFP Region 6 sang suporta gikan sa provincial government para sa opisina, puluyan sa mga personnel kag mga kinahanglanon nga fire rescue equipment agud mapabakod ang ila operasyon sa Capiz. Sunod kay Governor Castro, handa ang provincial government ka magsuporta sa mga inisyatibo sang BFP kag ginpabutsyag ang pagpatuman sa mga ginapangayo nga suporta. Kinahanglan mag-agi una sa nagakaigo nga proseso kag pag-aprobar sang pondo. Ginapaabot nga ang siring nga koordinasyon sa tunga sang BFP Region 6 kag sang provincial government Makabulig sa mas epesyente nga paghatag sang serbisyo kag mas mabakod nga kahandaan sa tion sang kalamidad kag emerhensya sa Capiz. Sa duga nga balitang lokal, padayon ka K-Fan nga ginapalapad sa national government sa idalom sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang RISE Assistance Program nga nagahatag sang bulig nga buga sa nagkalain-lain nga sektor sang komunidad. Bangod sa niya mga pamilya kag individual nga may magamay nga kita, lakip ang mga katapos sa akadema. Akon akadema nga nagakinahanglan sa dugang nga suporta sa pagkaon ang napili nga makabenepisyo sang programa. Ang bawat bayan magkikinabang RISE Assistance Program ka K5 kabahin sa mga inisyatibo sang national administration nga nagatingha makabulig sa mga pumuluyo ilabi na sa mga pamilya nga nagakinahanglan sang dugang nga suporta sa tunga sang padayon nga pagsaka sang mga balaklon. Sa katapusan nga balitang lokal, isa kadako nga kadungganan ang nakuha sang Barangay 8 matapos rigin kilala bilang isa sa top 100 outstanding barangays and barangay officials in the Philippines sa Gawad Balangay Awards 2026. Ang nasambit kapag kilala ginahatag sa mga barangay kay mga opisyal nga nagapakita sang maayo nga pagpamuno, integridad kag epektibo nga pagdumala sang komunidad. Gindayaw man si Barangay Captain Jose Bialin upod ang bugos nga konseho bangod sa ilang dedikasyon sa pagserbisyo sa pumuluyo. Dako ang importansya sa nasambit nga award bagod ang Barangay 8 naging kabayan sang top 100 halin sa masobra 42,000 ka barangay sa bugos nga Pilipinas. Nagapakita ini ka K5 nga padayon ang maayong pagdumala. Pagduman sa mga katungdanan, subong man sa mga programa para sa kaayuhan sang komunidad, mahimo nga maging ehemplo sa iban pa nga mga barangay sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang
0: mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size sa Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:40 sa hapon. Ininga oras ka K5 ang nadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C ang alkaline base ng vitamin C. Ubo si Ponhilana Trangkaso ka K5 inabi na sa maulan nga panahon. Mighty C, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginaresto sang gintikom nga puwersa sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 kag Iloilo City Police Office bangod sa pagbaligya sang iya sensitibo nga mga video kaupod ang mga minor de edad. Pinaagi sa search warrant nga issue sang Regional Trial Court, ginaresto ang suspect nga 29 anyos matapos matukiban ang iya nga gintipon nga malaswa nga mga videos nga iya ginabaligya sa mga adult website. Bangod sini magapangatubang ang suspect sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11930 kagad ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act akong children kag Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act Mike ang tanan sa Republic Act 10175 akong Cybercrime Prevention Act of 2020.

0: nakita ang o kung nakita sang nakabuhi nga karabaw ang biktima kag ang hinoptanan sini sa kampo nga nagapang-arado rason nga nanulong ini. Ginsugata naman sa biktima ang nakabuhi nga karabaw agud tabugon apang ginlagas ini kag ginsungay. Nakapangayo pa sa bulig ang biktima kag gindala sa Hinigaran Medical Clinic apang ginbawian sang kabuhi. Nakaawog ako nakaagom sang pital nga igo sa dughan kag gilid si Francisco rason sang iya kamatayon.
1: Balitang Regional.
0: Mga dalagkuan naman ka K5 na mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas ka K5 alas 5:43 sa hapon. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kanuan. Sang klinika DTX 500. DTX 500, mayara sa kampalay leaves, kag di sugar cane extract. Ikaw mayara sa hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases ka K5. I-klinika DTX 500. Di superior antioxidant, 14 pesos ang kada kapsula.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Duha tub-tub apat ka mga bagyo ang ginalauman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa nga balaabuton nga bulan sang Agosto. Sandig sa climate outlook sang pag-asa para sa Agosto 2026, tub-tub Enero 2027. Yara ang numero kon na sa K5, yari ang mga numero sa mga bagyo nga posible mag-develop o kon magsulod sa Philippine Area of Responsibility kada bulan. Agosto 2, tub-tub akon sa Agosto, duha tub-tub apat. Sa Setyembre, duha tub-tub tatlo ka mga bagyo. Oktubre akon sa Oktubre, isa tub-tub duha. Nobyembre, isa tub-tub duha ka mga bagyo. Disyembre, isa tub-tub da duha. Enero, kon sa bulan naman sang Enero, isa ka bagyo. Ginpahayag pa sang ehensya nga ginalauman ang pag-develop sang very strong El Nino sa tunga-tunga sang Oktubre 2026 to Oktubre Enero 2027. Ini naman ka K5 ang posibleng magresulta sa mas gamay nga numero sa mga tropical cyclones. Sa dugang nga balitang nasyonal, ginatutukan na sang Armed Forces of the Philippines ang reports angot sa barko sang People's Liberation Army Navy kag unmanned surface vessel nga ginaligar nag-ooperate sa sulod sang Exclusive Economic Zone sang Pilipinas. Suno kay AFP spokesperson for the West of Philippine Seas Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad Reserve, nagapagigangot na militar sa iban nga mga maritime agencies agad ma-verifika kag masundan ang ginaaliga presensya sa mga barko sang dumuluong. Sa piyak naman sa na-report nga presensya sa mga barko sang China sa sulod sang EEZ, wala sang indikasyon sang pamahong sa kalawasan sang publiko o kon national nga seguridad. Ginapanugyanan sini ang publiko nga magpabilin nga kalmado o kagligawan ang aduman nga mga espekulasyon kag magsandig lamang sa impormasyon nagikan sa gobyerno. Ginpasalig pa ni Trinidad ka K5 nga igapadayon sang AFP ang pagbantay kag pagpatuman sang mandato sini kag ipabilin ang seguridad kag pangapinan ang maritime interest sang pungsod. Sa katapusan nga balitang nasyonal, gintawag ni Vice President Sara Duterte nga traidor sa naipangulong Ferdinand Marcos Jr. kag anay Senador Antonio Trillanes IV. Bangod sa pagkabilanggo sang iama nga si anay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa isa ka pamulong-pulong sa tubang sa mga taga-suporta sini sa The Hague, Netherlands. Ginsiling sang Vice Presidente nga hindi makatarungan ang padayon nga pagkabilanggo sang iama. Politika sunod sa iya ang rason dire. Diwat man nga nagapanawagan ng opisyal sa giliyon nga paghilway sa iya amaya. Gin-question man sini ka K5 ang payag sang ICC na may posibilidad nga magpalagyo ang anay Pangulo.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
2: International.
0: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 5:47 sa hapon. Ining oras ka K5, ang ginadulong sa inyo sa kalwansang manami at kag-healthy nga kape, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ka K5, may aras ang ampalaya, chia seeds, kag-di-sugar, sugar cane.

0: Caffeine extract powder, DTX coffee mix, makakape ka na anak ka, detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Nagpangayo sang buleg ang mga otoridad sa suta sa pagdumala sang Spain matapos ang pagdagsa sang linibo nga migrants sa magamang nga Spanish territory nga yara sa naminhan nga bahin sang Africa. Nahibiloan nga ginhinyo sa Madrid nga magdeklara na sang national emergency kag magpadala sa mga soldado kung mapakusog ang seguridad sa border. Sa mga kuha nga video sa Tarajal Beach, makitaan ka K-5 nga linibo ka mga migrants nga kadam-an mga murokan ang nagtabok sa breakwater kag nagadalagan sa baybayon kag mga karsada ug makasulod sa teritoryo sang Spain. Kalabanan sa mga luyag magpadulog sa Spain amo ang mga kabataan nga lalaki kababainhan kag mga bata nga kaupod ang ilang mga pamilya.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Preparado ng labing una nga Olympic gold medalist weightlifter nga si Hadelyn Diaz. Napatigayunan ang world-class weightlifting competition sa pungsod. Ang HD Lift-Off, opisyal nga hiwaton sa masunod nga bulan kung hindi ang pangunahan na Day Diaz, kag-asawa sa ring coach nga si Julius Naranjo. Tinutuyo sa nasamig nga torneo nga mas labi pang nga makilalang sports nga weightlifting sa pungsod. Ginpahayag pa ni Diaz ka K5, nga tiuna para patigayunan ang kompetisyon matapos ang 5 katuig sang naangkon ang una nga gold medal. Hiwaton namang kompetisyon sa palabuton nga Agosto 15, tuptob Jesse sa East, sa siyudad sang Makati.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Naghalad sang matamis nga mensahe ang singer-actor nga si Jackie Labajo para sa anniversary nila sang girlfriend nga si Daya Maid, isa ka beauty queen kag singer. Sa Facebook post ni Jackie, iyagin pakibahin ang Realization City sa nagabot si Daya sa iya kabuhi. Samtang nagbalabot man sang greeting si Daya para kay Jackie sa isa ka separado nga Facebook post. Matandaan sa tung 2024, sang una nga magpakibahin si Jackie isang sweet photo ni Daya. Labi pa nga nagtunog ang isyu angot sa nag-develop nga relasyon sang duha sang gintamyaw ni Daya si Jackie sa tung birthday sini.
1: Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita subong adlaw sa ngal Biyernes. Thanks God it's Friday, Hulyo 31, tuig 2026. Ako ang naging taag balita ka K5, Maria Rochelle Shaira de Anon Ebron. Live, inyo kami ganabatian sa lili so ansang inyo mga radyo, 10.12, 83.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwasang Pilar, kagsamon sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Hello and rainy afternoon sa aton sa mga ka K5, mga Facebook viewers. Good afternoon kay Sir Duy Artur, watching and listening dira sa West Avila Flores, kay Ma'am Giselle Marco. Good afternoon dira sa Barangay Lunoy sa PI, kay Ma'am Gianna Abasiloso, TGIF Miss Chef. Nagapamati sa shop sa Luktugan. Happy weekend, Miss Che. Happy weekend, Ma'am Gianna Abasiloso, kag sa mga ka-K5 nato. Good afternoon also kay Ma'am Sinalin Finequito Tabiga, kay Ma'am Ne Matiliano. Maayong hapon, Ma'am Ne Matiliano, watching from Panay, Capiz. Sa aton mga K5 sulit supporters, at Leo Jamiliones, Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Jenny Vivincong Rosales, who is Michael Torrente Abanco, Ma'am Deriza Bautista, kay Ats Roger Ayore. Kasi sa mga ka-K5 naton na nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamo ginyo salamat mga ka-K5. Sa nga na nagid lamang sa bugos ng hobon sa K5 News FM Rojas, akong partners technical sign kay K5 Michael John Ditoga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Eric Moon Villan. Sa K5 Radyo, tagbuanay sa Pilar. Sa ngalan sa ang amon ng News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon ng Big Boss, sa Chief Executive Officer, sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500,
7: DTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo,
7: si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty! Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Rose
11: Jocelyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
12: Babakan mga butika.
15: I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa mga tanan, mga otoran, mga gabianan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sige nga po, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga helikopton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayun din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man inyong banal mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiada na lamang nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya pinawino, nga siya nag-rebuilde batok sa Dios, kagway naging siya nakarecover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa, ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat, ang tanan ng mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. ginaliwatan na diri agud nga at least kita magiyahan man, magaydan nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved always saved. Dumudumon daw na pirmi magaturan magkabiyanan kay nga man. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia aton ginabasa na sa 2 Pedro kapitulo 2 versikulo 5 nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japhet, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japhet, nagpatindog sila sang Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sang anghel, kag siya nangin malinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, botambalon, once nga hindi kagid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon mag-upod sa imo, kag nangin ba dinilagun ka, kag amuto ang agin kabig nga si Jacob, nga nangin ba dinilagun, ginbailuan o ginisla na iapangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan ng kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel kung magpabilin nga matinumanon sa yakusuguan, dayon pagkabalaanon ang adlong inong pahuay, ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, subo-subogin nga kasaysayan kay napustas siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon apostasya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star. Kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria or Samaria. Dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napustasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Ngaman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 versikulo 1, si Sedekias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonya, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari. Si Nabucodonosor nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila ini tubtob sa ikaon si katuig sang pagahom ni Sidikiyas. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among tuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan ng mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sidikiyas kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyuitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikiyas. Si Sidikiyas gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa syudad sang Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang hari sang Babilonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas samtang si Sidikiyas nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikiyas. Grabe no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonia. Si Sidikiyas nagpabilin sa bilangguan sa Babilonia tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na kuton makita mo kutor ng kabiyanan. Si Sidikiyas porti ni siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Ngayon ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon ginsalakay ang Jerusalem ang natabo magaturan. Amo na ni ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikiyas ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata. Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babilonia. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremiah 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babilonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pariho ang tagstagsa. Sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako, palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 kapulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi, may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kagtunga katapak. Kag sa palibot sini, may mga rihas nga naadurnuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi, may 1 kagatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo. Gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang 3 pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing 1 ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manuglay gay sang hari nga yadto padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tao nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babilonya, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya sa sayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton isamaray siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na nangin tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin man ito nga pinakaimol, agod nga ila himuon nga manugubra nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin inyong mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gapon, versikul 31, hatas onhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Gindratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginatagan niya sing palang palangakuan nga lungganon pa sa iban ng mga hari na nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani, si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo na gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na ni ang record diri magutoran maka masubok-subok nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagguwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagguwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus kapitulo 12 versikulo 40, pagkatapos nagawa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila siyang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras, Kapitulo 1, Kapitulo 6, Kapitulo 7, nakagawa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga, ginhimo naman nga, rebuilding of Jerusalem. So no, sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao, anong BC, meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amuni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amunan niya ang templo sa Jerusalem na ito nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa one source of propesya. Dayon, sa darin siya sa kalibutan, sa nagkato siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan, pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? masubo gid. Muna nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, ara man sa Marcos 6, versikulo 1 hasta sa 6, kag sa Lucas 4, versikulo 16, hasta dito sa versikulo, sa katapusan nga versikulo sa sini nga kapitulo, sa kung masahon ninyo tanan, hasta sa versikulo 30, direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman, kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman, kay ginpakamalaot. Pero, aton nga basahon. Suno sa itong mabasa, maguturan, diri sa Lucas 4:16, kay nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya. Suno sa iya kinabatasan sa sinaguga. Ang sinaguga ni, amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna. Ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, amo ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inugpahuway, nagkato siya, ang iyang ginbasa, kung inyong basahon magaturan, ara ni siya sa 61, versikulo 1 hasta sa 3, sa kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amun yung basa ng ginabasa ni Kristo. Aton liwaton, sa kapitulo 4, versikulo 18, dari sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo, yari sa akon. Bangod ginhaplas niya ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasag-uli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sa Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila, karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungo. Ang butang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo nga dere siya suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo, siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga lain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point diri? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halina sila sa pag-ulipon sa Babilonya, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan masubo gin katama nga aman gin sikway, pero dere natuman ang propesya, pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo gin pakamalaot nga ang gin pakamalaot kay ang ilang rason amo naman ni dere sa ilang istugilanon ha paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog, dayon kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila. Indi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon silang tingala. Naman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta. Kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babaeng nga balo to nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab. Akig man gyapon nga aman kay napustasyan gani sila. So ang point is bisan sa panahon ni Kristo ginagamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani pero hindi paghihapon na salbar. Mamuning naluwas na salbar mo na nga wala sing record ang Biblia nga once saved always saved. Amo na nga diri aton gin klaro ang kasaysayan dayon pareyon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias may mga aruon sa Israel sa tiyo ni Lucio nga manlagna kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo sunod diri sa record. And then sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal, grabe na ni versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas, sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod din nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga. Luyag natanin nila nga patyon si Sos kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas kay hindi sila makabaton kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan kay anak lang ni Jose kag ni Maria taga Galilea. Samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man pagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David isa ka bantog nga hari. Amo na gin pakamlaot sa Ginoo nga man kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23 bersikulo 37 kag hasta 39. Amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Diyos, makapila kong tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga pisok sa dalom sang iya mga pakpak, pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, hindi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Sos naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na natin sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga hangaway, ti, may balaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sa sulod sang banwa, magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mababay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amo na ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwedeng madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala, pero lahat na tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad nga man. Kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun naguntat siya sa pagalagad nga man kay ginhambalan na siyang Ginoo nga kun ang tao nakasala padayon sa pagkasala mapatay siya sa iyang kasala suno sa likod sang Biblia. Lamang magkatoran magkaibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So tapos unta na ni sa dutay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig sa radyo, pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM, at gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa pilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoong Jesus. Amen. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: ang pagtuon subong, ang semanal na pagkusisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Isa ini kay Longgong Version sa atong weekly Sabbath school lesson na ginatunan sa bilog ng mga iglesia sa bilog ng kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masunsun na host sa siningat ng programang Pagtuon sa Buhay. Ginadala ini sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria, Murcia, Negros, Occidental Philippines. Ari na kotran ng atong mga bisita, atong mga resource persons. Ako noon napakalala sa inyo si Ma'am Sheila Joy Samihon Hangit, mga kauturan, formerly isa siya sa aton ng mga professors diri sa School of Account Business and Accountancy. Apang tungod sa buluatong sa Ginoo, si Ma'am Sheila Joy, siya na ang aton na associate treasurer sa aton na bagong union nga ara sa Iloilo City, ang West Central Philippine Union Mission. Isa siya kasipe, mga kauturan. Ma'am Joy, maing adlaw sa inyo.
1: Maing adlaw, Pastor. Kag sa aton mga tagpalamati, maing adlaw sa inyo tanan. Kabay pa ang Ginoo, padayon nga nagapanalangin, kag nagapadasig sa kada isa sa aton. Kay ang giaton Ginoo, malapit na nang gid magkari.
0: Yes. Ma'am Joy, malaman Sheila, every time you come, nagadulog-dwarablang kadasig. Kaya di sa inyo, magapadasig sa aton. Kag magapadasig sa aton. And that's right. That's one thing I discovered every time you come and be with us. Yes. Pastor Christopher Berian Luaya, originally from Biliran, Otra. Apang ka namin, nasaya maginalong ko. Isa siya sa ating mga professors, diri sa ating nga School of Theology, diri sa CPAC, mga kautura. Pastor Chris, mayang adlaw sa inyo.
2: Mayang adlaw, Pastor Tomado, kag Ma'am Sheila, kasatanan ng mga naga subaybay, nagasunod sa sining programa, kabay pa nga, ini nga episode subong may madamo na naman kita nga makuha kauturan.
0: Yes, and that's correct. Damo gid kita sa makuha ang kauturan. All to the glory of God. Lection 5 para sa Hulyo 20. 5-31. Mga muyo kita na yung mga kauturan. Sa hindi pa si Ma'am Sheila Richard magbasa sa aton sa tsara niya teksto. Amay namon milangit nun, nagpasalamat kami nga ikaw po namon sa sinig nga tiyon. Obdi kami, bendisyon ni ipakamayua, ini nga pagtuon karon upod sang pagkapakabalaan, kagpakigupod sang balaan nga Espiritu, sang ngalan ni Ginoong Isus, nga amon manunubos. Amen.
1: Amen. So, ang aton nga teksto, subong simana, makita sa 1 Corinto 10:31, naghambal dire, gani bisan magkaon kamo o kon nagainom, o kung bisan ano ang inyo ginahimo, himuha ang tanan sa kahimayaan sang Diyos.
0: Yes, amen. And that's it. Kanami sa atong text, sa naligan nga si Mana, Ma'am Sheila and Pastor Chris. Mm-hmm. Ang atong naging tunan is about immorality, sexuality. Mm-hmm. Pagpisang doa pa yun kasi Mana, ang pagbahin-bahin, gitawag itong cleks sa English nga word. Pero actually, ang simpleng English, ito is faction. Mm-hmm. Nga mga, because why there is faction in the church? Panahon ni Pablo, labi na sa mga tag-Corinto, because they believe on wisdom. Ang halos na lang kada isa, alam. Hindi magpalupig sa kaya. Ang mga budlay. Ang contention dito is the wisdom of men versus the wisdom of God. Mm. Yeah. Ang wisdom sa Ginoo, yeah, simple lang. Hindi gani makadama ka. Hindi mapatiyan kay ang Diyos nga maalam nagpanaog kag nagpakamatay. Yes, ma'am, Sheila Joy. Ano ang atong ginapabot sa sininga simana? Sininga atong nga lection, all to the glory of God.
1: Ang ako nang dali nga observation no, sa aton nga lesson, nga actually sa una-una, sa nagbasa ko, Pastor, all to the glory of God. Pero ang ginistoryahan niya is about sexual immorality and idolatry. Mm. So, sa nagbasa ko further sa opening sa aton nga lesson, na-realize ko, Pastor, no, nga, related, kumbaga we can discuss the topics as one, ang makumparagin natin ng idolatry kag ang immorality, sexual immorality. Kag nagpanday ko, humba ko, because God is very relational. So, He allows us to experience relationship. para maintindihan ta kung nga ang gusto sang Ginoo nga siya gid, siya lang gid, wala na sang iban. So aton makita diri mga kauturan, masalagan kita sa storya sang issue sang idolatry and also with sexual immorality. Yes. Sa aton nga lesson sa
0: buhay. Yes, and that's correct, Pastor Chris.
2: Ako mo nakita diri Pastor sang kung nga nabasa ang introduction sa aton nga leksyon. Sa panguna-una ko nga ining idolatry is very related to sexual immorality kaysa ilang panahon. Once nga you are an idolater, nag-associate ina sang mga temple rites, mga prostitute.
0: Yes.
2: So, related kayo ba ang ano? Pero at this time, we will study sang ginatawag na idolatry in our context. Basi, mag-stick lang ba na ang mga tao na idolatry, amo-amon-amoni, pero
0: pagsimba sa Diyos.
2: Pero at this time, mahibaloan natin na idols can be anywhere. Okay. Ato na nga discussan
0: natin. Yes, basta correct. Yeah. So, ini na si Manang Otra, nasintro lang sa dua. Ang pagsimba sa Diyos, sa English ng word, idolatry, kagang sexual immorality. Kaya rampant kin sa ilang ng panahon. And sa imo ginabalgi na Pastor Chris, sa imo wala pa takasugod, ina, true man today, ma'am. Matulog man sa subong. So, ang experience ni Pablo sa mga taga-Corinto, sa simbahan sang Corinto, is just exactly the same with us. Idolatry, maybe hindi ganyan ng form like Ben Sauna, but we have still idolatry present today. Yes, and that's what we will be learning now. Knowledge versus love. Balik ko sa inyo, Pastor Chris. Yes.
2: Grabe ni nga, kuan, title. Knowledge versus love.
1: Versus love.
2: Para sa akong Pastor, Ma'am Sheila, knowledgeable, it is good to be knowledgeable.
1: Yes.
2: Wala mang problema ang maalam ka. Pero ang problema, kung knowledgeable ka, wala kang gugma.
0: Yeah.
2: So kinahanglan mahangpan natin ano ang problema diri sa sining kuhan sining 1 Corinthians 8 verses 1 to 13. May ginatawag gali diri Pastor strong kag weak nga mga tao. Grabe si Pablo pa ng pangalan sa ilang strong ni siya, weak ni siya. Ang mga strong nga mga tao gali inang knowledgeable sila about sa ginatawagan non-existence of other gods. Kag amo to ang naghatag sa ila right na magkaon sa bisan ano.
0: Bisan ano.
2: Pero atong mga weak, inang nagakasandad sila sa ginahimu sa mga strong. Pero itong atong mga knowledgeable, nag-insist sila nga sawayon niyo kami nga. We know kabalo kami nga wala man na ang non-existence man ang Ginoo. Useless na siya, wala na siya pulos. Pero ang problema gali Pastor, nagakasandad ang mga weak sa ginahimu sa mga strong.
0: Yes. Ang mga hindi mabakod.
2: Yeah. So ano ang choice ta?
0: Yeah.
2: Diin ang gugma. Di na gugma sina kung i-impose mo lang imong knowledge.
0: Yes.
2: So kung untatan mo ang pagkaon for the sake nga hindi sila masandad, that is love. May concern ka sa ila.
0: May concern.
2: May concern ka sa ila.
0: Wala gugma kay they don't have concern.
2: Oh.
0: Ang ila lang gugalingon ang ilang ginabusog.
2: Ginabusog.
0: Paayawan, bahala ka muna kung ano ka mo yan. Yes, Ma'am Sheila.
1: Kung atang tanawan, Pastor, no, na-realize ko gid nga, hindi kita halin sa unggoy. Hindi kita natood ang evolution. It's because the same struggle they have in the past, it's the same struggle that we have today. Daw mo na bala? So, pag-abot na rin, knowledge, it's still gapon, Pastor, sa aton. It's the same struggle that we have. So, subong, biblically, natagnagid man ang mag-increase ang knowledge, gaalam, gid man ang mga tao. Pero kung wala sang gugma, amon ang baldigan ni Paul, gin-address gid ni Paul ang iyong concern about the lack of unity that misuse of knowledge cause. Kumbaga, ano ang resulta sang wala sang unity kag hindi maayo nga paggamit sang kaalam. Ano mo himo sini nga resulta sa aton? So kung aton tanawon, kung maalamon ka Pastor, pero wala ka gugma, you can destroy a lot of people. Lot. Mm. May nabasa ko ganing article nga ang nag ano ang nag-lead to bala sa Vietnam War, ang nag-cause ang sino nag-imbento sining mga weapons for mass destruction, they acknowledge. Mm. Dami na bala, but there's no love.
3: Yeah.
1: Dami na bala. Sa ato naman niya, sa ibutang ko sa akong practical na panghuna-huna, no, sa ato nga iglesia, kung may maalamon, pastor, puno sang kaalam, edukado, pastor, wala ta kabalo kung ano kalawig ang title. Mm. Pero, kung atong tanawin, sa sulod sang iglesia, the more nga damo sa maalam, pastor, the more nga damo ang bagong kagina, pastor, faction. Wala sang paghiniusa. Kaya
0: hindi magpadawag yung
1: isa. Siyempre, mas bright ko yan sa iyo. Daw mo na bala. Sabi ko sa time ni Polya, ang ilagi na baisan, pinaagi sa pagkaon sa mga idols. So, naman sa atin, lain naman ang ginabaisan. Pero same issue.
0: The same thing.
1: Wala ka nag-evolve. Yeah. Wala ka nag-evolve. Amo, nagid gihapon ang ginabaisan. So, kung atin tanawin, ang kaalam na puno sang arrogance, pastor, magdala lang gid ina sang division kagamu sa sulod sang aton iglesia. Pero ang matuod na kaalam ng Habasya di arise only when one loves God and is known by him.
3: Yeah.
1: So ang matuod gid ang humble to sa nagligad pag ginaton nga mga lessons, no, nga ang kalibutan nga kaalam kaabuangan lang gid ina tanan. Ang matuod gali nga, ako malain gali nga mo wisdom, pastor, ang matuod-tuod na kaalam is na nabatsagan mo ang gugmas ang Ginoo, ginashare mo ang gugmas ang Ginoo, tumod na kilala mo kung sino ang imo ang Ginoo.
3: Yes.
1: So, ang muna sa ako.
2: Pastor, ngayon sila sang ano, para mag-ayad man ko sa, para sa dasong nga topic. Mm-hmm. Ang gina-emphasize ni Paul Liri, kagsang 1 Corinthians 8:1-13, yun ang self-denial, itong mga self-denial. Okay, meaning, if you are knowledgeable, kagusto mo inaipakita na may gugma, kinahanglan may self-denial ka na himuon. Hindi mo i-impose ang imo nga knowledge na mas kinahanglan sundon ka kay ikaw ang mas knowledge.

0: Correct.
1: Diba?
0: The right word, benefits.
1: Oo, kundi nagkatanaw ka muna sa well-being sang iban. Ang example na ito sa Gugma Pastor si Kristo. He died. Gibiyaan niyang tanan niyang glory sa langit tungod sa Gugma. That's the only reason. Diba? Nga nagpakamatay ang ato niya Ginoo. So sa dari naman niya, gina-discuss naman ni Paul, no? Nga, si Paul, he called himself an apostle. Ang meaning ko na sa apostle is the one sent.
0: Yes. Mm.
1: Diba? So gin-send ang isa ka disipulo ko, no? Nag-aupod siya sa a teacher, a student, or a learner. Pero ang apostle, he was already sent away.
0: Yeah.
1: Daw mo na ang story ni Paul dere. Pero kung tanawon, dira pa lang, Pastor, grabe na nga sakripisyo.
2: Mm.
1: Grabe na nga self-denial, Pastor. Gibiyaan mong imo comfort kung tanawon naton si Paul, tani sundod ni siya sa mga leaders ng Israel sa iya panahon sang una. Mm. Pero gibiyaan niya na tanan.
2: Mm.
1: Pero kung atong pagbasahon, damo ni pamangkot si Paul. Na damo siya dere pamangkot. Sa 1 Corinthians chapter 9 verses 1 to 6 mga kauturan. Kaya ang first niya dari nga gi-discuss is about to eat and drink. So wala ako sang right?
0: Yeah.
1: Nga magkaon, kag mag-inom, yeah. Kay ako na kumbaga pastor, nag-sakripisyo na ako, selfless na ako, hindi na ako magkaon,
2: kag hindi mag assistance, wala sang assistance,
1: yes,
2: wala pa bala right?
1: Oo, wala na ko bala right?
0: Yeah, sige ma.
1: Okay. So na pastor no, sa aton mga kauturan no, ang aton mga magbubuhat nagkinahanglan gid sang aton nga suporta. Kung kisa pastor, daw-daw mo na niya ako nahatag. Tawa na. Pero kung atong tanaw.
0: Pwede naisip na mo.
1: Oo. Pero kung atong huna-hunaon, ang Ginoo nga nagapakaon, kagapainom sa aton kadaadlaw, what a privilege.
2: Mm.
1: Tawa na bala. So ang atong magbubuhat, nagakinahanglan man sa aton suporta. Kagari pag nag-discuss pag si Paul, no? Nga, kung tani kung may insakto nga suporta, kag hindi ginatun pwede nga, ikaw, may mga kabataan ka na, hindi ka na mag-participate. So, kanami kay personal nga experience ni Paul, ang gindala niya, gintagaan niya bala, gipakita niya sa mga kauturan kung ano ang matuod-tuod nga selfless love. Hindi galibot sa ganun, pastor, hindi ka na magkaon. Diba sa mga monk, bala, pastor, nga wala nagkakaon. So, tungkol sa gugma, hindi galiinaan mo ang definition sa selfless nga gugma. Ikaw na gugma,
2: pastor. Ang punang masiling, kinaamba naman ni Ma'am Sila, ang kamasiling diri nga. Kabay kita mangin pareho sa kay Pablo nga example of self-denial.
0: Yeah. Wala nang asawa. Wala nang claim sa iya na sweldo.
1: Gani.
0: Yeah. Oh. Iban pa nga mga benefits.
1: Mm.
0: Kag ang iya ginimo, ginsuporta iya. Iya
1: kagaling.
0: By tent making.
2: Mm.
0: Ang tent making na siya, hindi ginadako na classes.
1: Income.
0: So, kagti abudlay na ang tent mo. Oh.
2: Kag naga-obra siya, more than 8 hours a day pa. Yeah. Wala siya naga...
1: Wala siya ga-reklamo. Oh,
0: para lang na masuporta yung organization. Because he don't want to bother the brethren nga mag-support sa inyo. Abaw ka namin.
2: Namin akong...
0: That is one of the self-denials ni Paul. Self-denials.
2: Mangin pareho tani ang mga kautoran. Kita kag mga kautoran.
1: Gani, ang aton nga kabuhi. Mga parehas kay Pablo.
0: Pastor Chris, balik ko sa inyo sa Tuesday, learning from the past. Ano na yung ginabot sa lingaw ni Pablo Dries sa mga nagilikan?
2: Actually, gusto dalo ni Pablo ang punto sa ila. Itong mga experience sa mga Israelites ang una.
1: Mm-hmm.
2: Nga bisan ang tanan nga privileges ara na sa Israel.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang mga tao, sunod pa diri, people nevertheless desired evil things. Ara na. So, ang Israel sa una, ara na. Provided na sila, pero may I do not close gihapon ang iba ng mga amo na bala din sa experience man nila diri nga provided na sila ara na ang Ginoo pero nga
0: hindi gihapon kontento still do lang wanting for something
2: ang idolatry pastor grabe ina nga butsi kuan ang tawag ni sina rival rival gina sa Ginoo from the Old Testament times until Paul's time and until even our time.
1: Yes.
0: Pamugani na, number one, thou shalt have no other
1: gods before me.
2: Jealous ang Ginoo sa mga idols.
0: Okay, para, hindi, ari na gid ko, among sakto siling okay na, ari na gid ko ang Israel sa una, ara na gid, kompleto na, may mana, everything. Still looking for other gods. Yes, ma'am, siya.
1: So, insakto gini pastor no.

0: Ako ko gani sa beginning, sa opening, gi-compare ang marriage, okay, ang sexual immorality kag ang idolatry. Mm. Nga balto gani ni hambag si Paul nga kung pwede ang hindi na mga asawa.
1: Mm.
0: Pero because of sexual immorality, ang isa ka asawa may isa ka lang kabana. Mm. Kag ang isa kabana, isa lang man ka asawa, pastor. Mm-hmm. Because outside that, that will be adultery. So ang idolatry man gali, pastor, you serve other gods aside from God. Mm. So kag many times aton mga lesson gina-compare ang aton relasyon sa Ginoo, pastor, dumduman mo like husbands and wife. Mm. 'Di ba? As long as your husband or your wife is alive, you are bound together as one. So hambal ko, ang aton Ginoo, he is our husband. We must be loyal to him, pastor. Mm-hmm. Because hambal ko gani, nga hindi kita kapangita sang other gods. Because our God is never dead.
1: Mm-hmm.
0: Diba? You will just free to marry someone kung napatay mo ba na or imo asawa. Pero aton Ginoo, hindi mapatay. So meaning, we are to be loyal to our God as long as
2: we live. Wala rason na may Diyos-Diyos.
0: Yeah. Wala gitsang rason.
2: Kaya ang Ginoo, wala man, di man siya mapatay. Si Kristo napatay.
0: Pero nabuhi siya.
1: Ma'am Sheila, balik ko sa imo, brato, yung mga husband and wife. As long as the both shall live, will be one. Sebagai gani, aton asawa, aton bana, hindi na perfect.
0: Gani. Exacto, pastor.
1: Whereas God is perfect.
0: Yes.
1: Nga nung mangita pa kita sa ibang, pwede may rason kita, kung rason talang, nga mangita kita, ibang bana, ibang asawa. Kahit hindi na sila perfecto, may ara na sila ng mga shortcoming. So that might be our good reason to look for someone. Mm. But yet, as Christians, we don't want to do that.
2: Okay.
1: Okay, how much more? With God, nga perfecto, nga walang gitay kasaway. Pastor Chris.
2: Ang ako lang diri, pastor, may pamangkot lang ko para sa itong mga kauturan nga nagasunod man sa aton. Are we learning from the past? History. Okay. Ang lang na ako nga...
1: Yes, and that's correct. Because ang istorya is the best lesson. Ang itong mga experience is the best lesson nga aton mga pa. And then we don't have any alibis anymore because naitabo na sa ila. May tani kung why naitabo te para sa akong sumo. But because it happened to them, we don't have any reason nga matabo liwat sa ito. Ma'am Sheila, warning against idolatry.
0: So, warning against idolatry, no? Makita gin natin actually ang resulta sa idolatry. Bisan sa aton concepto sa mong pastor, kalabanan ng mga kabataan, pastor, ng problema sa sosyedad, they comes from broken family. Diba? So, amo niyang resulta sa hindi matutong nga pag-updanay sa sulod sa panimalay. Kag ano man ang resulta kung hindi kita matutong sa aton relasyon sa Ginoo? Kung atong tanawon may story di gani nga in a day pila pastor ang napatay, gi-recall ni Paul, to 23,000 fell. 23,000 nagkalapatay, hindi tungod sa linog, pero tungod sa sexual immorality nga natabo sa camp sa Israel during sa time ni Moses. Diba? So, dako nga problema. Kung baga, siguro na at the moment, the pleasure is good. But the outcome is always bitter,
1: and
0: pastor.
1: Amugin na premiya. Every time I have the opportunity to speak with the young people, nami ni siya, pero after sina, grabe.
0: May kapait.
1: So, grabe kapait ang mga...
0: Magyan.
1: Kaging umaagom. Yes, do you have some more?
0: Kag, ang ginatudlogi da rin ni Paul, no, nga God requires wholehearted loyalty. Kay kung hindi kita maging loyal, pastor, ginapasakitan, nagingid nato na nga ito nga kaugalingon. Daw mo na bala. So, it is for our own good. Hindi ya selfish ang Ginoo nga nagamba siya, ako lang gid ang simbahon mo. Hindi tungod kay selfish siya, pero tungod kabalo siya nga kung magpalayo ka sa akon, wala kagid sa may maayo nga madangtan. Kagamo na ning warning sa Ginoo, damo na gid siya gisulat, pero amo na sa sunod nga ano, pastor, makita naton paano naton ni ma-overcome ang mga kaluyahan.
1: Pastor, aton nga Wednesday speak about
2: gusto ko
1: offered food to idols.
2: Gusto ko sabton, pastor, ang question nga why must we flee from idolatry nga kinahanglan magpalagyo kita sini or at ilikawan ta ini. May tatlo ako diri nga aras sa kong list. Unang rason, why? Because idolatry robs God of the worship He alone deserves.
0: Mm-hmm.
2: Pagsimbataning aparan sa Ginoo, nahatag sa iban.
1: Nakawat.
2: Ikaduha, It creates fellowship with the demonic forces. Just imagine you are worshipping other gods. So sino mga upuno ng mga panulay? Pagkatatlo, it provokes God's jealousy. God is a jealous God. So amo na ang ako ng sabat nga, why must we flee from idolatry?
1: Yes, and that's correct. Pwede, kanami, Pastor, pakon pa, pwede madugan na. Yes. Nga, ang amunto kayo na, strong and weak. Kakaon ka, okay. Wala na sa imo yan, kaya okay lang na. Pero ang katanaw sa imo yan, maafektado kayo. Because they are looking at you as models.
0: Yes. So, both singan yung Pastor, no? Kung idolatrous kita, hindi lang aton kaugalingon aton ginaguba. Yeah. Pati ang mga tao nga gatudok sa aton.
1: Nati sila ni Paul, pwedeng sa inyo balay makaon ka mo sina. Pero hindi ka mo yung makapudupod sa guwa nga makita na sa katawan. Sabi na magkaon-kaon sa mga gin-offer dito sa mga idols. Pwede pero hindi ginatumbuhat-tumbisan sa sulod sa balay. Ara kabataan ta, ara pamilya ta kita. Now, they are belong to the weak group. Yeah. Walang nandito sa time, no? Lapit na lang din. Ang atong nga, overcoming idolatry. Ano mga punto na?
0: It's been a struggle since from the very beginning, Pastor. No? Sa Garden of Eden pa lang. Hambal na sa Ginoo, hindi gani. Pero, sti, kabalota sa story. Kung anong natabo. Sa time ni Moses, hambal, hindi gani. Diba? So, amo ganyan sila nga, the spirit is willing, but the flesh is very, very weak. So, pero naghatag din si Paul sa solusyon sa aton problema, Pastor. Paano naton ma-overcome ang aton tendency to commit idolatry or sexual immorality? Diba? Ang hambal din sa first pala nga sentence, Pastor, I think I was na-caught up na gigo sa first nga sentence nga naghambal siya din nga, love for God keeps one safe from idolatry. It's love that bound us with God and sa aton nga not to commit sexual immorality in our marriage. So, buting ganun, many times we are putting aside our love sa Ginoo. Ang unang tendency, kung wala ang gugma sa Ginoo sa aton Pastor, dali-dali lang ganyan magpakasala.
1: Yeah, and that's correct. Bisan sa karoon sa aton ng mga kapanahon. Kung wala ka gugma sa imo asawa man, guys, magtitintar kayo sa iba niya. Maano ka gijay, kiti, mas bulbatan on, maayong lawas. So, for tanon, kung wala kaya sa dako na gugma sa imo asawa, I tell you, and then above all, love. Amo lang ni tangan nga problema kay presenter ni Pablo, just one solution. Love. Okay. Yes, Pastor.
2: Kag may duha ka direction ang love, Pastor, according sa Bible. Ang Ten Commandments, sa Marais, sa New Testament, sa duha. Ang una nga direction is vertical direction, love God. Kag ang duha nga direction is horizontal. So loving God is, love is not only expressed vertically, but also it is to be expressed horizontally. So hindi makumpleto ang gugma kung hasta ka lang sa tao nang gugma sa Ginoo, wala ka. Kag hindi man kumpleto ang gugma kung sa Ginoo ka nang magkuan ka sa tao, wala ka nang gugma. So ang solusyon to idolatry is love. Amo na ang pinaka kuan gid sa atong
1: solution.
0: And also, Pastor, we cannot really give glory to God kung wala ang gugma sa Ginoo sa aton. Kung sa akon siguro nga illustration, Pastor, nga the love of God, do person ka ako sa Pastor, kung ang ugat wala sa duta, hindi gid na mamunga, mapatay gid na. So una gid siguro ang aton nga relasyon sa Ginoo dapat founded gid. And that's the only time we can learn to love our brethren. Kay kung hindi gid kita mamunga, kung hindi kita connected sa gugma sa Ginoo.
1: And that's the first thing, ma'am, sa ako nakita, ang gugma gid sa Ginoo. And then after that, it will spread out. Pastor Chris, last word nyo.
2: Ako nga last word, Pastor, is himuon na gina ito ng tanan sa kahimayaan sa Ginoo. Ang mulang gina ang bili ni Paul sa iya nga time para mas atong nga time. 1 Corinthians, yung nga teksto mga panaton? 1 Corinthians 10:31.
1: Ma'am Shea, last word.
0: So, sini nga pastor nga lesson no ako nang ginatunan ang kabugaton sang love. Kung tanaw naton we can never give glory to God kung wala ang gugma sang Ginoo sa aton tagipusoon. Kag ang experience ni Paul, it's impossible nga ma-overcome niya to tanan kung hindi tungod pa sa iya gugma sang Ginoo. Kag ang kanami kay Paul no, tungod kay nabatsagan niya gid ang gugma sang Ginoo, hindi niya mapugnan ang iya kaugalingon niya i-share ini sa iban nga tawo. Kaya nga dyan nun, huwag gina-imagine ko, nag-anong gisakyan ni Paul sa iya pag-missionary journey. Pastor, wala siya sa lakyan. Tawa mo na bala. Kaya, ang gini dapat nga, ang gugmas ang Ginoo, kabay pa nga mag-cover sa aton tanan. And if ang gugmas ang Ginoo nag-cover sa aton, wala gid ka home si Satanas sa aton kabuhi.
2: Amen.
0: And we will be protected sa damo nga mga possible struggle. Hindi siling nga tawhay nga kabuhi, pero ang mga paghinusol bala tungod sa ato. Paul never regrets sa tanan niya nga decision sa ikabuhi. So I hope mga kauturan nga ang gugmas ang Ginoo magagiya gid sa aton tanan kag maga-cover sa aton mga kinabuhi. Agud to nga ang aton kabuhi mahimo gid nga blessing kundi bisan diin man kita pastor. Kag maghatag kita himaya sa Ginoo.
1: Amen. And that's it. Mga kauturan si Pablo bala. Kung sa atong sumong pastor siya sa iglesia sa Corinto. Grabe ang iyang naagyan sa Corinto. Kag sa iya ma'am Sheila, Pastor Chris, ang iya personal nga naagyan sa pagtawag sa Ginoo sa iya. Ginabato siya, ginabiyaybi siya, ginpriso siya, ginhanot siya, kapila sila malunod. Yet, ang iyang conclusion, all to the glory of God. Everything, tanani nga mga problema, tanani nga mga challenges nga aton maagyan sa sulod sa iglesia, bisan sa aton panimalay. It's all about God, our love to God, and everything for the glory of God. Sa hindi pa si Pastor Chris Mangamuyo, salamat kay Dr. Erwin and Ruda Hardinico, Ma'am Evelyn and Sir Herbert Camoni, Fee Midon and Ido Vandes, John Luciano and Ma'am Goldie Jolie Jr., Dr. Herbert and Norber, and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Marlin and Pastor Phil Peregrino, Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilimer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipas Piedad, Ladel Labalangascon, Marlo Bell, Hiruta Lorin, Pastor and Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong Hilen Barbasa. Ang Diyos magapakamayo sa amon ng mga sponsors. Yes, Pastor.
2: Magapangamuyo kita, amay nga langit noon, sa sining mga tinihan kami nagpasalamat sa imo nga dako nga bugay sa tagsa-tagsa sa amon. Kaya nakahimo kami sa sining pagtuon, sining leksyon. Kabay pa o Diyos, marimayan kami nga ang amon nga kabuhi kinahanglan para sa imong kahimayaan, tanan para sa imong kadayawan. Amon ginasalig ang tanan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas. Amen.
0: Amen.

Tapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

kampeon sa serbisyo publiko sa Roja City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K-5 News FM。